0: obinu Olorun bi mo nlo bi mo nbo ma jeun Jezebel ko binu Olorun Ahab ko binu Olorun bi mo nlo bi mo nbo ma jeun ko binu a ma jeun ko binu re o baba o ma jeun ko binu re o baba bi mo nlo bi mo nbo ma jeun ko binu mama to nsa mi ibinu Olorun o ni pade e omo re ko ni pade e ibinu Olorun o ni pade e Matthew in no way for second Samuel chapter 24 lati verse 1 bi beli wi pe Olorun binu si Davidi ibinu Oluwa ru si Israeli o wa ti Davidi
1: pe ki o lo kaye Israeli
0: e lo kaye Israeli
1: ati Judah
0: ati Judah
1: o ba si fun Job olori ogun
0: e ba wa so fun Job pe
1: to n be lodo re pe
0: o ya lo ma ka won Job wa wi pe oga mi ki le fe ka won si ebeyin na le ni gogo Davidi ogbo o Davidi ni e ka won ni Joab ba bere kika sugba ngba to de bi kan Joab o ka mo ipe n to ga mi to n se yi ko normal egba ti an ka won tan bibeli wi pe ni verse 12 ino bi Olorun Olorun de o sori Israeli ta lo sami o ni ka binu Olorun ba n ka bibeli yi Olorun wi pe o ya verse 11 Olorun wa so fun
1: Daddy Davidi ni oruko ni owuro
0: Davidi ni jelo
1: oro Olorun wa si to Daddy wo ni wa
0: oro Oluwa wa to Daddy wo ni wa
1: ariran Davidi
0: gbogbo oba lo lerin ti ma riran fun won ariran Davidi wi pe lo
1: ki o si fun Davidi pe
0: lo wi fun Davidi
1: pe ni Oluwa wi
0: bayi Oluwa
1: emi fi kan meta lo
0: nkan meta mo gbe waju
1: re yo kan ninu won
0: Davidi mo kan
1: Ebi
0: o si se si o.
1: Daddy
0: to Davidi wa. O wa bi pe. Se iyan odun meje lo fe. Matthew Oluwa ni komu nkan ninu meta. Mo se dawo fun omo kan lose to koja. Number 1, mo gbe ti to ki, mo gbe si waju re. Mo gbe bready longi, mo gbe si waju re. Mo wa ko eran dede, mo ko si waju re. Mo ninu meteta yi, mo kan o wo bready bo se ki popo o wo ti bo se ki popo o wo eran dede to je eran agbe Matthew o merin bayi mo la ni omo kan o ni se no meteta mo ni e o le wo la wa mu bayi giri to ma na wo bayi Matthew meteta lo wo mara meteta lo gbe o ni kan o se mu o ni meteta won ma ni di ara won Olorun wa gbo nje meta si waju Davidi onje ti o se je ta lo sami onje ekoro aye oni gbele olowo mo ba eleda re soro emi o mo bi to wa mi mo bi o tin soro eleda re onje ikoro a ni gbele olowo Olorun wa so fun Davidi mo gbe meta fun o o ya mo kan nu e
1: ala koko
0: odun meje iyan odun meje Matthew lana mo so npayan ko se n to le fara dayan Matthew iyawo ko le fara da Matthew ti se babo lowo oko ti orowo mule obirin a manage ose kini ose keji Matthew osu kan esa baba tin dosu keji Matthew ohun o change tori pe ba se da obirin a da won lati wa bo okunrin ada okunrin lati bo obirin ni that is why Adamu atefa ki Adamu o to niyawo ise lo koko ni Oluwa wi pe ma ro ko si ma so o ti nise ko to niyawo that is why to ba ti nise o ti ni lo yawo esa ti yan ba de obirin o le farada mo gbadua iyan o ni wole to yin iyan odun meje Matthew ti yan ba de Bibeli so pe nigbati iyan de awon ara Samaria bibeli wi pe won pa omo

gbe e kari o latari ibi ti ru awon oro luku ati awon oro lomo ti bere tin jeyo o lati odo awon eniyan ni orilede agbala aye bakan bakan bakan na ni iroyin kan na to na to gbe koko kan to nipon to lagbara to gbe kari na ni waju o mi bayi ni bi o se je wi pe won ni ijoba ipinle ondo ati awon ti an je egbe ajo ni ile eko varsity won mo ti yanju gbogbo gbungbungun ati aigbora niye ti o je pe ti o waye lori oro osowo osu ko osowo osu ati owo oya won iroyin kan na to nbe nbi to je pe koko to nipon na ma ni o ni bi ti won ti nje ko di mo bayi wi pe nse ni awon agbakoroje ninu egbe oselu apc meji kan won ti to kocho o won ku onu egbe oselu ohun won sinu egbe oselu PDP ni ipinle Gobe lohun nibe na nlo ti waye bakan bakan bakan na ni iroyin kan na mo tun se nbe nbe o ni bi won ti nje ko di mimo wi pe wiki wiki mama ni o mo ti gbe peregi omi ijakana o eyun to je pe lotun yanran yanran pelu gbogbo awon awon gomina legbe oselu APC saju eto idibo ti odun 2027 iroyin kan na leleyi to na to je wi pe kamin kamin o na ni royin na ma nso o ni bi o je pe oju ko ifopo mo Dangote o mo ti mu adiku de ba iye owo tin taja la epo petrolu re o latari bi eyi ti se ti epo robi bi o tun se jawale du lagbaye bakan na ni royin kan na to se nbe ni iwaju mi to je pe koko to nipon koko to lagbara na ma ne ni bi an ti nje ko di mimo wi pe wiki o mo ti se awon alaye kan ona to je wi pe ti awon iko kan awon egun kan ti a mo si G5 o nigba ni bi an ti ran obi lowo lati fidi atiku janle pe nipinle edo ati cross river lasiko eto edibo 2023 wiki ona lo mo se awon alaye won won yi bakan ni roji kan na ma tun leleyi to ma to nbe ni waju mi o ni bi ti makinde ti o ti nje ko di mimo oni e lo kole olongo ba gbo kin se pe mo anu seri egbe oselu APM yo jawe olubori yo si fidi gbogbo awon egbe oselu to ku toku yo fidi won janle pe lodun 2027 lasiko gba to fi ki gbogbo awon ti an je omo egbe oselu APC ti an to koso lo sinu egbe oselu ohun kaabo pe se daada le de bakan na ni iroyin kan na leleyi o to je koko na lo na tori pe won ni koko bayi o na legun yan shoko legun agbado kakaroyin ka ba be na ni yiwa ni ise wa won ni awon eniyan bi merin kan awon ika eda eniyan ni an mo ti fi kele o fi gbe bayi latari pe nse ni won lo ji omo tuntun yi won omo eje orun won lo ji lowo obin arabirin alarun opolo kan alangana kan ilu obo lo ti sele ati pe kini to bayi wa gangan ti won fi gbe ru igbese be iroyin yi o na ni e mo gbo kule kule re te si gbo ekun rere re ngba o baya awon iroyin po nle to je pe ta mu wa se ti gbo yin lo ni atele ita mu koko re wa atele to je pe ti a mu koko re wa gbogbo awon iroyin won yi o na ni ko ma fi lede lolokan ojo kan ni ori eto yin eto wa oro po ninu awon awe iroyin olojo ojumo toni leyi to je pe ti o nde se ti igbo yin lati ikanni alalubarika ikanni tin tan gbirin tin dan gbirin tin yan gbirin glow 99.1 fm akure nibe la kale si ijapo nibe la wa nilu akure oloye mekun mo mo pe e ti fe yi be na be bayi ti yi be lo yi be bayi bayi eku le o eku bo ti ri eku boju ojo ti ri na lone bo ti lohun oje na ni oje lone bi o ti lohun oje na ni oje ti o si nje lowo lowo yi te si mo gbo ba ti jo gbo eto oro po lone nu ne awon kan ti bere si won ti bere si won ti kan si ago mi pe e ti ri awon olori mi mejeji da abi mo ti o le won kuro laafin o won o le awon olori kuro laafin o e mo ise ilu na ni an je lo ise ilu ni an je lo ati olori re mi lekun ati olori aroke emi ran won se ilu lo e mo pe ki se gbogbo bi na lo ba yo mo lo awon olori na yo lo mo soju oba lawon apa bi kan bi o ti lohun o je na nu ne mo ko mode mo ka gba lo ne mo ko kun mo ko mirin mo ki omode mo ki ase idi ati gbogbo eyin ti eje lo ba lo ba ati gbogbo eyin imamu ati bi ati gbogbo eyin olori elesin patapata porogodo to fi dodo awon baba baba gbogbo yin ni mo mo ki o eku dede akoko yi lagbara lowo eledumare ti a ba ri ohun to dabi ogun nile aye wa olohun oba mi ko mo ba wa se ni ase wole nitori pe oni ji ojo isegun mo si mo pe isegun o na ni oje ti wa eku le alade ti nje ade ni yi lo ko ti mo nje
baba oni keke worldwide the only overgraduate in the universe olowo ori iya loja kan soso ni ilu mariwo ko to di wipe won bere si mo

won ni ade bi se ma se baye agba ole ni nitori wi pe eni ba ti ko to ba lohun osise ebi ni mo npari won nitori wi pe won ni wi pe sise sise o na lo jare ise o na lo jare bi eni ti o ba ko to ba lohun osise ni tohun bebi ba npa o n lo mo o kokan awa e je kin mu se se ni ori eto yi loni nitori wi pe ati de bi a ti ma nde emi na ni olori oko gbugbu won alade tin gi ade niyi baba oni keke worldwide only overgraduate in the university lowo ori iya loja kan soso ti nbe nilu mariwo e je kin bere bayi kin bere ati mi ati keke ina keke ilija mi e je ka bere iroyin lati oju ewe kan ninu iwe iroyin premium times nibi to tin je kodi mimo wi pe in se ni tinu nbu o mo ti se afikun si iyi ojo isimi re lenu ise o leyi to je pe o ti nte siwajo lori isimi one ile europe ohun iroyin kan lo tin je kodi mimo wi pe are bola meti nbu o na lo ti se afikun si iyi aye isimi olojo ranpe re lenu ise leyi to je wi pe ti o lo lo ni europe pelu ojo pere ti die si leyi to je pe ti won reti re wi pe ki o pada de si orilede nigeria lopin ose ti a wa yi eni ti o je boba jiro re lori oro eto iroyin ati ogbon atinude bayo onanuga nlo soro yi di mimo ninu atejade re kan to fi lede ni ojo aje tinumbu ona lo ku ni orilede nigeria ni ogbonjo osu kejo odun yi to lo si ile gesi ni bi to ti lo bere eti se ti aye simi olojo ranpe re lenu ise ko to di bi pe o tokoso o ku mbe o te koliti o di paris ni orilede france ni bi to te pe ti o ti se ipade pataki kan pelu eni ti o je are orilede france emmanuel macron ati paranko yi onisowo kan Vincent Balore onanuga je kodi mimo oni seri tinumbu ona ne o je wi pe gbogbo bi nkan tin lo ne orilede nigeria na ne nba lo bo tile je wi pe lotito ati ododo nlo wa ni aye simi oni yo si ma tesiwajo lati wi pe ki o le ma dari gbogbo awon bi nkan ba se nlo si ni orilede nigeria pelu bi o ti je wi pe ko si ni orilede yi o wa toka si are Bola Ahmed Tinubu ati awon ase re to je wi pe ti opa gege bi le oni pe lara awon ase ti are Bola Tinubu ti opa nibi to wa na ni eyi ti o fi ni pe kiyan lo se agbekale aladani awon igbimo kan lati se ore kini win wadi lori ohun to sokufa iku awon ti won je kosongbo oluwa kusakan bi 37 leyi to te pe ti won ni won gbe mimi si ahamo ni odo ajo aso eso abo ara eni labo ilu ti amo civil defense corps ti nbe ni mina ni ipinle Niger lohun onanuga je kodi mimo onise ri igbakeji are Kashim Shettima ona ni o ti lo bere si nlo kakaki lati mo soju are Tinubu nibi awon ojuko kan ati ibi awon eto kan pelu bo se je wi pe are o si nle wo iroyin mo nbe nbe to po danti rere oro nbe o ti eni ti o je baba jiro na ti o so nipa ti absente baba bi baba bo se sun vacation re eyun aye ojo isimi re bo se sun si waju hello tarata e lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin pm news hello ka la ka tambe iroyin kan na to tun nbe nbi na o na lo ni se pelu oro ile ise are o ni bi o se je wi pe loju ewe kan ninu iwe iroyin daily post ni won tin so wi pe se ri ai lo si bi ipade ajo isokan agbaye eyun ti Tinubu lo ti mu ki oniruru awon oro ko ti bere tin jeyo lati odo awon eniyan kakakiri orilede agbala aye se ri kikede ti are Bola Ahmed Tinubu ti o kede wi pe ohun oni le ba won kupa nibi ipade ajo isokan agbaye eyin ohunga leyi to je pe tin lo lowo ne New York ona ne o ti bere tin mu oniruru awon oro ati awon oro apinle ko apinle so o ti bere si mu jade o ni gbogbo enu awon orilede nigeria be ba gbagbe wi pe eni ti o je asoju orilede nigeria nibi ni ajo isokan agbaye ambassador Jimo Ibrahim ona ne o ti saaju fi oro kan lede ninu awon atejade re ninu osu keje odun yi leyi to nje kodi mimo wi pe are Tinubu ona ni o ba won kopa nibi ipade ajo isokan agbaye ti odun yi bakan na lo tun je kodi mimo wi pe oni se ri aga Tinubu na lo ti wa nle leyi to je wi pe petipeti bayi nlemo o na ni ojoko ti eni ti o je are orilede America eyun Donald Trump leyi to je wi pe koni si oya kan abi alafo kan laarin won ne sugbon lana o ninu awon atejade kan leyi ti Stanley Nwokosha eyun to je agbenuso fun igbakeji
are ka chim shetima ti o kede wi pe tinumbu on lo ti pa alase fun shetima wi pe ki o dari ko awon morilede nigeria lo si bi ipade ohun lara awon atejade ohun na lo ka bayi pe arebola ahmed tinumbu lo ti kan pa fun igba keji are kashim shetima wi pe ki o le soju ohun ko lo soju ohun ati pe ki o dari iko awon morilede nigeria lo si bi ipade ajo isokan agbaye elekerin le logorin iru re leyi to je wi pe ti o waye ni new york ni ile America o tun wa te siwaju ninu awon oro na kila awon oro mi to je pe to tun jeyo ninu iroyin yi e lo si oju ewe kan ninu owe iroyin daily post e lo ka la ka tambe bakan na ni iroyin kan na ni o mo ti nbe ni waju mi o boya kin mo fi se labon fi bo ni ni ori eto yi loni ni bi o se je wi pe ni bi nkan se le kokoko ni orile ede Nigeria yi awon osise ijoba ni won mo ti fun ijoba apapo ni gbendeke o gbendeke ojo wo won ni awon osise oba tin be ni orile ede Nigeria ni won mo ti fi ni won ti fun ijoba apapo won ti fun won ni gbendeke di ogbonjo osu kesan odun 2026 wi pe ki o tete down si bi nkan se ri ni orile ede Nigeria ni pataki bi o se je wi pe joro aje na lo polukuru musu ti gbogbo e to denu ko le do leyi to je wi pe igbe aye awon osise o na ni oni itumo mo de bi wi pe won mo nkan to ku tan fe dafun to le mo dafun to lo le lori mo ni orile ede Nigeria awon osise o ba n labe ìṣàkóso àwọn àjọ kan tí a mọ̀ sí Joint National Public Service Negotiation Council àti Trade Union Side ni wọ́n ti sọ wípé ẹ wo bí ó ṣe jẹ́ wípé owó epo pẹtiróòlù bó ti ń lọ sókè ti ń lọ sísàlẹ̀ lójoojúmọ́ yìí ó náà ni kò dùn mọ́ wọn nú wọn ni fún ìdí èyí ń ṣe ló yẹ kí ìjọba kan mọ nǹkan tí wọ́n máa ṣe sí kí wọ́n jẹ́ kí owó náà kí owó epo jálẹ̀ epo pẹtiróòlù kan kí ó wà ní 500 naira wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí wọ́n fún rere yìí wọ́n sì pe ìpè yìí nínú lẹ́tà kan tí a kọ sí ààrẹ Bola Ahmed Tinubu sí léyìí tó jẹ́ pé tí wọ́n lọ fi ṣọwọ́ sí ní ilé ìjọba nílùú Abuja wọ́n wá ń ṣe kìlọ̀kìlọ̀ wípé ẹ wò ó ṣe é rí bí nǹkan ti ń lọ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ara òru ọkùnrin tí ara òru adìyẹ tí gbogbo àwọn èèyàn tó jẹ́ pé tí wọ́n ń sá kíjokíjo kiri tó jẹ́ pé àtijẹ́ àti mú báyìí ó náà ló nira kokoko àti lọ síbi iṣẹ́ gan wọ́n ní pé ń ṣe ni ò rọrùn fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ló mọ̀ ṣe é ṣe o bá a bá tètè múra ká wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá lórí ọ̀rọ̀ yìí ó ṣe é ṣe kó bábò mí yọ o gẹ́gẹ́ bí àwọn àrígbámú àti àwọn àtẹ̀jáde ìròyìn kan láti ọ̀dọ̀ àtòjúkọ̀ ròyìn ìwé ìròyìn Daily Trust wọn ni àwọn òṣìṣẹ́ ọba yìí ó náà ni ìbéèrè wọn yìí náà ni ó mọ̀ wáyé o lẹ́yìn ọjọ́ péré títí àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbààgbà nínú àjọ àwọn òṣìṣẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ti sọ fún ìjọba wípé kí ó tara ṣàṣà kí ó tètè fọwọ́ sí àwọn ohun ìrọ̀rùn kan léyìí tí ó mú kí ayé kí ó tura fún àwọn òṣìṣẹ́ àti wípé kí ó tètè bójútó àwọn owó tó jẹ́ pé tí ó máa san fún àwọn òṣìṣẹ́ ní bí nǹkan ti rí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ọ̀rọ̀ yìí máa ń bẹ́ẹ̀ ńbẹ́ tó mọ̀ tó pọ̀ jáǹtì rẹ̀ mo mọ̀ pé yóò mọ̀ wùyín lọ́kàn láti pé kẹ́ tún lè mọ àwọn nǹkan míì tó jẹ́ pé tí àwọn èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n tún béèrè fún ẹ kàn lọ báyìí dáadáa ẹ lọ sí ojú ewé kan nínú ìwé ìròyìn Daily Post ẹ lọ kà á lákàtàn bẹ́ bákan náà ni ìròyìn kan náà ń bẹ́ mbí o léyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní bí ó ṣe jẹ́ wípé ojúkò ìfọpo mọ́ Dangote ó náà lọ́mọ̀ ti mú àdínkù dé bá iye tí ń ta jala epo pẹtiróòlù rẹ̀ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ojúkò ìfọpo mọ Dangote ti ń bẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó ti mú àdínkù dé bá iye tí ó mọ tajala epo pẹtiróòlù rẹ̀ látàrí bí ó ṣe jẹ́ wípé ń ṣe ni owó epo rọ̀bì náà ni ó mọ̀ ti jáwálẹ̀ dò lọ́jà àgbáyé ní ọjọ́ ajé tó kọjá yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn ìtọpinpin kan léyìí tó jẹ́ wípé ti aṣojú kọ̀ròyìn ìwé ìròyìn Daily Post ti o ṣe o náà ni o ti ṣe àfihàn rẹ̀ báyìí wípé ń ṣe ni wọ́n ti mú àdínkù dé bá èyí tí ṣe jala epo pẹtiróòlù ọ̀hún léyìí tó jẹ́ pé lọ́wọ́ tá a wà yìí jala epo pẹtiróòlù kan ni wọ́n mọ̀ tà ní 1,325 naira èyí 1,625 naira léyìí tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ wọ́n ń tà ní 1,350 naira èyí 1,350 naira èyí
o ti se afihan bayi wipe iye ti o ti ja kuro lori jala epo petrolu ohun o na ni naira 525 naira leyi to je pe ti won wa ma ta ni owo pere ti ti ati so lekan won ni igbese yin na lo mo waye o ni bi o se je wipe iye ti won ta epo robi lati oja agbaye o na lo na ni o ti wa ja wale bayi to je pe ti adiku ti o ti de ba won ni wipe awon wa mo wipe bi ijawale iye owo jala epo petrolu yi ti won ba ti bere sin se atuti si lo tun le je ki ara tutu awon eniyan ati wipe ni gbogbo ti butoro orilede Nigeria won le epo tin be nbe awon na won o le ja awon iye ti won ta jala epo petrolu won wale won ni iroyin je ko di mimo wipe nse ni igbeso ijapale ori epo petrolu yi o na lo ti bere sin mu ki awon eniyan bere sin so awon oniruru ati tan bere sin finama awon ti won je olufopo mo ile ise olufopo mo ati ile ise ifopo mo torile de Nigeria won ti bere sin finama won won di o pe o da kini to wa de te fi je ki owo yi o gbe oke ni won gba to ti le jawale lati oja agbaye e je ko kuku jawale na ni oni odo tin na kara ko le rokun ko le ro adiye wa e wo iroyin be nbe o leyi to je wi pe ti won to fi lede oju ewe kan ninu iwe iroyin daily post ni be ni ke gba lo ke lo ka la ka tambe bakan na ni iroyin kan na mo to nbe ni iwaju mi bayi o leyi to je wi pe ti oni se pelu oro eto oselu wike mo leleyi wike mo tun ni o mo tun ti de o ti gbe peregi omi ija legi omi eja kana o pelu awon gomina legbe oselu APC saaju eto idibo ti odun 2027 iroyin kan lo ti jeyo lati ilu Abuja wipe eni ti o je minister fun oro olulu ijoba apapo le yi eyun yem so wike lojo aje to koja yi na ni o ti bere si nda awon oro kan leyi to je pe to tin jeyo lati odo awon gomina kan ninu egbe oselu Progressive Congress o ti bere si nda nu bi omi so won wipe awon agbarijo kan igbesi agbarijo kan leyi to je wipe ti won se lowo lowo ninu awon egbe oselu alatako pe o sese o ko se akoba nlanla fun egbe oselu tin tu korilede Nigeria yi lowo ni odun 2027 ninu oro re kan to so nigba to je pe ti o fi ndan si awon ibere kan ni ori eto kan ninu ile ise amomo won kan lorilede Nigeria yi oni ewo eru lo kan ba yin lasan se ri gbogbo awon agbarijo ati ifowosowopo leyi ta nse lowo lowo yi oni nse ni won kan fe mamo lo lati pe kian le fi se iranlowo kian fi ko awon eniyan jo lati se atileyin fun Are Bola Ahmed Tinubu ki o le pada di are ni orilede Nigeria oni oye won wa so wi pe ki awon oloselu kan abi lati egbe oselu mi ka won na kian mo lo dige fun ipo gomina ati si awon ile asofin ninu egbe oselu ti kaluku won ti o ba wa sai o na lo je wi pe ti won ti lo yo tin je ko de mo wi pe pupo ninu awon gomina ninu egbe oselu APC o na lo je wi pe ti won ti bere sin so oniruru oro lori awon nkan to ni se pelu agbarijo awon egbe oselu ohun ati wi pe oni pupo ninu won gan na ni ati lo bere sin sakakire lati lo etin se ti agbarijo awon egbe oselu ohun o loju na lati pe ya pe o da awon ni o di are ile asofin apapo timbo ati abenugan ile asofin apapo timbo lo lona ṣugbọn wike o funra lara re o na ni omo fesun kan ti o si gbeji gbe na woju ekun eni ti o je gomina ipinle Imo to tun je pe o na ni alaga agbarijo awon gomina onitesiwaju open sodima leyi to je wipe ti o ti bere si nso kakakiri wipe ngba tin ba ti ku l'office tan gege bi gomina oni emi na lokan tin wo di are ile asofin apapo leyi nigba ti o wa nsoro oni e mo mo down sodima lon ti e o lo mo kan jam lane olokan jenu lasan ni o le me emi o ni ba won se atileyin abi kin ba won mo kakakiri wipe ki o le di are ile asofin apapo eyi hun ti nbo lona oni ko jo lake be na ni ko jo loko e wo iroyin mi ti nbe nbe to je wipe ti o wiyin lokan lati mo e kan lo si oju ewe kan ninu owe iroyin punch e lo ka la katambe iroyin kan leleyi to mo amu mi je kin sare pada wa si ipinle Ondo nitori pe te eyan ba nbe lajo ti o ba tete weyin wo ko wo nkan tin sele ninu ile o mo sese o ki nkan mi ki o tun gbeyin yo ni bi ti iroyin kan tin je ko di mimo ni iwaju mi lati oju ewe kan ninu we iroyin di hope mone ni bi ti iroyin na ti nje ko di mimo wi pe gomina ijoba ipinle Ondo ati
awon osise ti won be ajo awon osise ti won be ni ile eko varsity ni ipinle yi o na ni amo ti yanju awon gbungbungun ati agbora eniye kan ti o nwaye laarin won latari oro osowo osu ko se owo osu ijoba ipinle ondo ati awon ti an je egbe elegbe nje egbe kan ti won be ni awon ile eko varsity to nbe ni ipinle yi o na ni amo ti fenu ko si bi kan o loju na ti pe ki won le yanju gbogbogbungun ati agbora eniye leyi to je pe ti o suyo latari aise latari sise amulo awon iye owo osu tutun kan leyi to je pe ti ijoba apapo ti oni pe ki won ma san ati awon eto kan to ye ko je ti gbogbo awon ti an je osise lawon ile eko varsity ohun won ni ifenu ko yi na ni o mo waye o latari awon ipade olokan ojo kan leyi to je pe ti won ti se pelu awon ti an je asoju ijoba leyi ti ada leyi ti eni ti o je gomina ipinle yi loki ori mi san ayeda ti wa ti o dari re to ngati awon ti an je agba agba ninu ajo awon aso ati gbogbo awon ti an je agba agba koroje ninu ajo awon agba awon ajo osise ti won je oluko lawon ile eko varsity ati awon kan to je pe ti won kin se osise lawon ile eko varsity ati awon ti an je oluko onimo ero ati gbogbo awon ti an je lajo lajo ati legbe legbe ti nbe lawon ile eko varsity ti nbe ni ipinle yi won ni iroyin yi ona lo wa ninu atejade kan leyi ti eni ti o je akowe iroyin agba si gomina omoba ebiniza adeniyan ti o fi lede ni ojo aje yi won ni ipade yi ona lo ti mu aseyori lawo latari bi pe gbogbo gbungbungun ati gbogbo awon nkan mi to je pe ti o tin janrinrin ti o je pe ti o tin run le tele tele o na lo mo tan patapata porogodo debi bi pe ijoba ti se tan o lati bi pe awon ti awon yo bere tin se atuse ti iye owo osu ati awon eto ati awon ajemonu ati gbogbo awon nkan mi to le mu ki igbaye gbadun awon osise ki o duro ore oro po nbe o mo mo pe yo wu yin lokan lati wi pe e fe ka e si fe mo kule kule re e koja lo si oju ewe kan ninu owe royin di hope e lo ka la ka tambe iroyin eleyi o letike o mo lagbara o mo tule kinka pupo pupo o wike na mo ti se awon ore kini wi alaye kan o mo lawun o mo soro soke o oni eli mama e je nse lalaye fun yin ona ti awon igun kan ti an pe ni G5 ni igba ni ti won gba ti won fi se iranlowo fun obi lati fidi atiku jan le pi ni ipinle edo ati cross river lasiko eto idibo ti odun 2026 eni ti o je minister fun oro ilu ijoba apapo orilede Nigeria YMC Wike na lo ti se aso loju egun o ona ti awon G5 yi awon gomina bi marun kan ti won kora won jo papo ni igba ni ti won pira won ni G5 mi han ti lo awon ogba ati nuda kan ti won fi sise tako eni ti o je oludije si ipo are labi ase egbe oselu PDP nigba ni eyun atiku abubakar ni ekun gusu gusu lasiko ti idibo ti odun 2023 wike lo soro yi di mimo ninu oro re kan o ti o so nigba ti o je pe ti an fi n foro jewo pelu re ni ori eto kan ni le se amohunmaworan kan ni orilede Nigeria ni ojo aje ti o koja yi o je ko di mimo onise ri atiku ni igba na ati egbe oselu PDP o ne nse lo ni fon to le kan na o ni gusu gusu o ni sugbon nitori wipe awon G5 wi won keyin si o ni an fi lo gbogbo awon ogbon ati nuda ti won fi so pe o da to ba wa ri be e se ka faye ile fun eni ti o je oludije labi ase egbe oselu labor eyun peter obi pe ki o le jawe olubori lawon ipinle kan o wa je ko di mimo o ni o kan dun ara re ninu ni e je kin wa salaye bayi ona wo loro po ngba ti o to fi je pe ti o fi jawe olubori nigba ni ati wi pe ati wipe nibo lo tin so wipe nse ni awon G5 nibo ni an ti joko o ni awala mo ogbon atinuda ti a lo ni igba na o wa je ko di mimo o ni ni ipinle edo o ni se ri egbe oselu PDP won ni ah won mo never won mo le kan na won koda o ni won ri ese wale ni wa re ese wale daada lekun ogusu gusu o ni sugbon ni igba na o ni isoro tegbe oselu PDP ti an ni o na ni atiku yi kan na o ni fun idi eyi o na la fi wo ni wo wipe eh kaka ti ati ti o fi jawe olubori nibi ti mo ti nibi ti awon wa e ja fi ile fun eni ti o je oludije si ipo are labi ase egbe oselu labor o leyi la fi lu ogbon atinuda ti a fi fi ile fun obi ni ipinle edo ati cross river ti lawon apa abikan e wo oro po nbe ti wike ti o so looro yi mo mo pe yo mo woyin lokan lati wi pe ke le man ti otuku to tun so hun o e wo e kan lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin daily post e lo ka la
atambe ete ki asare wo iroyin yi iroyin ti o je ko di mimo ipele yin odun bi meji gbako ti won ti na obitibiti owo ti nlo si bi billion 22 naira lori ile igbe igbakeji are won ni papa sibe sibe nse ni omo party bi aso to gbo to je wi pe koda eye gan o ti e simbe eye o gbebe debi teku gan yo ti e mo gbebe lowo ta wa yi won ni o mo tin lo si bi odun bi meji bayi leyin ti eni ti o je alakoso eyin wo lulu ijoba apapo le Nigeria EMC wike ti o ti se ase pari ise lori ile igbe igbakeji are Kashim Shettima to si je wi pe o ti fi kokoro ile ile yi o ti fi le lowo won ni sugbon papa sibe sibe o nse ni igbakeji are ko ti gbaderu re ko ma lo si ibili ohun igbese yi o na lo ti mu ki oniruru awon ibere ko ti ma jeyo wi pe ki lo de bawo lo se wa je gangan ile to je wi pe ti won ti se ase pari ise lori re kini n to wa de lati odun 2024 ti igba keji are ti o ko lo be won ni awon kan ti won je awon ikan agbakuro je ni orile de Nigeria ni won mo ti bere sin so oro yi o lori ile to je pe to nbe ni awon apa bi kan won ni odun 2010 ni won mo ti award contract ti n lo si bi 7 billion yi o sugbon won ni aimo yi odun ni an ti pa ile on ti sibe sugbon lowo ta wa yi bayi won ni afi bi nse lo ndangbirin tin tangbirin sugbon papa still yo won ni igbakeji are koko lo be e lo si oju owe kan ninu owe royin leadership bo ti le je pe lament o wa o ti nbe ni odo wa bayi o ti nbe ni ikulu igbon safefe yi egbo eleyi gbogbo omo Nigeria iroyin kan ti o lagbara o na mo leleyi awon ile ise olopa won ti lo fi kele o fi gbe awon ikaida eleni merin kan ti an lo oji omo tuntun omo orun jojolo won mo lo oji gbe o lakaka obirin alangana kan ilese olopa to nbe na ipele abia o na ni ati fi kele o fi gbe eni afunra si bi merin kan lori esun wi pe nse ni won lo ji omo jojolo iyun eje orun omo ojo merin kan ti won lo gbe ku o ni aya iya re leyi to je wi pe o ni ipenija opolo iyun alangana to si je wi pe nse ni won lo ta omo na fun elome eni to je alukoro ilese olopa to nbe na ipele na Maureen Chinaka ilo soro yi di mimo o ninu atejade re ti o fi lede ni ojo aje o wa toka si awon eni afunra si ohun oloko won ni Gladys Nathaniel eni odun 28 Victor Ndochukwu eni odun 37 Shijioke Ombuwa eni odun 69 ati Oye Onoro Shinwe eni odun 43 oni gbogbo awon eyan won yi bayi ona ni an tin jaju kinwa o ninu agodo lodo awon olopa tin be ni ipinle Abia lohun bi o ti je na lori iroyin to je wipe ti a le mu wa lo ninu ni eyi ti mo kan fenu bayi e le fe ka o e de le fe mo nkan tin be nbe e kan oja lo si oju ewe kan ninu owe iroyin punch e lo ka la ka tambe ko to di pe n o mo kan si lamento mi tori won ti nbe ni ikulu igbon safefe ni ile ise wa lowo lowo ye ti a bere si ma yanana ma pe kelu gbogbo awon iroyin ti a ti fi lede loni ati awon oro mi ti o ba je yo lori re e je ki n sare semi mu na ki n dodi eyi lo mo nbo na e je n semi mu mo nbo

0: epo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re
1: igba irawo ko le imole to supa ade ori okin ojo teye keye Glow 99.1 FM Akure Agbaletu
2: Ikoni Glow FM Akure orisirisi ninu eyo kan orisirisi ninu eyo kan to tun tawon yo

ya pa pa pa e ja wa bere bayi la pa be la ro yo e nbo ni ka ti bere iyen ni pa ta mo ro to nbe mi gogo ni yen ni pa ti dije iyen se alafi gigba ni ka pe idije golf gogo ni yen orile de nigeria iyen fun gba koko awon bi marun do soju orile de yi iyen ninu idije iyen ti golf lo je po pa awon ilewe papo e gbogbo orile de agbalaye gogo ni yen to je pe o St. Andrews, in the Scotland, in the country, why? I tell you, and no, she tell why.

darapọ mọ wa ikoni glow 99.1 fm gogo ni ati wa live and direct yen lori facebook la ro yi e ma bo si asia e gbori wole e je mo egba gbọbulu te n satileyin e je mo bi te tin wo wa n bo le tin gbo wa la ro yi eyan lapa be gogo ni yen o ya papapa gege bi mo se n so lo eyan lapa bi idije go to je pe gba kokko eleyi to je porilede nigeria to ma lanfani iyan lati kopa ojo kerin la si ojo kerin dilogun ninu osu ta wa yi ni awon odobirin ati odokunrin lati gogbo awon orilede na parapo iyan sibo iyan si orilede scotland gogo ni lara awon to soju orilede nigeria oluwa la se balogun lati le iwe kan iyan leki Olo se epo keji iyen ni category iyen ti awon olobiri gogo niyan Siara Oluwa Amadu lati le gogo se savior en koyi lo je po gangan lo se gara se keju mo lo gbuyan juju iyen to nbe lori oke dede lara awon marun lo je po lo soju orilede Nigeria

ẹyẹ ni ifose won se on ori aga ijoko e no ti gbe toluwa to si si daada ni ifose won se on opolopo lo nwo ifose won se kan gba ko to di yen tolu o lanfa lati gba ball lori papa nitori won wo ku bia tori ilera bi ailera e ṣugbọn lọwọ ta wa e ẹjẹ ba se lero won lo se se iyen ki tolu na se be ko ti para o lanfa lati para ni sori papa awo lo se ma ri ipade dojo ojo friday konu abi be ko iyen lapa bi gogo ni yen olukoni olukoni iyen fufula alvaro ti soro lede ngboro aye o ti gbori yin iyen fun omo rilede nigeria ni e ti mo omo mi omo logo 7j kavin basi papa jilo ninu ifose won se le ton gba lojo isimi pelu manchester united to je pe omi ayekan seyo kan oni won gba kavin basi to je pe adon iseju on lo lo lori papa won olukoni ti gbori yin fun oni se kavin basi lowo lowo ta wa yi o wa lara won se to je pe fun afin se dada to fin fe yin memu lapa be oni papa jilo ninu ifose won se le ta won pa iyen pelu manchester united kavin basi se dada to si je pe ohun o le yowo e kuro nawo e fo fe yin memu dada iyen lapa be gogo niyan oju ope ope yemi na gbori wole iyen lapa be laaro paru si tunde oni chelsea la won tele simeon olukoni iyen fun athletic madrid atletico madrid o di fin kokan lede o o lo nsi din lo ise to pegede daada si iyen lati odo ademola lokuma oni mo teje pe lo to ademola lokuma o gbianju onu sugbon o oni lo iyen kademola lokuma o se daada oni tori ifose won se le ton gba koja awon lero pe boyo ye kademola lokuma o le lanfani o le mi awon oni sugbon o mo pe o se daada o gbianju lori papa oni sugbon wa yi o nsi nilo ise daada iyen ademola lokuma ege bi oro to fi lede ni laipe gogo ni yen o ye papapa ege we pe international break on lawa e je mo pa won ifose won se ko ma ja ifose party wa in international break on to je ko ma gbinoya to je pe nbe na awon UEFA Nations League na lawon ifose won se o mese yo na nko inu idije eyan ti gbaradi fun lede alawo dudu gbogbo e na lo sisi lo ma waye o sese na awon olore sore lori chirichi na ko waye

0: ya papapa olukumi ti wa nbe e ko ojumo Maxwell bawo ni se dada ni hello Maxwell
1: akojumo
0: oya
1: hello akojumo ati obulo lufe ikon ni glow 99.1 fm hello afi alabai oruko ti mi na ro mokun abi ojumo Maxwell e ka bo se reti
0: okay e ja wa wo e ka wa wo lapa bi bayi a ri pe opolopo lo nwo pe boya tori pe ti Taiwo Awoniyi to ti gba bọlu fun iko Super Eagles gege ba se ri kanu ton lati bi odun 2024 ni se Taiwo Awoniyi se o je akinropo iyen ti musemuse danto lati ri echi akinropo fun Victor Osimhen abi o ni elomi ti won le ropon lo ye kon lo instead of Taiwo Awoniyi
1: tabanikawo na tabanikawo Taiwo Awoniyi lati igba to ti wa ni inu Konotian Forest a ri pe atamata se to se daada ni a sugbon ko ti fi bo se se daada on fun wa ninu iko Super Eagles lo se mu wa ta fi wo pe boya ki se erin to ye ko ropo iyen Victor Osimhen ta ba ni ka wo iriri to ni pelu lati gba to ti po lati Golden Eagles ni o to fi de pada sinu iko Super Eagles a ri pe atamata se to mo nkan to se daada ni pa to wa ninu iko Nottingham Forest a ri kan to se nbe ni iwoye temi ojo lo ropo to da a je che to le fun ni anfani o je en to da lati ropo Victor Osimhen ni o waju Super Eagles
0: ni ni for some won bayi kini ka ma reti lati awon omo wa ati awon Madagascar a gbo pe awon to n gba ball fun Madagascar na won ti wa ni ilu yo lakoko yi to si je popolopo won bi division keji na wa ni orilede gese atawon die die na to n gba ball iyen fun awon league kokan ni orilede alawo dudu se ka ma wo ni pe Osimhen wa nle ko sin le o a ma si Madagascar ma wa ka gbagbe wepe ni odun 2019 ngba ta pade ni pele di group stage iyen ni ti DJ ti AFCON na ni orilede Djibouti Madagascar ba wo ko to ma lo niyan sugbon won si wa won na wa meji sodo
1: e ta ba ka wo ifeso won se wa koju iko Madagascar iyen o godo je nkan to ye ko le fun wa to pe kin ta ba ni ka ti e ko wo lo ati ori iwe na ata ba ni ka wo ipo tan ti e wa si wa lori iwe a ri pe idumojina sori sugbon a fi yen se inu ere ball mo ba yen to wa ni ipo kejila abi ipo bi ogbon o le wa boju yen to wa ni ipo kini iyen o kin se nkan ta le fi ma judge yin sin mo ta ba ni ka wo awon ta ko sodi ninu iko Super Eagles a ri pe awon to se daada ni a Victor Osimhen wa nle o ko si nle o a ni Europe to e pe o le gba aye a ta ba ni ka wo owo eyin wa a ni fi a ni yen basi to gba ball fun iyen Fulham a ni semi ajayi to gba ball fun iko City a ni awon to ye pe won le se daada to ye pe ko ye ko je nkan to ma je awon nkan iberu fun wa koju iko Madagascar ni fese won se yen o kere ju pe oja oya rara abi meji si meta ni ka ma reti ni ko fese won se yen
0: okay ka wa ko lapa be e je wa wo re pe ni bayi awon ifosofose won kan wa to ma lagbara ba se wa ni international break to si je pe ka won papa julo ni EPL kawon matches to gbera so o ma o di ojo kewa lo se to nbo se ka ma o pe gbogbo se ton ma padade se injury ko ni affect gbogbo awon big team won yen to pe papa julo iru Arsenal to ti se kotoko bi asa ti kotoko bayi se won ni be se ma lule ko ma de pe bi a didi ni je ko ko ma lo didi ni association Chelsea ati Arsenal la mi didi ni ati mo su didi ni
1: Tabanika won gba mi ti awon mi ba ti international break di ari pe awon mi ma n gbe farapa wa last international break ari pe awon fese won se kan gba mi ton ba ko pa gan yi fi be se dada to be kini awon players mi won ti gbe injury wa lati awon international break yen sugbon kini awon mi na o lo fun international break yen pe iru awon bi ko pama yen ba iru awon bi Pedro awon kokan wa to pe awon iko mo won pe won to pe be pe won ni farapa won fun won lanfani ati toju ara won ni ninu break ti won wa yi ni iwoye temi ko le fi be si fara ko si be si pa pupo ninu awon international break yi pe kini awon bi Arsenal ma ye na awon na n gbagbe na ati manager awon players won na ni so o mo mo se ran lu won ni asiko international break bi eleyi
0: so ina won ita menu ba na o lo fe da sinbe ton wo ko bi ona fe gbenu mo ni gbagbo ko lanfani o gba won ita menu ba na laro
1: ẹn tá bá ní ká wo àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan tá máa gbá nínú break yìí ó láwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan tó yẹ pé ó ṣe gbòógì tó kàn ti ẹ̀wù mi àti wò ìyẹn ni láàrin ikọ̀ England àti ìyẹn Germany tá bá rántí pé ìyẹn Germany ó ẹ̀ṣẹ̀ gbakọ ni mọ̀gbá tuntun ni ìyẹn Jurgen Klopp iyan to je ko mo ba won tete le ninu ko Liverpool de ri pe o na afeso won se lo ma je afeso won se akoko e koju ile gese ade mo pe to ma suse na o ni akore mo gba iyan England ade mo ko to pa mejo fi awon re nipa to wa ni iyan England ni ki a Chelsea at Liverpool amoni fe ati wo afeso won se yen that na ni ko Super Eagles ati koju Bagas kam so de kan pe ko je ko iyan de je afeso de pe o ma le fun wa pe oja oya ni akanti farasi ball won kan bi meta bi merin a wo nu awon yen ni oja bi babolo no
0: e ja wa wo yen eni kan bi onku tyson fury soro lede pe ngba ton bi lede pe ki lo sese ko sele iyan lare anthony joshua tyson fury ni ja won to nbo ninu osu keji la ruta wa yi ni papa isere kan ni cardiff o lo sese ko je pe bi abi knockout ni Tyson Fury fi ma fi ni Anthony Joshua lo fi ma fi no iyen Fury onu sugbon o Fury na o sese iyen ko ja wole bo gege ba ni ko gbe yewo ninu osuwon to je pe Anthony wa lowo lo ta wa e se ka so pe Anthony ko jo osuwon to daada iyen lati koju Tyson Fury
1: Savanka wo na awon meji na won ni odu ni won e din se amo boloko ta ba soro afese ku bi ojo awon meji agbara ni won won ke se pe biara ise bere ija ise kikan lana awon meji na agba ni won ta ba de wo ija ti atunjo na ti ja na ri pe o na o ti bori awon knockout stage gan daada o ti na awon yan daada ta ba de wo Fury na a ri pe o na o ti na awon to je pe o na ti na o dabi pe ija agbobeji ba fe mu mi ninu koto kan na ni mi le so pe boya ibi bayi lo ma yi so pe ki na awon meji na won kere ni agbo biara ni agbo se
0: to ba di ojo kewa awon ifosomose kan wa to lead idan Arsenal ati Leeds won pa dara won Manchester United ati Tottenham Liverpool ati Manchester City Arsenal si won raye pada si opo to ye kan wa to ba di ojo won se iyen ki Man City ko rule so wo Liverpool abi bawo ni bawo lo se ma je
1: en ta ba ni ka wo ifosomose laarin ko Arsenal koju iko Leeds ari pe Arsenal gbatan subu nigbatan koju iko Brighton won ti ri awon asise woko kan ninu awon fese won se lasiko break today na won fe se awon atose kokan won ti ni fe tun lo atun lo repeat nkan to sele koju iko Leeds mo ni reti pe Arsenal o lanfani ati ko ati koju iko Leeds ma te ba koju won bakan na ni iko Man City ati iko Liverpool ta ba wo iko Man City ni sa yi gbogbo ifese won se won marun ton gba ari pe won bori ni iyen ni oni abe pe mo ba wa yen awon yen so Maresca ari pe bo ife so won se mara run ta ba de wo iyen Liverpool na ari pe awon na bi pe kan ma gba draw bi obi oyo lo se nse ko ti si ife se won se kan ta won kan ti e bori a to je pe o dun ma won lo ife won ninu laarin ife so won se koju iyen as your Man City as Liverpool a je ife so ko je pe ni wo ye temi o mo ri pe iko Man City o si ni anfani jo iko Liverpool lo
0: Man U ati Tottenham nko
1: awon mejeji na ikon gbe kan na la meji iko Tabanika wo Liverpool ara Tabanika wo Man U na ni sai na awon o fi be se dada
0: okay Man U ati Tottenham okay di I say ko no job adidi na I say ko no job wa
1: awon meji na ikon gbe kan la Man U se bo ni wo ye temi o Man U se gbunyaju ati e ti di pe won ti e mu winni oju Tottenham ninu fese won se
0: Ese won e maso la biodun mi o ni wanti. Ese ba mi. Ese. Okay. Apa. E ja wa se be la ro. E ka soju opo le. E la won royin ta ti melu ba. Ati gbogbo yin te na ti bo pa pa julo. Je yin ro pe. Se awo ni yin. Gogon ni akiropo. Muse damuseju iyen lati se akinropo iyen fun Victor Osimhen ti o sinle ago elewo to wole agbara fa awon tun gba fun gba kokko 08055511110 08055511110 tabi 07066771822 07066771822 e ma gbagbe e ba ti pe wole a ba di kin pe ali amo suma yansu eyin ma da lohun pe ni an fe lamo a o me ni to fe ni ali amo suma yansu la pa be
2: e na fe lamo a o me ni to fe ni
0: e ko jumo ba mi
2: e na ko to ba wa ni sai wo ta mo lo ba
0: so kile so
2: mo ni tai wo ta mo lo ba so la pa ku re
0: e se ba mi okay le message yan lori lori facebook yan
2: e mi mi mi
0: okay e se mi o ni wa yin ti e ko jumo
2: e ko to ba wa mi
0: e se
2: I only,
0: mi mo mi o ba Christian ni Bible ni ma se saniyan la je ko la ni ko saniyan re ngba temi ati mazu eyan lo le kan a ri pe awon didirin number 1 didirin number 2 Moshudi ati Lamidi didirin Mayu ati Tottenham won ni okan oju kan lo se lo to ni pe okan oju kan lo awon mejeji lowo ni league lo ni lisa ta wa yi
2: se ti e taja sora wa lo to Mayu ni o ti da da da sugbon ko se bi ti Tottenham I want to know about the journey.
3: Ah, many so penny.
0: Will I long with me see him? You burrow in Lano.
3: I'm not going to be able to do it. E je ko wa gba bodi tori ya ti ri muse muse ninu super sugar to ba wa gba bodi ari ma ba wa ma le won le se se ni da ta fe gba bodi pe ni Madagascar awon awe ti de so economy ni fun awon super wa ngba ta ba fe lo play ni awon kan ta ma so pe ti bi won o da ti bi won o da e je ka tete de le won ti bi ti o da won se ni da nothing gba bodi ti ara na ba tete de bi o se kan si ti ni a ti lawa ṣugbọn awọn to bo n se wa si lewo ko ba bo ni wa ti se aga gan pa ya nle a ti de ti a ti lo ti wa e bi ma gani la papo e
0: e se ba mi mi o ni wa yin ti ali amo so
1: ali afa la bo mi to ten yo
0: e ko ti ba mi
4: e ka ro bo
0: e se
4: ma fe ka do
0: Okay.
2: Yeah,
0: I do follow. Ma, you call and support in
2: Chelsea.
0: Okay, Chelsea. Okay. Ah, we're okay. Ma, you today. Ma, you.
2: Oh, I'm very bad. I'm not going to say that. I'm going to say Chelsea. You know, that is very good.
0: Any?
2: I'm going to go to the workshop.
0: awon mayu ta wa nbu ko mayu Tottenham ko temi nbu fura bi o ya papapa awon yi sakiropo lo ja kiropo to danto fun osimen
2: awon ni ko yo di to mo wa pe pe ko papapa to osimen so se se be ti a papapa ti ri abi na fi adu le sebe na jeje na o se se o na fun yo ti e so bo se aru aru ko to be yo na wa ba a ta ku
0: okay e se ba mi mi ni wan ti ali amozo
5: e ni apela mo
0: eh
5: ah mo to fe ni o
0: to ko e power line
5: to fe fe na lo ni e
0: awon gunners awon gunners awon upcoming the renegotiation
5: come back to bed ara come back to bed
0: okay
5: bi o ba ipadanu ma se ko e se ko ti so ko ka ma si debi ta ma de
0: oh yeah now
5: so ko gba bi e so se ri oro awon ni te so yin
0: mm
5: lati bi odun meji lo ti gba ball last ni super ego e ma da pa to da wa awon ni agba ball to da ni to ba ti fun yo ni chance at the play am I prove si so pe awon ni yi de yen o wa okay dada o ma ti se dada o ni agbara o de ga to mo mo pe agbara na o dudu lo so fun Nigeria so lori ko te bere ni ko papapa ni se mayu ati top team o se ra o e ma da pa to da mi o isote
0: eh
5: won jina ki bẹni won jina ma yu jina jina si Tottenham Tottenham ati win ni match kokon ni te tournament rara pelu inawo to na to won win ni kokon so won ma mura relegation ni sa yi ma yu se won by far didi gidi ni Tottenham e peto
0: e se ba mi o ni white oya papapa agogo ti lo lori eto e ma binimi lanfa lati gbe ipe mo chaplain jonathan aku omo awon na gbori wole won ni chess la won tele odupo lo gba won to ti pe wa gbogbo na tun gbo wa ojo lolufe ikan ni gbogbo to ti message na iyen lori facebook la gbogbo yin mo ki o e se nse won ajo se wa ni baje amojo ero bi fun ti sata wa yusuf lo bembi team or club to no support yara won club di denunciation so but if I introduce yara ani emi ni you show for jijini ijijiri association oruko temi oruko ori ajayi church hill to ti ke lawon temi pe mi gboro aye awon to damo dada yen ni party ade daraya don ba ti mi maye go sport ni won pe mi e be pe mi ago ilewo temi 08062202490 08062202490 ewo e ma fe yin me mo lo o dabo

0: 99.1 FM Ijafu Akure.
1: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 FM akure loni magba idoti layi layika.

Ani kan parapo won mo le ira parapo won ma giyan ba ba fowo suwo po daada ta se be ti isiwo ti ikorowo on to ba jo bayi ti o se be ti ogun daada idi ni yi ti a fi ni ka pawopo lawujo wa ko le ba te waju idi ni yi ta fi ni ko ni kaluku wa ka sa ipa wa ni gbugbu ayi ta ba wa ti gbugbu ipo ta ba wa ki awujo wa ko le turu daada eyi gan ni eto lawujo ni kan ni glo 99.1 FM

0: Ẹṣeun, kaabo pada lati abala ninu itan ati gbo enti Aminat Adekunle ti o tun mu wa fun wa ni abala ninu itan to ni o ti je ke amọ bi nkan ti re ni Nigeria nigba kan ri won mo so pe aifola jeyo kosi bi iyo sele won to kosi bo sele po to won ba ta fi dana la fi sinu ege kosi pe boya baba ara ti e fi korin nigba kan na pe kosi bo wo sele po lowo eyan to ka ma fi apo yo kan ka mo fi si obe ngba kan soso aseju oda
1: ba ta ba nilo la ma mu
0: eske eto ki amosun si waju bayi lo si abala bo se nlo la ro toni lori eto lawojo okan ojo kan awon iroyin na ni ati ti mu wa fun yin labala yi e mo tete bo an pada bo

0: Beni gẹgẹ bi mo ṣe sọ lẹkan mo ni ọkan jọ kan awọn isele ati iroyin na ni ati mo wa fun yin labala bo ṣe nlo lati ose to koja ti ati wade eto yi kẹyin awọn kankan ti sele lawujọ wa ni Nigeria ti atun fe ja yin si ni bo tin lo loro yi lakoko na je ka lo si ipinle ko ni badagri pẹlu bi won tin lo ogun pe aisan po lode o epe latari awọn kan te yan je o eyin ta mu o koda ajo NAFDAC kan ti etun jade gan ni joni ti o tin koroju si awon omimu ati onjije to je ayedero ogba be won ni ajo NSDC nlo ti sawari ile ise kan to je ayedero ti won tin pelo omimu ni badagri won si ni awon obirin meji bayi na ni won be nigbonu bi won tin se ose ohun won ma pese awon omimu yi si gboro koda ile ise won gan inti won pese oloko branded juice ni won se ṣugbọn won ni oje ayedero
1: olomi osan to gbajigbaja
0: be ni eto tun loko tawon eyan si mo si lero gan pe awon eyan gan won fi leyi won fi se ayo won to je pe ti won o ba ti mu ara won o ti le balẹ lojumo kan ṣugbọn nigbati won se fanran ibi ti won tin se awon mimu yi anu abi amogun se yan pe ninu leyan gan beyan ba ndana ninu bi ti oluwa re ni bi ti won tin se kini yo ni kan ti mi mo boya yoruba ni o boya ede adugbo ti alohun wa ni ale kasin pe ibi to doti ibi to riran ran
1: ni
0: won ti won itoju ni won ti se gbogbo eleyi bayi ati bi ajo NAFDAC ati awon ajo miran ti o wa ni gbonu kan tan je ti won logun tako awon omimu ati jije to je ayedero kini awa le sogan pato ti ijoba le se ibe ni mo fe ki ati mu oro to ni yewo kini ijoba le se lati se ikapa awon karamba ni eda won yi ti won gba ti ona eburu lati mo se nkan to le fa jamba si ago ara eniyan gẹgẹ bi iwo to jomo Nigeria rere bayi
1: kini iwo na
0: jomo Nigeria mo ti si o bayi
1: iwo na jomo Nigeria
0: gẹgẹ bi omo Nigeria rere to je bayi kini amoran re fun joba ati awon ajo ti won wa ni gbonu bi ati njeun bi ati mu ni Nigeria
1: eni burumo o kan we ni to ma so fun ni sugbon nipa iwoye temi o ti pe ti irufe iwa labi ti wa ti o si da koda lenu jo meta yi mo se ipinu kan ipinu yen si ni pe o ni awon eso ti mi o ni finu fedo ramo atun ti a nfojuri loju opoka ilujara ti bi gbugbe se di bo se da yi o mu mi nsuraki njo jo mo pe won ni ipinle eko to ti menu boro yi gan won tun tin kigbajare yi pe awon kan tin fi aro pupa sinu epo pupa to ti fi nse agbele ro epo pupa mi
0: ko ba le pon
1: daada
0: abe ero lohun
1: nitori pe jamba ti awon chemical ti won po ton po mo on ta nje yi jamba ton fa sagu ara ki se kekere ojo ni kola ni onimo leto re wa to ba se alaye jamba ta won kini won fa aye de ru nkan ti po ninu oja wa kon na nsanu wa ta ba ti so kon na nsanu wa ka ha gan nsanu ara wa
0: nsanu ara wa ka won eyan si sanu awon eyan
1: kon sanu awon eyan
0: aye mama aye le mo
1: ha sori jamba ti kini ti nfa awon eni to ba lo le wusan lo le se alaye o de ke mo menu ba lojo ni nigbati foran kan jade ti igba kejare tele Nigeria ni asiko are Buhari
0: Yemi Osinbajo
1: ti o salaye nkan ti iriri ti iyawo e ni nipa bi o ti lo mu omi osan osan to fun ara e fun
0: to fun ara
1: to fun

0: to monule o lo se be fun bi awon osu die si lira lira lo wa ri pe ori dede nfo ohun nigba ka to wi ka to fo ase osun awon so to nra to mu won fi chemical won fi preserve awon osun yen ibe gan ni isoro yen ti boya o sa je o je nkan ti igba kijare tele ri so ni tagbangba ni ko so pamo o ti foran wa loju oko kai lujara awon ti ni odo 2018 awon ile ise tun gbogun ti tun ri tun boju to ogun ati akoso ogun ati oro onje tan je nafdak awon kefin arakunrin kan ti un se ayederu ogun iba ni ipinle eko nigba ton si solo ton sobo primary six dropout ni arakunrin ohun
1: eko akete ko sin tan ni releko
0: to si n po ogun tablet sawon yan lo ni odi 2018 won se fawon yan ko si keko ko mo nipa boye bi ton yi o ma se
1: o jo mo pe awon mi gege bi n to salaye bayi ta ba se ati le mu phone won tabi ohun kan ti won fe lo ton ba ti le bo sori YouTube ton ba ti wo fun video kan tabi meji bayi awon na ti so pe awon na ti danto lati mo se nkankan lati mo sabe kale awon kankan ah sugbon ko ri be o
0: ti o ba se iforowero pelu awon akose mo se apogun awon pharmacist won so fun e ipele eko ti won ko ipele iwe ti won ka idanwo ti won se idanrawo ti won fun won ki won to le gba iwe eri wipe ati e fe po ogun to kereju an bosi bosi eni ti o koja oda
1: eyin olorun
0: well mo ti so le kan wipe eni buru mo kan eni to ma so fun awon ijoba wa mo nkan ti won ma se lati dekun kini o si digba ti won ba pinu wipe awon o fe kini mo ni won ma mo ona ti won ma gbe igba ni sebi nigba ti awon kan lo nse akolu si opa epo ni Niger Delta sebi won mo bi won se lo gba ile ise aladani ton boju to awon opa epo wa bo se po to bo se gun to nkankan sebi won mo ki o ye ki won da si yen na ehn ti won ba ri wipe o ye ki won ko bi ara si awon nkan ta nje ati alaafia ara ilu mo mo pe won ma koju si daada won ma ro relation afdark lagbara SON na won ma ro won lagbara atawun ti o ma se ayewo lore kore sinu oja wa lati lo mu awon nkan ti wa lori igba bo se bi won ti e mu kankan kan fun oda ewo lagbaja oda lo sinu oja kan mu bi product meji meta je ka mu lo sinu lab wa ka lo se ayewo boya awon eroja to wanu kini boya o peye boya nkan ti won ko sara e lo wanu e o ti gba na ki atumo yi pe looto ni a n gbe igbese tako kini nitori pe pelu iroyin kan ton jade pe won kefin ayederu nkan ma je nto egbegberun eyan ti je kini eyan o ti lo kini eyan ko to di pe enikan ko to di pe iwadi fi han pe kini yi o da mo ngba ladura pe ko lo ma je eni to ba kan lo mo nkan buruku ni kan wa eyin ijoba wa e mo nkan te le se o e mo igbese te le gbe lati dekun ro awon kini won loja eyin eyan na te ti nitori re ajeju tabi nkan mi ti en fi chemical to le se akoba fun ago ara ti ilera eniyan pe lo awon nkan te nta eyin olonu
1: da nigba ti a fe bere to yi a se bi awada kan ni yara igbosa fe yi nigba ti a so pe eno wo ti e si laaro e jare e jo chike wa so pe a se bi bo wa leni ka to bi ka to fo nisin ka ma ti tan mike ni
0: e
1: pe eno re o ti se adupe lowo lo enu bo wa le ti se o
0: e
1: je ka mo te so aju bayin woni awon le igbo so pe respect is reciprocal ege bi won ti so pe gba fun muri bayi loko na ni gba fun gbada nile omo ko ti o je buredi
0: yo
1: fi suran se sile ni arabirin kan na ri ti won pelu ore re ti won jo ntakuro so bi pe ki won pe bo wale o si dakun dabo sare fun mi ni urgent 5k mo fe sare fi se nkankan iwo wa wa so pe dem lekun mo bawo ni jare so wa okay ki won so pe o leto lati pe mi ni re mi lekun tori pe mo ti bimo o foruko mo mi pe mi o it's a disrespect then igba ti mo ti bimo to je pe iya to bimi lomo gan ke pe mi loruko mo let me tell you pe mo need iran lowo re we mi ti mo need iran lowo ti mo tun so baun kini erongba ti e lori nti arabirin so fun ore re pe a mo pe mi loruko mi o mo ti bimo o foruko mo mi pe mi o
0: tolo ma pa mo folo mo mi o ku ni dalebi o le ni nkan toju eri ko to bimo o le lawon irin to rin o si le lawon nkan ti o se o si ni nkan toju eri ko to di pe olorun se amisi o e to wa lowo e mo ti so olorun ma pa mo folo mo sugbon sibe sibe mi wa mo iya ti o ati awon mejeje ko sira won sugbon lokan temi o pa yan lerin aya di oruko e mu emi na aya dowo mi mu ni ibi to wa ka ni pe mi ni ah o da baba alagbaja ya alagbaja e seun agbara mi o di gbe o
1: abi abi ya alagbaja eleyi e se lati tabuku enikeni o in ti eni ti o fe komo foruko mo ohun pe ohun fun ina ni pe ah oun fe ra aso ile iwe fun omo ohun o eh tori omo ohun ti kuro ni class kan lo si class keji class to sin lo yi ohun ogba ko mo woso le lo mo o eh pe ki ore ohun ko ya ohun ko fun ohun lowo ko n fi ra aso school fun omo ohun
0: ore wa pe loruko
1: wa pe loruko wa ni rara oni ko nko foruko mo pe ohun
0: ko ti ni ndi wo ohun ko ti kalara
1: da eh ka si lo ni mo nbe ba ohun nkan kan na sele ni ipinle abia ti mo fe ada ko bale ya won ara le lojo jimo to koja iyun ojo ti ini ari iroyin kan lori eka ayelujara ni pataki lori opo Facebook nibi ti arakunrin kan ko sibe pe igbeyawo to ye ko waye lojo abameta o pe ko ni waye mo eyun ni ojo abameta to koja yi lo ye ki won se igbeyawo ohun sugbon lojo eti to ku ola ti won se igbeyawo ni won so pe won se igbeyawo mo kini di abajo won ni awon idile iyawo na ni won dowooru awon ga won mo Nigeria kan ti kokon bu awon eyan idile yawo pe aseju won na ti poju kini ti won fe ti won o se kini gan kini kan sugbon won ni agbejo enikan to da agba osika ni nigbati eni afesun kan na eyun iyawo singi to ye ki won gbe ni yawo to na bota to si salaye o je ko di mimo fun wa pe saaju asiko yi na ni awon kankan ti nsele ti o jo pe arakunrin ohun na ni dowo ru lona kan tabi omi e oni nigbati won ko fe se igbeyawo ibile traditional marriage won ti laarin ebi oko ati ebi yawo pe oku ojo merin ki won o se ni ohun padanu babo ohun eyun baba yawo oni ohun padanu babo ohun o oni won ti tori be won sun igbeyawo siwaju oni won kuku se oni nigbati won tun ye ki won se igbeyawo alarede yun ni ti shoshi ki won se losu kerin odun ta wa yi lo tun ku ose kan si asiko ohun ni baba oko na tun fosanle to na ba tun papoda oni pe oko wa so fun ohun pe o si mo pe baba mi se pataki o dakun daboja sun igbeyawo siwaju won ni won gbanse ni won gbase nu oko o pe ki won sun igbeyawo siwaju won tun mu wa bayi si osu kesan ta wa yi lati osu kerin to ye ki won ti se igbeyawo o tun wa ku bi ose kan ki won se igbeyawo ti osu ta wa yi ni won wa ni enikan to ye ko duro fun eyi arabirin gege bi baba onku to ye ko duro fun iwa o wa so pe ohun o si ni Nigeria lowo ta wa yi o si ni kankan to ye ko se fun to ye ko se fun arabirin ohun gege bi won ti mo se ni dile won o wa ni bi won ba le fi aye gba ohun ki won tun sun igbeyawo yi si waju lekan si di osu kejila pe ka so pe ojo kewa osu kejila ohun o ti pada de si Nigeria ko ohun si se in ti o ba ye ni si se fun arabirin won wa ni oko yawo wa fariga oni ara o lohun ti na owo ohun ti na ra ohun ti se gbogbo ewe kini gan kini kan o pe ohun o le sun igbeyawo siwaju ati pa fe sun igbeyawo siwaju sun igbeyawo siwaju ni isin won ti fotele won o se igbeyawo mo won ti begi di ona na ewo lo yaju ninu ki a sun igbeyawo siwaju tabi ka ku so pe a se mo rarara ati pelu lawon isele sisentele yi lati igba ti won ti se igbeyawo ibile siti eyi ti won sun siwaju losu kerin siti eyi to wa se lowo ta wa yi kini erongba ti re lori e se iwo ri pe nkan ki sese rago laarin oko ati aya yi
0: oki o ki won ku orire wi pe nitori ati tese atese kombodo
1: oni
0: tin fa ti won ba ki gbugbu ara si nko won dajo yawo nkan lo won tu se igbeya won tu ni won fe se igbeya wa larede nkan mi tu sele won tu da sigba mi
1: koda ko mo niyun oni laarin igba ti won gbe won gbaradi fun igbeyawo yi na ni ewure ti won fi wa se so igi ohun nile baba ohun ina ni ewure ona fosun le na to na ku ati pelu pe ohun na tun padanu phone ohun laarin igba na gbogbo e sa sele
0: o sa sele ki awon mejeji lo to lo nigba mi awa eyan akisaba
1: kobi asi
0: awon apere ti o ba njeyo fun awon to je eni emi fa won ti o n fi emi nwo yi awon kan tin sele le on ta ri loju koroju awon onimimo yala awon paito wa tabi awon imam je ko yewa wi pe onkun tun sele ta ri loju koroju yi o ti koko saaju sele ninu emi wi pe awon ohun ti o sele ninu emi la ri loju aye ta won so pe a n lo isemi loke pe awon kan tin sele ninu emi o dabi pe isopo yen o sese ko mbewude pelu awon apere nitori won ni ti saturday ba ma san yan jimo lati mo bi sunday ba si ma ri o sese ka ti saturday lati saturday wo ye ojo aiku fun ide yi mo ki won ku riro pe won pada tesiwaju mo sugbon nkan ti baje jina seyin ati bere pe pelu e kan ti kiss ara wi pe adajo eleyi nkan sele asitute waju lati se mi imi tun sele phone baje nkan kan awon mejeje o ti dupe pe won padanu emi enikene ninu awon mejeje bo ti se pe se ni lanu pe awon to ti faragba wa so wi pe awon mejeje lo memi won lo sugbon o joga ti ko joga ti boya ko si isopo ninu emi pelu awon ile mejeje abi nkan kan sugbon sibe sibe o se ma lalaye ti awon eni emi si le se fun won pe bayin ta sa bayi ta wodi mi kon fe we pe o je sababi lasan lasan nitori pe o tin dile mo le mo lori oro wi pe a nse gbeya wa o se wa le to yin ki olohun ko sa nu won o san bi awon mejeje se ya mi ya bi won ba le fi adura jagun won ni adura ni idamu mi ni be si ni adura ni opa asegun ti kristeni na bi won ba le fi adura jagun lati buri ohun ko to nru jade bi o ti ni fighter ni mi ki se fighter mu kon kon ki sarabi o sese ko ri be o ti sese ko ma ri be jugbon sibe sibe mo ki won ko re pe won ti e se gaya fun ra won na kon lo wa oju tu si ohun to ba won fira ni papa e to mu emi nkan lo ani sakani awon mejeji leyin ton ba ti daju ayo siwaju
1: o seun fun alaye ti o se ati amoran ti o fa wa omo Nigeria lasiko ta wa yi je ka tun mo tesiwaju bayi jare pelu bi eto dibo ti 2027 tin sumole won tin paro wa sawo omo Nigeria pe ka lo gba kaadi dibo wa o tori pe kaadi dibo wa ina ni agbara wa lati yan adari to ba hun wa sori ipo nigba kugba ta ba fe se eto dibo arabirin kan ba ni ohun o mo ni kaadi tele pe ohun ti lo register bayi o wa ku igba ti o gba kaadi o o ba de office ajo INEC nibi ti o ti gba kaadi dibo nigba ti won ba te oruko re sori ero ayara bi asa o wa gbe ologbe jade won wa wora won na won ti won je osise ajo INEC ohun eh
0: tesiwaju oro po mu wo ninu lejo go facebook
1: eda o wa won wa ko sibe pe ologbe ni eni to fe gba kaadi idibo yo awon osise ajo INEC ti won da si won wa woju ara won pe aki alode ariro eleyire afin deru bo loro ni bo wa lo ti je se akuda ya ni kinikan leyin ore yin won sa so fun arabirin yin pe madam in te fe gba ni ayin o e ni le ri gba o tori pe lori system ti ani ayin o won ti ko sibe pe e si laye mo o o wa ni e sa so pe mi o si laye mo se be mi re ni waju yin pe pe kinikan o won sa fa oro yen lo won fa bo won fa lo won fa bo won sa ni pe ko si office ti won tin se akosile omo Nigeria yun National Population Commission NPC yun nipinle Eko nigba to debe awon ba ri pe looto ina ni won ti ko sile pe o ti di ologbe koda won tun se afihan iwe eri papo dare death certificate won se afihan re fun arabirin yi o sa gba gbogbo iwe eri to ye ko gba lowo awon oni ti bi o ko lo le pe ki a ni sele le ko to di pe lo sile o tun lo sibi ti o tin sise o tun lo sibi cooperative ti won tin sise nbe gege bi alaye to se oni won tun so fohun pe won ti close cooperative ti o n se o si ni loshoshu egberun 5,000 ni won mo san oro yi ti o ti bere lati odun to koja boya osu keta si kerin ni odun to koja ini oro yi ti bere si sele oni pe nigba ti o n tun de cooperative ohun oni owo to to about 2.5 million ti o n leto si to n tin dajo lati jo yi o won wa lohun leto si mo pe enikan ti wa gba nigba ti won si wo pe ta lo wa gba next of kin ni e mo ni eni ti o leto si awon ohun ini e oko re si ni next of kin nigba ta ba sadele oko mi o lampa yo ni awon alaye ti o se o nigba ti ati death certificate ti won ko fo ni NPC o ati ti cooperative o ati ti INEC o sa ko gbo re jo oko dele olohun sa ba oko ohun nile wa thank god oko baba bale wa wa nle o oko iwe eri si waju bale o ni lese kese na ni bale ti so pe ah my dear ma binu kinikan tori pe ati ilomo ni iya mi wa gba mi ni mona pe kin lo fe yawo keji nigba ti mo si dodo yawo keji won ni ki mu ye bayi wa 2 million ki wa fi fe yawo gba ti mi o si lowo na ni mo wa wo pe a se bi yawo mi lowo kan pa mo si cooperative na o pe ko to di pe ohun si wa mo gba cooperative ohun ohun godo ni awon alaye to ohun o se fun won ni cooperative pe iyawo ohun o si laye mo ini ohun fi lo 4g iwe eri ipapoda iyawo ohun oni ko wa wo pe a o ma san 2.5 yen pada o ati pelu pe laipe laijina ohun pada ba kede pe ko ti ku opo wa laye ni bo la fe pa yara ja ni Nigeria ta wa yi na ti se
0: ah gender mi e buru
1: ohun te dupe to admit e
0: ah buruku to nterin ah obirin o je yan olohun nitori o lawon kan ti mo mo ti won ni gbaru e o je nkan ti o buru jai ka ni pe mi lobirin yen ofin ni o ba wa da si o
1: o te tun bere lo awon mo Nigeria
0: ijoba ma ba wa da si
1: o ni se ki o ni ikan yoso ti o n fe se bayi ni lati lo si ile ejo o si wa ni ai ti court dey sore o pe to n ba tun lo ile ejo bayi ni sin pe won mo so pe boya o n boko o n lo ile ejo kini kan
0: aleyan olohun lobirin yen se eyan olohun ni eyan olohun ni loota suru e si ma lere mu gba ladura pe kan to wa ko lohun fun sugbon a o ku die ka to no idale ifokantan akoko yato si GBT ti tabi adanu dukia ti obirin yen ni ipalara elekeji ni pe didale ifokantan lati odo ko si iyawo bakana iya se yan to gbojo okun le ko je ni agba ka te wa gba yi pe iru okunrin be o le pa yawo e loto ti ba se pe o yi iwe o lo paro pe yawo on ti ku ibere wa ni pe bo gan lobinrin wa nigba ti bo okunrin se gbogbo iru awon nkan won yi mo je so pe okunrin
1: ti ba se pe idibo nbo bayi idibo to fe lo gba card idibo
0: o se se ko mamo
1: pe ohun o si loke ipe mo
0: ko e kin se nkan ti yan kin se nkan ti yan ko n gboju nbe lasan rara ko si awijari ti okunrin ni ti ko se lo wowo e si
1: wa mi ko lo ya ni bo mi to ba te be fe yawo keji si ta
0: ko lawon mo lebi ni e wa ni pe agbokanle arabirin ti o nfowo npamo eni tere ejitere boya ni eleni ti e ti ni nkan to fe fowo e se to ti ni lokan pe ke o nkan bayi o
1: o si ni oni lati igba ti isele yi tin sele o lohun o dawo sisan 5,000 lososu si cooperative ohun oni won si ti won ti close si cooperative to nse lati osu kerin odun to koja oni ni bo wa ni 5,000 nwo lati odun to koja ohun di asiko yi
0: mo ti so le kan ijoba ba won dasi ko ti e ni ti won fi ya tuto je labe ofin ni arakunrin ohun a o wa ti o da iwa ti o da lowo a o ku die ka to pe ko se be pe ba ti be fe yawo keji o ni ona to ye ko le gbigba ko ye ki o wa re yawo eje ko jale onile ko fi boti eleyin iwa ti o da ni o ku die ka to ki joba ba won da si
1: na ni a fi mo lo sodo joba bayi ko to di pe a se oju opo le fa won Nigeria pelu bi igbesumo mi iserubalo aisabo bi o ti gbalegboko ni Nigeria ti asin gbogbo ayin la kun gbadura pe ko Olorun ko jo dakun dabo ko ba wa ti sokun gbagbe ka sha le fedo lori oronro ka le diju mejeji ta ba fe sun tori mo mo pe lowo ta wa yi pupo nu wa na ni to je pe ta ba fe sun lale inu iberu bojo na la mo nwa ti a sha mo so pe Olorun sha tun ji wa lola o Olorun ba tun ji wa lola a wa dupe o laarin gbogbo e na bayi ni are ilegbimo asofin ko twila pabio ti o so oro kan fa won oniroyin oni ah ewo mo n sa ipatakuntakun lori Nigeria o bi mo se wa yi mi o le sun mi o le wo laipe yi mo lo si Rome mo lo gbadura fun Nigeria ni pataki adura tako iserubalo igbesumo mi ati aisabo ti nbe ni Nigeria kolo sa ba wa fopin se ni Nigeria mo a fe bere pe awon ti won be ni gbono wa nsofin ni Nigeria yi ki gangan na fe latodo awon mo Nigeria awon ni won le so bi nkan o ti ri loni ati lola ni Nigeria ki eni ti o je adari ilegbimo asofin apapo Nigeria ko mo so pe oun lo si Rome lati gbadura nigba to je pe o lawon ofin ti won le gbe kale ti o le mu ki abori ajaga
2: isa
1: bi bo wa ni ki lo fe ka so e tori Olorun
0: gba mi o ya gba
1: eran ko buruku nle mi bo ko yo de
0: pirin o ga won ni o ko ran ya diye o ma le ya diye eni to mu lowo nko
1: o na ni koman to kan
0: o ye ka bi lowo ni kaluku wa nigbati awon adari wa ti won ba ni adura lo kan
1: ah ka bori oke lo lo ya ku bayi
0: to boya kan ku yan awe kan fi sinu constitution aye pe awe wa ni oni dandan boya gbogbo ojo Monday ki o mo Nigeria ma gba awe atadura forilede Nigeria lo to adura ngba o
1: ah ladura o gba o
0: ah ladura o gba o ki lo sori oke ori oke wa to aga agiri ewo ni balu tegun lo Rome lo gbadu
1: lo gbadu eh so o mo pe Rome sumo Jerusalem gan
0: Jerusalem wa sumo odo Olorun
1: Rome sumo Jerusalem Jerusalem si sumo alujanna
0: mo se ko ni geography yen pe Rome sumo
1: ah, oda oda Nigeria jina ti Jerusalem ta ba ni ka ti e so to lo do
0: Jerusalem lo Olorun wa
1: eh
0: eh even in Olorun wa
1: se ka se ojo pole fa mo Nigeria lati gbe irungba won 0055511111
0: boyo ko lo ko mo Nigeria ni Olorun wa lori ikun le ton gba
1: adura ti won gba adura bayi
0: awon mi tin gba we lowo
1: adura yo ku gba o
0: ti won gba adura
1: yo gba fun Nigeria o
0: so mo ye awon ojise Olorun ta ni Nigeria so
1: awon po o
0: ti to je wi pe awon gan gbe isoji lo soke okun lo se ta won yibo n pe jo bi bale won lori pe ah alagbara de ni temi mo Olorun lo
1: o da 0055511110 tabi 0706677 1822
0: hello
1: e se we karo
3: ta ki a da fun ko jesu si ro
1: ami o
3: oruko mi ni ejina omo lati joka
0: I'm going
3: Yeah, I'm not going to tell you about it. I'm going to
0: tell you about it.
3: I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell So you say the demand be on your own. Who let the auto produ? Because you know me, the blame one. If you see me, you know to one on you. Because you know, remember that when you are with me, but you call it the criteria one on that badan. No, this should not be the feeling again. You have a budget. Could that work in the old far? I should say I got out of it. The doctor took the color of the one on me. Yeah, I hope. The kids you play, I'm not calling. To iwo buku ni o apanya gidi ni o pe to ko ke ni pe eni o bi mo pe o fe fe yaya o mi la ta ka ni se abi aye fun to mo wo e to gba to to pa o je ni to to la de ku
1: lai ti
3: ko iwo to
1: iwo
3: jo ba ku ke ma ni
1: e se awon eyan po lojo ko ka le gbo ti awe lo mi e se yen ko ojumo o
4: ojumo ayo mo en se glo
1: ami o ateyin na
4: e do mo mo pe ngbo mi dada ni e la te se ni ngbo mi dada wi lo sat sat lo pe la ta fure Okay.
1: Ọgbẹ́ni Sunday láti Jọ̀ká, ẹ kojú mọ́.
2: Ẹ kojú mọ́.
1: Ẹ ṣe mi káàárọ̀.
2: Olùṣọ́àgùtàn Fọ́lá Akínmọ́dé láti Lẹ́kùn Ọ̀dà ló ń sọ̀rọ̀.
1: Ẹ ṣe mọ́ gbọ́n yín.
2: Kẹrí ọ̀rọ̀ tẹ gbé kalẹ̀ yìí, ọ̀rọ̀ ńlá ni o. Ó yẹ ká fojú sùn nùkún wo. Àbáwá tó sọ lẹ́kọ̀ọ́ yẹn, wọ́n sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí amòfin. Ohun tí òfin wí gangan gangan nìyẹn. Ìwà tí ọkọ ìyàwó yẹn wù, ó kù dé káàtó. Kò dáa rárá. Ó wà lára àwọn ọkùnrin tó fi ń bú ọkùnrin. Irú ẹ̀ṣẹ̀ wo ni ìyàwó yẹn báwo kó ṣe ẹ́? Ó lọ gba owó ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀, ó tún ló kú. Àṣeéfẹ́ ni kápẹ̀ yẹn ni àbí ìfẹ́kùfẹ́. Kò ní ti arábìnrin yẹn o. Ó kọ́kọ́ tí èmi á kọ́ sọ fún arábìnrin ni pé ẹnìkan ti sọ lórí ìdílé kan pé kó ṣe sùúrù o. Torí pé kíni ká bá ní ká wo bí ejò ṣe gùn tó la ṣe fẹ́ dáná ẹ̀. Kà á dáná súnlé o. Kì í ṣe jò nìkan la máa dánìkan sún o. Kó ṣe kíni o. Kó jẹ́ ìbùrẹ́ o. Torí àwọn ọmọ àti fámìlì àdúrà gbà o.
1: ẹṣẹun fún ìdásí tí kókó ọmọ lọ́dún ní ti ọkọ tí ó lọ parọ́ ikú mọ́yàwó rẹ̀ ni pé wọn ò jẹ́ra wọn lọ́mọ wọn ì tí ìbímọ fúnra wọn ó ní ìyá ọkọ fi wá gba ọmọ nímọ̀ràn pé ó sì lọ fẹ́yàwó kejì síta náà bóyá yóò tiẹ̀ lè gbókọ̀ rẹ dúró inú fi wá lọ ṣe ìgbésẹ̀ tí ó gbé yìí tó fi gbowó lọ́wọ́ gbowó cooperative ìyàwó lọ fẹ́yàwó kejì síta ẹ kojúmọ́ ẹ ṣeun ẹ káàárọ̀.

0: ya ma lori ofe lati kan si eni to je oko lara awon alagbata epo ati ohun woye oro tin lo lawujo a ma kan si yan na loju lori ero ka lori ero alagbeka a won ba fi oro wiro back na lejo ati won yare gbosa fe sugbon ko ti di pe a ma koja si odo awon ti ma ba wa pe kelu oro tuni ati na te wa nle nitori amko a ma soju opole ti asiko bati to eto lawujo le nteti si ni kan ni glo 99.1 FM. Eche ki alogbo abo iroyin yi latenu olujabo wa.
1: Bi oja epo robi lagbaye se ndoju ko awon ipenija. Bi yi pada ninu iye owo epo se nkan owo oko. Ka lo ka bo awon eniyan ati kiko oja lati bi kan si omiran ni orilede Nigeria. Bi owo oko se ngbo lori si tin fa isoro fun awon ara ilu, awon arin ajo ati awon onisowo. Bi opo se ndoju ko isoro iye owo oko to npo si lati ibi kan si ibomi. Ara ilu kan soro lori awon isoro ti awon eniyan doju ko lori awon gogo epo.
2: Tabanika wudanda mo nigbagbo pe epo ti buwa barawa yi akoko ni pe o ma mu ki ilo oke ilo odo irin ajo awon eyan kakakire lo si ibi ise won ni lo si ibugbe won ni lo si ibi kibi ti bawo ko baje atun mu ko tu le koko iyen fun gbugbu omo Nigeria elewo ki se ki boya fun awon kan Nigeria obo fun gbugbu omo Nigeria papatapapa nitori bi owo oko se n goke si bo se n lo oke si lojojumo to je pe owo epo iyen ti awon awako ti won ra ti won de tin gbe le owo oko tawo yan wo ti won fin lo si bi ise won ni lo si bi kokan lojojumo tori ke awon na pe iru nkan bayi akoko ni ko ma din irin ajoku opolopo yan le ma fe lo si bi kokan mo pe ati mi o lowo dani owo to wa lowo mi ko le to nkan ti o ma gbe mi o to ma gbe mi bo
1: awa ilu na tun ro ijoba lati gbe awon igbese to le din owo oko ku ki irin ajojojumo ma ba nira fun awon mo orilede Nigeria
2: mo dero pe o ye ki ijoba Nigeria ko boju wo eleyi ko wo awon ona lati di awon isoro yi ku papa julo ona lati je ki o je pe epo ma le wale because gbogbo Nigeria pata lo mo pe nkan yo kan ta joko ti lo eleyi yi epo na ni to ba ti wa sile inu awon eyan a dun papa julo gbogbo nkan ma ro to ba ti lo soke si wahala today ni e kan ri pe ki epo o je n to je ko ma wa accessible bawo lo yibo se man so fa awon araalu lati ko je pe we wale o se ra gbogbo lori ko se nkan to ye pe se se n fun ara wa pinpin ko to di pe amara ki lo bi bo awon eyan irin ajo ko le ba mu irorun wa because te ko ba ti won en to fe lo bi se ni lo bi se bo se won e ba ni se bayi laarin ose ta wa so se to nbo nkan je ma tun won si awon agbe to n gba ninu oko ti won gbo nje wa sinu ilu won tun fi kun because owo ta won na fi n gbe wa tutu lo soke si tugba ran kan ba lo ma n se akude iyen fun awon eyan wa ni ori Nigeria mo je believe pe ti jowa ba le boju wo ta ma le je ki epo iwale to wo oko ba diku awon nkan to da o ma san wa bo ati papa julo nkan a le lorun fawon eyan lati ri lati ra lati lo iyan lo le de yi
1: bi ijiroro lori iye owo epo ati owo oko se nlo awon ara ilu so pe o ye ki won wa ojutu to peye lati din isoro to n doju ko awon eniyan ko Aminat Adekunle lo njabo royin fun Glo FM
3: e je ka jo so asoye po
4: kawojo wa o ma ba baje
3: lawujo ko gbodo baje ohun to kan ati koko oro pelu awon lameto

0: Lauda ibi an lo la de yi lori eto laujo abala kuku oro sini ibi ti a ti pe kelu akori oro ti motare sita le kan ni ti a fe jijo ma boju sugbon teyin na ba se nde idi radio yin ikoni glue 99.1 fm len 36 eto to sin ba fe fe dore ni eto laujo abala to keyin leleyi nibi ti a ti fe se agbeyewo kuku oro kan ipenija idojuko epo robi lagbaye ati ona abayo si ipenija eto irinna oko ni Nigeria kini ona abayo si eleyi ni bayi ati ni okan lara won ta ba nso nipa ohun woye oro tin lo lawujo ta ba si nso oro nipa onimo nipa eto nawo ati bi owo ti se nlo to nbo yala loja agbaye ni lojo yala lodo awon oludokowo ni awon ile ise ni awon nimo nipa oro ajidada idini ti a fi ni ka kan si won lati wa ba wa se ipinre alaye ko la kon la awon ara loye ibi ta tin bo ibi ta deduro kisi ni ona abayo nipa idojuko ta wa nu eyi nipa lekun tun le ba iyowo bentiro ni foju oselu wo sugbon sibe lawon asiko kan na o sese ka tun menuba ileri ti are to wa lori alefa se fun wa wi pe ibo la tin bo kini nkan to sokun fa ibi ta de eje ma ki ogbeni olatubo sun awe kaabo si ori eto lawujo ide gesi le ti ma ngbo won ko ojumo sa
1: ese atokun
0: esun ati abawo ipenija ti oni se pelu eto rin oko a ri pe ko si ani ani alekun ti diba aye ti awara lu nwo oko arin igboro lati bi kan si keje awon kan ni ogun laarin Iran kankan ati Israel to fi ma America ta lo ma boju to erekuso Hormuz se Iran lo wa ni Iran ni la fi dondola gbogbo won yi je nkan ti am gbo ti oye awon eyan bo sile pe ati tonowo oro yi lekan sugbon igbagbo awon eyan ni pe afojusun opoloko ni pe lati osu keji ipo sese laarin osu meta merin ipo sese ki ogun on kase nle sugbon o ti wa n lo bayi to si n se e je ki a ni oye ibi gan ti a tin bo to fi se to fi je wi pe o je epo robi lagbaye o wa ri bo ti ri
1: ta ba wo o je ko ti gege be ti so ki se soro Nigeria ni ko loro owo epo to to da be to lo soke abo isoro ta wa wa nipa to ni pe aimura to to wa je ko fi ba wa lojiji to fi wa di nkan to di eru si wa ni ara to de ti o ti de gbomo so iyen lo je pe wahala to wa ni nile pato o de je pe gbogbo agbaye ni ko te ni to mura ogun sile ero ile to sele yi bayi ko se n to focus si laarin Iran ati America o ti sele iko to ye ke orilede to ba wa ni mura sile ni pe ibere ta ma bira ni pe iko to wa sele yi o ki le ye ka se si ki se akoko ti owo ipo a lo soke ta ba ran ti nigba baba wa olusegun ba sojo ba koko to ko de be wo epo robi lagbaye o ja si o din ni $30 bo sugbon ko to di pe o pari o koja lo si ele $100 naira bo sugbon kini opolopo nigba yen aranti ko ta won ni SS crude oil account o ki lo teyin wa leyin SS crude oil account ti sha na no sha so yen dori ya ka ibere to ya ka ma bere bae ni pe kilo de to fi ba wa lojiji
0: nitori si abawo ye bi ti oro yi ti nbo nipa nitori awon ti nbo awon o pe awon se njan lekeje o se kan wa Nigeria won ja ni Iran won ja ni Israel odunu si Iran US na o kun seyin Israel Iran ni ibi kan ton gbe oko ojo mi gba loju mi a o se kan awa ibi agbegbe south south Niger Delta no tin ri epo robi o kilo kan wa iba ni refinery Nigeria eyi je nkan ti o fe ru opolopo loju boya le ba wa le ba tan mole die si
1: oro epo robi ke se oja alabode oja agbaye ni òun ló fi jẹ pé dollar náà fi ń ṣe ìdúye ìdíyelé ẹ àtẹ́bádẹ́ tó rántí àwọn pé àjọ kan wà tó ń jẹ́ OPEC that's the organization of petroleum exporting countries tó jẹ́ pé àwọn gan máa ń fi gbèdéke sí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà ń bẹ̀ láti epo tán lè pọn lójúmọ́ kan tába wo ní tiwa ń sìn àti ìdè èyí tó yìn fún wa gan torí pé sẹ́yìn rí pé àwọn tó ń fọ́ ọ̀pá epo tó ti wá jẹ́ pé ìgbìyànjú ìjọba èyí tó wà ń bẹ̀ láti jẹ́ pé wọ́n díwọ́ tó jẹ́ pé ó tẹ̀ tí wàá ràn wá lọ́wọ́ tá a fi wá ń wà ní bóyá bí ó dín díẹ̀ ní 2 million barrel per day so ìyẹn òun ló fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ epo ó jẹ́ nǹkan àgbáyé kì í ṣe nǹkan tí orílẹ̀-èdè nàìjíríà
0: pé mo ń pèsè ẹ̀yẹn ni pé mo ní àṣẹ lórí iye tí mo lè ta
1: so but àwọn tó máa fi iye báyìí la máa ta o iye báyìí lùwọ́ máa pọn o àjọ OPEC ni òun ló fi jẹ́ pé nǹkan tí ò sí ní àrọ́wọ́tó orílẹ̀-èdè nàìjíríà.
2: Ó dá nàìjíríà ẹni kò sí ní àrọ́wọ́tó nàìjíríà ṣùgbọ́n tá a bá ní pé kàwò dáadáa nàìjíríà náà jẹ́ ìlú tó kún fún wàrà àti fún oyin tó jẹ́ pé ọlọ́run ti ṣàwálẹ́ṣà dáadáa ní nàìjíríà ta wà yìí ọlọ́run dá wa lọ́la pẹ̀lú bí ó ti fún wa ní ibi tí a ti ń pọn epo rọ̀bì a gbà pé a wà padà kó lọ sí ilẹ̀ òkèrè láti lọ fọ̀ àwa náà ṣàlà nìkan wa tá a wà láti inú ilẹ̀ tó jẹ́ pé ọlọ́run ló fi dá wa lọ́la láti gbé lọ sókè láti lọ fọ padà wá sí Nàìjíríà kí leléyìí tún fi wá tún ṣe ìpalára fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ẹ bá wa ṣàlàyé torí èmi àti Bọ̀wálé gan báyìí ó ṣe kí eléyìí gan kó mọ̀yẹ̀ wa dáadáa níbi a ti gbé kúrò níbi ó lọ fọ lókè a dá padà wá ó wá di nǹkan tí a wá ń fi owó gọbọi tá a wá fi ń rà lọ́jà.
1: Tá a bá tún wò èyẹ jẹ́ pé nígbà kan rí a ní ilé epo tó fọrọ̀ bí mẹ́rin tó ṣiṣẹ́ dáadáa Port Harcourt Warri Kaduna refinery tó wà ń bẹ́ẹ̀ but nígbà kan náà a tún di pé ó dẹ̀tì tó yẹ pé kò sí mọ́ tó yẹ pé a ní láti kó epo rọ̀bì láti mi pé a kò síta láti fọ̀ fún àwọn ẹlòmíràn láti fún wa ní àwọn nǹkan tá a ń rí nínú epo rọ̀bì yálà petrol ni o aviation kerosene ni o diesel ni o gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ìyẹn jẹ́ ara wàhálà ta kọ́kọ́ ní lákọ̀ọ́kọ́ pé kò sí ààyè ìfọpo abẹ́lé tó wá ṣe àkóbá fún wa lọ́pọ̀ tí ò bá jẹ́ ààyè tó wá gbà wá tó pa aládàáni tó kọ́ tá a bá wò ó sì báyìí pé wọ́n pè ní deregulation ó ti wá wà tó jẹ́ pé olúkálukú bí ọ̀gbẹ́ni ọláṣẹ ní báyìí bá táyé bá adébọ̀wálé bá fàyè gbà wọn àwọn náà lè gba license kán máa fọ epo.
2: Kò ń ṣe epo pupa o.
1: epo rọ̀bì pẹ̀lú alátìlẹyìn ọlọ́run ó ṣe é ṣe tẹ́wọ́ wọn ló fi fàyè gba irú ọ̀gbẹ́ni Dangote Alhaji Dangote láti bẹ̀rẹ̀ sí fọ epo ní Labode. Láti wá jẹ pé ètò òyì fọ́pọ̀ àwọn refinery ta níyẹn ìgbà tó ti dẹ̀ ti di ohun kan tó di káwọn àwọn kan fi ń jẹun ó ti wá di pé ó wá bọ́ sórí pé ìjọba pàápàá wá jáwọ́ ọ̀pọ̀ ìgbà dẹ̀ ti gbọ́ wọn fẹ́ ṣàtúnṣe o wọn ṣàtúnṣe o àtúnṣe yẹn náà ìgbà kan tilẹ̀ wà tá a pọn ní December 2025 ilé pọ̀ bí epo rọ̀bì ti Port Harcourt abẹ́rẹ́ sí ń ṣiṣẹ́ àwọn èèyàn náà tún
2: fi. Ó ti ẹ̀ ti níye tí wọ́n ti yàsọ́tọ̀ fún ìgbà yẹn.
1: Tó ti yàsọ́tọ̀ but ìgbà tá a ti máa wò yẹ àrí pé kì í ṣe nǹkan tí kì í ṣe kò sóò tọ́ kọ̀ọ̀kan bẹ̀.
0: Tí a bá wà wo ohun tó wá ń ṣẹlẹ̀ báyìí sá ìdojúkọ nípa owó ọkọ̀ ó ti gbé sókè kò sí àníàní àlékún ti dé bá iye tí a ra nkan lọ́jà a sì mọ ọjọ́ tí gbódùn rọ́ṣọ láàrin Iran Israel àti America máa tẹnubodò tí ààyè máa wà fún àwọn ọkọ̀ ojú omi tó ń gbé epo láti orílẹ̀-èdè kan tàbí láti ẹkùn kan yẹn continent kan sí ìkejì láti lè jẹ́ kí ìjágiri àti iye tí wọ́n fi ń gbé àwọn epo rọ̀bì yìí káàkiri kí ó dínkù kí lè mú kí àdínkù dé bá iye epo rọ̀bì tó wà káàkiri àgbáyé àmọ́jọ́ tí ilé ìmọ̀ kò sẹ́nikẹ́ni tó lè sọ pàtó bóyá ọdún yìí ni o bóyá ọdún tó ń bọ̀ ni o orí ti wá dé báyìí kini ero ipo ye ko je idahun si ijoba nipa alekun tun de ba ohun elo loja ati iyewo oko nitori ta ba wo awon na fe tari oko CNG buses awon oko CNG tun la fe gas sita she idahun to ye lele yi kini iroyin kilo nkan to ye ko ti e ko je idahun eni ijoba ti kuna lati mura sile fun irufe nkan to sele yi ko to di pe ati ka ti e to lo si idahun idasi ijoba ni okan ti yin kile ro pe ye ko je imura sile ti ke Nigeria ati ni saju kirufe ogun yi o ti waye ka ni pe ati ni awon nkan ba ati nkan ba ati nkan ba ipalara yi o ni de ba awon ara ilu nipa ogun to sele lokere
1: okay te ba ri e ri pe owo epo to lo na soke ijoba ma nfi ton ma se eto isuna oni ye ton ma nfi si gege bi gbedeke pe to ba ju ele lo nkan ton ta present ni lowo lowo o ti ju gbedeke ti ijoba fi si budget
0: ton pe ni benchmark
1: benchmark yen je pe o je owo wole owo wole nipa ero epo robi o ta ba de to seyin si epo to owo to nwole yen afani ta lo je mo so le kan pe nigba ba sojo ani kokan ta pe ni ss crude dollar account nigba ti ss yen wi pe gba ton ni ori ofe to po ju bon ti ro lo won toju e but a gbogbo yen e wa awon governors kan nigba yen ni papa ele ton pe ni governor Nigeria governors forum won pe ro pe kan sa ko lo ka lo ko ma mu ti e lo le
0: apapin
1: apapin ababo e ni pe a ri nkankan ira awon kan be yen ka ni nsin ti reliwe wa tin sise ipalara oju popo ka lo kabo ko ni toilet to nsele yi
0: ka ni pe won ti lo awon owo to seku
1: owo to seku won yen 32 reliwe wa se ko ni ba wa lojiji gbogbo awon trailer to fe ko e to fe ko nje wa lati oke oya wa si apa bi e to fe ko malu oju popo nikan ni ona ti aye wa fun wa lati ko nkan reluwe ibaje ori ofe fun wa ibatu ibadiku die are ana ologbe bo Muhammadu Buhari o gbuyanju bo lopo igba a nri pe kini won yan o muna ko muna doko to ta bere tun wo papa julo awon oyan nsin nkan ton nowo sipo olukaluku lo nsin lo ma mo bi omi ti ma dele e ti je pe tele eto ijoba lo ye ko je olukaluku nsin bayi owo eko ati ran mo lo si ile eko tele eko fe wa to je pe ko payan lara ara awon ijoba tele to je pe won fun awon omo ni iwe kika but obi to wa fe ra iwe nsin o bo nkan to ju won ari ko to di pe o le fomo si ile eko eto ilera na papa so o ti wa je pe o dabi eni to je pe o ti agbara ti fe pe
0: ton je omo Nigeria
1: project wa gberu wole lori ohun lo je ki oro eri bo ti ri o je ki ijoba ti fi aye gba gbogbo kinu won se ton pe ni infrastructure o ye ka yen e ti yato to wa laarin won ke je pa awon boya awon America yen na won ni energy crisis to ta pe ni boya eto cause energy the oil electricity and all the one ni but awon ni won ni gbaradi to po to je pe to ba de won ri bi sasi alternative wa je pe ele ton le lu to yato si ele ton mo tele reliwe nlo dede opolopo won lo gbe moto won sile but now
0: it just si joran joran arin
1: ilu ru ele te daruko CNG awon tin lo tin lo ti pe we have awon le liko na to lo na te pe a le lo lati pe but a wa oju kan la da wa e to ba le je pe o da onisowo to je pe oju kan la da o se nigba erun ko ma le di pe o ma le aboriya ohun lo fa ti wa la wa fi ri bi ele iru awon to ti wa to je pe awon kun wa je pe iru awon yen bayi boya omo ti pe omo odun meji mejidilogun aye ti wa o ti joba ti bere sin dasi iru omo be ko tun je eru fun obi mo bo bayin si bayi obi Nigeria asin omo de bi to je pe debi igbeyawo ti o ba sora ohun la tu gba ile fa awon to se because ikan to sele ni pe a ma wo omo pe ah so mo de na won ma wo bele o ti toju nbo okay won le ran lowo lati pe ah wa yawo wa o to ba de wa yawo wa o won le ran lowo lati se igbeyawo obi mi gan tun lo si bi te ye pe won ran mo lowo lati gbale tori pe ko sa le saye pe ah ojo la da ojo la da ojo la yan la wa o mura sile de to wa fi se akoba
3: won lo se akoba ipalara ti awon Nigeria wa ri bi sasimo wi pe bi owo petrol ba ti le gbe soke pere
1: ah
3: ko si bi ti Nigeria ti awon Nigeria fe gbori pamo si pe da o aye mi tabi ori ofe mi tuwa lati fun ka lo ka wo o eyan ati ohun ilu oja oro ti wa ri bo se ri sa ijoba ti seleri awon ko ti o ma lo afefe gas cng fun awon mo Nigeria a fun alaye lati salaye lo ni ranpe iya to wa laarin cng ati gas idana ta fin dana nle nitori po opolopo ma so pe gas tun ti won pe se ki se pe
1: to the boss
3: ki se yen
2: oto la fe ta fin dana oto le itoko nlo
3: oto le itoko nlo eyin fun awon pelu alaye ati wa di ranpe ti mo se oni iya to wa nbe eyin ki eyin pe yin ti segbe kan sugbon bo se wa ri isa se idasi to ye ni irufe igbese yi nitori kete ti won yowo ranwo ri epo lara awon eto ti ijoba se ileri fun awon osise nigba ti won pe fun alekun owo osu to kere ju ni pe won ma mu ki oko wa ledinwo fun awon osise sugbon won ni to ba di osu kini odun yi nigba won ko e ma wa lo ni ya
2: to osu kewa ajare
3: amo igbese mi to fara pe eleyi igbese kan to fara pe eleyi ti wa yi lateyin tawon kan so wi pe ko si sore kini danu loju pe ile ina ma se sori ati pe se down to ti eye si alekun to gun owo oko bayi ni cng
2: la ran ti awon omo Nigeria ti won so nigba ti won kokko gbe oro cng wa ni pe ah ti orun ba ti pa oko lapaju o sese ko lana se ile itun le fa ipalara fa awon omo Nigeria ti won ba nlo oko ti na fe gasi
1: igbese to third but oro wa o nse oro ki se ko boya amo nkan to to lati se but awon to ye ko se nkan to to ni soro orile de Nigeria aba wa akosile po to ye pe to le ran wa lowo awon akosile yen lopo igba ta ba ran ti igba kan nigba covid ton ni awon mo lewe won wa nle aseyin wa aseyin bo minister kan de won na fi 2 billion naira fa awon mo lo nje won ni nigba wo pa awon mo to wa ni olide
3: lasiko covid
1: won dahun pe won lojule sojule lawon pe ta ba de tuwo kan na oni kan ta ba wo minister kan ri fun humanitarian beti edu be to e beta edu to wa ton fi ni ko ma lo oro owo vulnerable because ta ba wo oro vulnerable ni Nigeria bayi o fe da be ni pe everybody is fair vulnerable
2: awon si won oro wo ri
1: got lona kan abi mi tele tele ta ba wo pe e ri pe won pe kan ni middle class awon to wa laarin ko si yen mo nsin middle class ti lole e ta wa bayi ni pe iseda ko ni ani to o ko ma ni rara so gege bi nkan te so kini won e da but e ri pe awon oyan na na si ma lu lati di pe ko do wa awon oyan yala awon igbimo to nsakoso fun awon to nse ise oko oju popo abi NSC but at the end of the day ri pe kini won yen ki n dele iyen gangan ni wahala wa ki n dele ta ba igba kan wa anu pe iyen fe won pin ayin agbado fun awon egbe agbe tori pe owo nje adiye to won ko le ran won lorun but on ma se wadi opolopo agbado yen o pada soja won fi gba si won be se pada nta so kini won yi o nde ibi to ye ku de ka lo nde ibi to ye ku de ni ara titu waju ele lo on ni pe ki ijoba laye ara won ton ton ki abojuto pato ki kon je ka ko ni akosile to da o gbudo ju yen lo akosile to da o ti wa but awon to fe se to akosile to da yen o ni soro orile de wa
2: Eyi ta omo Nigeria won so pe o sese ki awon oko to ba lo ife gas ko ma gbina nigba ti orun ba pa se be lori loto ni abi awon kan ni won kan duro sibi kan lati ma benu atelu oko tin lo ife gas
1: okay ke nti a ko e gas ko le gbina because ke nse bi not ke won ke se bi kan not be resin lo won tin lo ni bomi
2: o da
1: and papa I know at the electric buses won lo ni bomi so
3: bo si le pe alaye se nbe
1: okay
3: lori awon oko 100 ti ijoba ipinle ondo ni nigba ti ijoba papo soro ijoba ipinle ondo ni pe oko awon bus yi bi 100 ani to je apension kawo gomina ipinle ondo lori igbokigbodo oko gbeni mu iwa ogun yemi o sese ki agbiyanju ati kan si won lati wa se alaye nipa bi ele ti se fe sise agbo si fe ran awon eyan awujo lowo lati mu adinku de ba oro wo oko amo bus 100 fun ijoba ibile mejidilogun fun nilu akure nikan ti won ba da oko bus 100 sile laarin ojo aje sojo eti awon osise oba awon omo ile aye ile eko awon osise owo nkankan awon eyan le fe so pe boya akure ma nilo bi a dota bus kamati so ore kare owo ondo ati bebe lo abibili igbokoda atawon ti o wa lori omi lohun ti a ba wo irufe idasi yi nje so le ni ipalara tabi so le mu se le yi le je biboro otura si bata ti bi ti bata ni tawon eyan lese ani tori iwo yi awon kan ni wipe won se kuku lo tara si ohun to sokun fa ti owo epo fi gbe soke iyan owo ranwo epo ti won yoyin subsidy se ki se be lo ye ki won lo lati yin lole ko le kan onikaluku nitori ki se gbogbo eyan iru loare mi lekun dowo se se kun ma ri boss yan wo titi teto yo fi wa bi apere o se se
2: bola te nlo na bola nlo taro ko
3: abi oju wo le fi wo
1: te ba wo papa julo idasi ijoba laten yo wa igba kan wa ta ni owo na mass don do state nkan ton se ngba yen na ni pe won se be ni pe ko le je rorun fun ara ilu te ba bere le ni pe buna wa awon boss won e mo mo bi ton wa so opolopo igba ni pe idasi ijoba awon yan o ri nkan ijoba gege bi nkan wa e chalaye o awon boss yen ko le to ki je pe ma to but e tujuju ma ni pe ta ba sora ti ko ti gba yen ni pe o wa o de ariyan jiyan laarin egbe awon to ntuko oju popo ati owo na mass ni gba yen pe ka awon yen ma gbe ni idinwo emi edinwo ehe ju tawon at the time won ni boya assassin ni o boya ogun ni o amowo ti je kini e sa je pe o di nkan ti taare mo ile te wa so ju ni pe iranwo ori epo ton yo kini lo anfani lo ye ko je fun wa because te ba wo nsin bayi opolopo ipinle owo ton gba lati apo ile ton pe ni FAC Federal Allocation and Revenue Committee o ti po si but the bere ni pe pipo si to po si yen anfani wo lo je fun ara ilu iyen lo ye ka bere lo wa o ti po si but because owo yen na won yo awa na la papa son
3: ben
1: as at igba Buhari won not fit 3 trillion nson lodun won ti fi nson
3: owo
1: ran wo ri epo e de wo gba yen na igba yen na be se ton ni won won foko oju omi won fi gbe omi wa dipo epo won de gba owo ran wo ri epo awon wahala to wa nbe ni so ta ba tu wo nsin bayi pe now owo yen ti wole nsin o n wole awon ri won ri ipinle bayi to n gba bi 40 billion naira
3: losu
1: awon to je pe won ri li ni epo Akwa Ibom, River State, Delta. But awon owo yen o ti sele ri awon so pe ese crude oil nigba kan pe a ba fi owo yen se nkan to to
3: aka ti won ma ba fi tari e sodo awon gomina
1: be ni awon governor na gege bi ofin because igba kan wa ngba yen tan so pe awon gomina pe won gbe ijoba apapo lo si
3: ile ejo
1: tori pe won ni ase lati yan fun won ofin so pe gbogbo owo to ba wole se asuwon ijoba pe ko lo si account ijoba lapapo won te wa joko won pin pe ss crude oil account pe ko bo fi mu o na fi jawo nigba yen e content to pada de sovereignty trust account won tu si yen na so but awon gomina ogba lopo ogba pe won ogba so awon yan ma wo ngba mi pe are papa o ye ko le gbianju ko le se nkan to to agbara o si lowo are lati di pe o gbenku le wo orilede abi ipinle lati run awon yan lowo so boro yen ti ri ni kini yan o le to o mo so la kokko pe ti o ba je pa pada sa awon nkan to to ibi ti kini ti wo wa ile eko to ti dagege to ti je pe o di ipalara ki soro boss ni kon ni soro wa eni to fe lo ra ta loja owo nje to won te ba wo won so nse ba pe Nigerians
3: se so fe ma fi boss yan kon je
1: e won le ma fi kon je but en ta wo boss a sa je I jẹ ko to jade nle now so ba fi atoka so pe 19 million Nigerians no wa ninu ebi pe asi pe awon yi o ebi pa won and o ti di pe o ti nira that is awon idin kan mi mo be tin pe ogun din deyo kan
2: million
1: to ti o ye ko ri be so kini yen fa ipalara ta ti boss ba wa nbe e yan ti o jeun lo fe wo boss ni abe n ti o ri ti to laisan lara ko awon ile igbe ijewosan ijoba o gudo pada sipo ton wa tele ese to wa je pa awon kan ile ijoba alapapo ijoba ile eko ijoba la wa lo but ten to ba n gbianju e bayi o se se ko ma wo pe ha se kin se wulele tori pe mori ankan ni se la ra awon kan to gbe okuta won ro okuta lo si ilewe won le fi ma joko so to wo yin won so pe owo yen papa agbodo da pada si bi to to ko le ro wa lorun ode ile ta ti nwo won pe ile oro bosses yen won pe ni palliative ni o palliative ko lo oro wa a tin gba palliative gba kan na wa nigba ijoba obasojo na won pe kan ni nddc awon bosses kan wa ngba yen ton pe won pe won le nddc won isusu bus kan bi ile won fa ibi bypass yen ni garage won nigba ton na eko ko le ro awon yen lorun but e bire lowo mi bayi pe awon bosses won eda so bo tin wa lo se nlo
3: se ki nse asiko gan na tun ko keke na pepu wa
1: keke na pepu na
3: lati pale mo ise won osi to wa di ohun ta fi rin se kake
1: in fact igba yen tan soro kuta lo fe lo tan so boya bi 150,000 keke ba e ma soro boya 3.5 ona gba hp aya poshe 7 million naira nigba yen keke ti o se to kasi eko lati gbo pon lo ona fe ni keke ma ro
3: won se poluwe dada
1: so bo ti ri niyan pe agbudo pada si ese aro oro wa ko lo oro palliative ki se palliative pe gbianju ka ko kan sare tu fi nkan die boju egbo ki se be ki se un lo oro to wa nle to wa be a tu pada wa a tu mo nkan to ma sele a lagbara lori epo a tu mo nkan to ma sele ni lola
3: awon oludije e je ki aya bara die si oro oselu nitori a nwa ona ti Nigeria fi ma moribo lowo idojuko owo to gun ori irinna oko Nigeria lasiko yi awon kan awon oludije kan sipo are won logun pe ki o subsidy o pada iyan sisan owo ran wori epo nitori mi na ti menu bale kan pe eyin ni ki se
1: iyokuro
3: ni wahala yi pe kini nkan ta fo won se e tu so le kan pe ko ye ka ma gbo nkan si oju egbo mo ki akoko wa nkan ti o fa egbo yen ka pa ki gba oro wa o nilo palliative mo se awon to wa ni ki won da subsidy pada nje se won jare bi ze oro de duro bayi
1: ah mi o ro pe won jare o because igba to so iyen je ogbeni atiku alaja atiku abubakar igba to so ta awon yan naija awon omo orile de so pe ha o pada so pe nkan to n so ni pe kan yo but to ba tu ya won da pada gbogbo awon olujije peter obi na so pe o n faramo pe kan yo iranwo ori epo bo wahala to wa nbe ni pe Nigeria gbogbo nkan la ma ka social gbogbo nkan la ma ka social o ma da be ni pe ni popo gba ta ba nlo si ibi ni bi awon ipo ta ma jije fun a ki mo nkan to wa nbe oloyinbo ni oloyinbo so pe rhetorics ka cha soro sha ka cha soro sha oro didun so that awon so dori pe ka awon oludibo le dibo fun wa but ta ba ti wa de be ta nlo ton ta ba ti wa de gbagede ise awa ri pe oro yi ti koja
3: ohun ti yan foju lasan wo
1: nkan ta yan foju lasan wo pe o ju be lo so ohun la pe kin se dida pada kon ni wahala kini won ti wa lopo igba kan na wa ta ni petroleum trust fund
3: PTF
1: PTF nigba olongbe Sunny Abacha bisi kini olongbe are ana Buhari
2: Muhammadu
1: Buhari na ni se ama PTF ngba yen won gbianju o ta ba wa won lewe ta lo nigba yen ari won ni PTF boss won gbe boy boss fa won le ko giga awon kogun won ko ogun sile awon si awon hospitals lorisirisirisirisi ohun mo so pe owo to nwole bayi ki la fe fi se ki opolopo igba ki safojusun and that's why ton so pe kene kan diversification to owo to owo to wole ta mu lo si ilo eko ogbin agriculture ta lo to wo yen tu lo ton to ba tu ya atun a ma reti pe ka tu ri mi ti ba ko se to fokan se ba pe ayede ede ayede a wa laarin US ati Iran to di dupo shakoba ti ba ran ti ni December won ti ta ipo yan ni bi 735 per liters and igba yan na an ko ti be se onje o ti be se n wale die die bo ni gba kan na do ko tu gbera ni gba ti ogbeni crop gbe ise ede to di pe wahala wa ni February
3: eja ko ja soju opo eyin eyan wa ore ngboro enu kilo nu abayo so on to wa nle yi kile roti eyin gan te ngbo wa wi pe ona wo la le gbigba kini o ye ki ijoba o se ti won o se kini nkan ti won se to ku die ka to te fe ka yi pada o de ba ka yi le tu wa lorun koye ko le ri ba ti fe nipa irorun ati ki bi opagba fo meke ni papa owo oko to lo soke latari wo epo robi to gbe soke loja agbaye 0706-677-1822 tabi 0805-551-1110 eja ni foro wiro ti awujo wa yo fi tesi waju hello e ti wole o
4: e adabi adibawale
3: e sun oruko
4: yi sebe sego lati lowo
3: an gbo yi
4: oga to wa be mo ki ko se o ti so polopo oro nigba le te nigba basojo le tagagbo lo wa ni state won ni ka korajo ni mewa fun wa wa gbe to to mo akorajo agbe di won to ko form won ko sa buja won lo fi gbowo wa ta to ba sojo ma de bi oko loko o pa gbadjo le itekiti agbe o ya bende nko ti mo ko wo o le je ki rorun de ba wa gbowo wa ni o ka de lo to o ka de so corruption Corruption is not talking about the Gato and the life of the life bell sitting here. If I told them, that's okay. I did the call, I hang this in there. I want to let them hang this away. I can't stop. I want to listen to me. Oh, I want to have a lot of people. Oh, more money by here. What do I have a lot of people to get? Can they complete the war? I want to hang to one in this and the pata pata. On your people, 21,000 in the America. If I read your story, you need to say, why don't worry you? Because it would mean it. Gbogbo wa ko se le o to ka de ko bu toroso yin o lo pa kon se e se olorun wa lo
3: e seun fun ero ti yin 0706-677-1822 tabi 0805-551-1110 hello e ti wa le o
2: e da ko e ba wa kuro legbe radio yin tabi ke pa
3: won ti se tan pelu wa ton ba se tan wọ́n á tú wà pé 0706-677-1822 tàbí 0805-551-1110 ẹ tí wọ́n bí wọ́n.
5: Hello.
2: Ẹ kú ìyálẹ́ta o.
5: Ìyálẹ́ta ni ẹ ṣe bóde ọkọ̀ fún àtúntò fún wa. Ìjólóòtọ́ ìyẹn ló ṣe kíni ló ṣe pàtàkì.
2: Orúkọ yín o.
5: Samali ẹ̀sìn fàjà láti oṣù Kòtì.
2: Ẹ ṣeun.
5: Ìgbò wa wá ṣe òótọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dá kò sí nǹkan tó ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tí a já ipá dúró tó sí àmúlò ilé ìná wọn bá dúró tó gbogbo àmà ṣìkiri àmà lọ déédéé àdúrà wà lè ṣìkiri láti ṣe ìtẹwọgbà ẹ ṣe ó dàgbà.
2: Ẹ ṣeun fún ìdásí tìyín. 0706677122 tabi 0805551110 eku ya leta o.
6: Hello.
2: Eshen wetu wole o.
6: Na eku eto.
2: Olu ani to.
6: Timothy ni Joka Road.
2: Agbo yin.
6: Ibe ni ni pe oya refinery wa nsise. Epe to ba jade nbe ti won ba nta fun awon omo Nigeria wa. Ta ba ma ta lo dun ma ta ipo yen. Se OPEC no la ma regulate price won fi nta fun wa.
2: Ṣe. Yeah, ibeere ni won beere lowo alejo wa ogbeni Olatunbo san we won ni ka wa gba pe refinery wa nsise bayi ni Nigeria o awa funra wa nfo epo ta omo Nigeria nlo pe se OPEC na ni yo si mo se akoso bi won ti mo ta epo ohun.
1: Alo ti OPEC nse ti pe epo robi no se akoso le ta ba wo pe ta ba be se fo epo ni ni orilede wa on pe kankan ni cost of production o ma wale ti cost of production ba de wale o di dandan ko je pe a wa ile ton ma ta epo o ma wale sin won la yan so pe ti kini yan ba ti be si po because ni won ma so pe ninu eto eko
2: eto raje
1: they call it perfect market ti perfect market ba wa iyan je ke ga la la se ni o le tan kan to wu re mi le tan kan to wu tubo sun le tan kan to wu bo ti ri ni but ba to si je pe owo kan la si wa to de je pe awon refinery wa ti denu kole o je nkan to fa wahala
2: o da je ka tun gbe ipi elomi e ko jo
6: hello e ka e ku jale ta
2: e seun
6: mi sa kai la to wo
2: e seun
6: e kan ti mi fe so bi baba e ni gbogbo ifana e mete tata ni pe gbogbo e ti bere ise ejo owo oguru ogbo to no mo ifana yen ti mele ki aye to wa lowo e o se pobo e ko wa ko ibi to na o se si ko wa ko wa ni se gbogbo omo Nigeria la takara ori wa pe imi la je poju e ma ja tora wa o imi la je poju lo le ni Nigeria ni o e wo eto eko e wo gbogbo e ayi pe ko e le pass to free education iya to je awa kale kan se o ti poju ah ile aye apo ba fi sile kire yo gbo wale aye kire yo to gbe lo e ba ri Nigeria o da Nigeria da ah la da ni isoro ta ni o ni ada o la ni lo le ti Nigeria ni ona o ti perfect ti che lo ile di wa wa ni ada ri e lo so fidi e wo eto eko owo eko lati primary school de secondary school ko soke ewo university ko soke eto ilera ko si gbali badu koko ewo be yan se kudanu elanu eyin adari wa elanu e o ti pe ese mefa iku to ba ko lowo lo ba pata na e ja so to ko o ke kude samu lo yi ti o ba da ti e le lo le le ke me ti akile ti aja ile aye aso kile yan gbo wa kile yan to gbe lo o ti ko to be kele ti aloju mi o awa enyo to wa nbe ni ada awa daita ni awon ni o da o ti ni oju e lo sa
3: e seun fun eroti yin
6: o ko eto
2: e seun olohun ni to
6: opo lo yin o ni jeba
3: amen that's it
6: mo ki alejo wa e jin ajo olohun
3: I'm going
6: ṣugbọn ni lagi nkan ti won so pẹlu oye mi mi o agree pẹlu won pẹlu alaye won so wi pe subsidy nitori pe state of omo nitori pe Nigeria o prepare pe ati ajo agbaye OPEC emi o agree we indi Nigeria have the crude oil fun ara wa la ni crude oil o Niger Delta nbi fun ara won no ma pe ordinary port ta ma gbe segbe igbonbe yen won ma wa kudu yen won de se won de yo petrol kini joba wa ma nse won ran awon ologun lo kan lo ma pa won so nu pe won se illegal refinery agree pe illegal refinery ni kino di ba ijoba wa ti won se pe awon omo yi ki won ma se local refinery ki ijoba la se won ki won gba won sise o ku pe iyan wan to two ani ku fun ara wa rai ani four refinery leyin igba ti won ti na owo latori Obasanjo 16 trillion if I may get it nga yen ko si nkan kan to te yen jabe leyin igba yen gbogbo ijoba to tin de leyin lo na owo si ko se le ton prove ni gbogbo ijoba to ti lo ton leyin igba yen the same owo eh nigba ti are tinubu de bayi o sise bi osu meji abi meta
7: Otukudanu. The same refinery is there, Jeko Shishe. I want to we pay Nigeria export to crude around. Now, I get this of a new crude to export. Over what was in that matter new? Because people change and instead of Omoye, advantage over from Nigeria and pay a 41 and 10 naira, tell it, oh, my DB 20 naira. So, could single to the Eco Pan Nigeria, Lala, Chela, Rogo see. Now, kilo wa je le chele to je pe Dangote to je ko wa ni Nigeria tori mo ra won yan won ni capitalist ni capitalist ni won play politics le ri ma yen kilo di ba Nigeria NNPC ti won fi ta epo fun Dangote di Dangote je lo report to crude oil wole e ma gbagbe o ninu crude oil bi nkan ton ri nibe oju nkan mewa o ore pe nikan la so so oro ri pe ija lori America yen ko kon Nigeria rara o ni Nigerian government mo mo se nkan to wu won ni won mo mo da wa laamu ni ti won ba fe ki refinery si wa sise refinery ma sise e soro nipa PTA petroleum fund le kan inu mi dun pe lo sori e nipa basha president memory buhari oni minister for petroleum gba e ami olowa ni chairman pe PTA gba e ninu oro epo yen a ri ko epo 200 naira gba yen o ko to 150 o ninu e lo ti ma yo owo extra owo ton yo lori PTA fund ti won nigba yen are ko ninu ni ra o ijoba iwa densin only subsidy as the remove so n pa yen awa so wi pe tori pe awon konja kilo kon Nigeria ija e je ki won so ri CNG ki e ri CNG CNG to so yen ko ni sise fake ni how many ke yan ba fe convert the petroleum vehicles to CNG e lo lo fe na how many people lo le avoid e ninu eni how many CNG stations lo wa Ondo state sheri gbogbo ile government kan dai ba ti Nigeria ni won of e ko moto bus wole age CNG melo lo fe wole even CNG to wa nfin am converted petrol ni when you go ask me say e ma gba e ma yo lohun lenu mo ojo ti Nigeria ba laye ati gara won wa gara won sheri gbogbo oro adura bi e government yen politics lo fi wa play e ko eto
2: oda
3: e seun nu gbogbo oro ti engineer demola so dem go won tun ki oro yin leyin pe ijoba Nigeria o pe se I want to roll here. See, Balara, Tom Fink, Kawani. I want to have to be laying your own. Ni iseju marun bayi lori eto lahujo ikon ni glue 99.1 fm bi akaku fi ile ise ipe to keyin hello
8: hello
3: hello
2: seun we ku ya leta o
3: e ti wole o
8: abi ku seun
3: e seun
8: hello
3: an gbo yin e te si waju
8: okay ya nipa ti oro epo to pon fun go ni nigeria
3: oruko yin ati pe bo le ti pe
8: nkan ti ero kan mi ni o ni pe na mo mo mo bi je pe jaba ni solution to this problem ki o ma nja ni iran to nja ni ti yo se ba nja kan ti bo so ka o pe ni iran ni kuwait ni saudi kan to sumo won be yen sunday ni epo to ni crude mi ro pe won ti wa sky mi pa se ko won mi ro ko ti won ti ko ile ta na nigeria pe ka wo economy value and there is a bit to the affect to india o ni epo because it's something lori epo ni India ṣugbọn gba ti gbo wa lai bere kini ti ba wa wo price on pe for pe wa ra lu won ni la ati ijoba India ti na se won na introduce temporary subsidy pending the time ti gbo wa lai ma fi sele tan gbo wa ko sele ni ra na ti ra to ma fi down through. So nkan ti je ba Nigeria le se ni only what solution to this problem mo go ba to wala yen sele ni ran ra ki o wa gbe o green it fact de ba ko ko ni ko ko ko se ko mo ka tun sele
3: o
8: ja CNG be ko so so amen CNG be ko so te gbe wole se bo ti bo ni so CNG 2023 ni o ti so CNG ko ko le ko na ko ni so ko na pa ni ke la amen CNG bo so wa Nigeria amen EP electric be ko so wa Nigeria amen o amen be le population wa Nigeria ti ja ba mo ko je kan se lori epo yo kan te ko re pe ko re ko re ko wa sile so that our price and what that in Nigeria
3: session sir e seun fun ero ti yan ja ti oju oko bayi ki a ma fi ile ise lo kini oro e kade yin ọgbẹni Olatunbo Sowore kini ore kadi lori ona abayo si o to wale lo to ti menuba awon ona abayo bi melo kan sugbon sibe ati mo gba ti ohun to sele loke lohun ti ma wa sopin a sugbon enikan engineer Ademola son kankan ipe ijoba o se kuro awon ti o menu isodotun epo lagbara lese kuku boya epo itun ma po ya lopo ya sugbon ibero awon kan ni pe sayide ru epo ni po loja ti won ba fun awon iruwe ogiri wa lati ma se ifopo kini iroyin ni soki fun iseju kan
1: e ba wo na ijoba n gbianju lati di pe ta ba wo nse ba awon to ti ni license aladani lati pon epo o tu o lo soke si but ta ba wo owo papa ton fi nse gba ti Dangote se ti lo dabi bi $20 billion lo lo na so wo po ta bayẹ to awon kan na ni modula refineries won fa awon e na ni license but opolopo o le gba to de po je ore are ore minister won se le ma wowo ni bank iyen je
3: to ma fi sise
1: eh ma de tun gba joba niyanju pe e je ma pomi sile di ongbe
3: ongbe
2: o da ki adojuopo facebook ni papapa ko de

0: amọlu awọn eyan ti ba wa dasi lati apa ti be won akin ye le blessing won ki wa gidigidi gan ni chaplain jonathan awọn na won ki wa o ringba ti an se abala bo se nlo lekan ti aso nipa okunrin ti o mu ti o ti to gbowo yawo akin ye le blessing so pe iwa o le ni iwa ibaje ni ningba ti atun soro na nipa ti apa bi o ti lo si room lati lo gbadura lori aisabo ni nigeria chaplain Jonathan won ni real joke won ni romu ke eshun ati awon committee won ba wa so ni oju opo facebook eshun ibina ni agbiri mo lori eto lawojo fun toni o tun di ojo thursday yun otunla ojo bo nigba ti atun mo pade pelu ayo ati dunu gbogbo eyin ti e ba wa fife gbo toni e mo eshun o gbogbo eyin ti e pe wole agba na ni won bi ti e ti mu owo te fira card pe ati eyin ti won wa loju opo facebook na ni mo bi ti e ti mu data o lagbara lowo olohun lase lowo eledua ajo fa iku degbera na ni digba mi tajo mo lanfani lati pade loruko awon ti ajo ko worin wa sori eto to ni gbogbo awon ti ajo wa ni yara igbo sabe fe wa awon ti social media awon ti ajo se eda eto oluware mi lekun idowo loruko temi ore ibirin mo kan bayi bi egba gbejo mo so pe iwe latun fi pade lori eto yi losun la hodabo
1: anki alejo gbe na latun bo so eshun te darapo mo wa ye mi ta tun ma pade lotun la adebowale ola se ni loruko ti mo nje ti oni katugo esan ku kale

kaabo pada iroyin na tesiwaju are orilede iran moshud pezekian ti seleri pe orilede re yo ma daabobo awon iro ati ipinu re bi a se nlo si bi o se nlo si new york lati kopa ninu ipade apapo agbaye ti united nations gege bi iroyin se fihan are ohun ni areti pe yo soro ni bi ipade na ni ojoro pelu eyi pezekian yo je oloye iran to ga julo ti yo fi tesi ile america lati igba ti ogun ni arin ila orun ti bere ogun ohun na bere ni opin osu kini leyi ti america ati iswe se awon akolu si iran agba bolu iwaju egbe paris saint germain ferran torres ti so pe eni ti yo gba ebun ballon d'or ti odun yi gboro je okan lara awon agba bolu orilede spain torres na lo je ode mimo pe o je okan lara awon agba bolu ogbon ti won yan si atojo awon tin dije fun ebun na gege bi iroyin se so torres je enikan lara awon agba bolu spain mefa ti won gba ife eye agbaye ti o wa lara awon ti won tojo fun idije ballon d'or iroyin agbaye lese gboton lati ikoni glo 99.1 fm ijapo estate akure ka to ma lo koko inu iroyin na re lekan si Bola Tinubu ti fa akoko isinmi ise re siwaju fun ojo die leyi ti o ye ki o pada si orilede ye ni opin ose yi iroyin safihan re pe are orilede america donald trump ni areti pe yo so pe america n bori lori papa ogun latare lati le mu alafia wa ninu oro ti yo so ninu ipade apapo kan loni ni orilede na ni ju bayi lo lori iroyin agbaye tosun ni comfort omolafe lo lotu iroyin oluwa ni femi adeseko loruko temi e seun ten ba wa gbo e ma yase

kasan eku owo lenu ise iroyin kaakiri le wa lo nde se si gbo yin lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure oluwani femi adiseko loruko temi je joba ipinle ondo ati egbe osise ni awon ile eko giga ti se adehun lori imuse eto owo osu ati awon anfani tutun ti ijoba apapo ati awon egbe osise university ti fowo si alakoso fun ijoba ipinle ondo ebenezer adeniyan lo salaye yi ninu atejade kan leyin opo ipade ati ti awon asoju ijoba ipinle labe abojuto gomina Lucky Ayeda ti wa se pelu awon asaju egbe osise ni awon university ti ijoba ni ipinle on ti ipinle on bojuto gege bi iroyin se safihan imuse adehun na yo gba awon ayika ati ipo pataki ti o yato si ti tele wa ni bi ipade ohun gomina Lucky Ayeda ti wa jodi mimo pe eko je okan lara awon pataki ti ijoba na fi akoko ati agbara si gomina na tun fi da awon egbe osise loju pe ijoba re ti pinu lati ma bojuto alafia ati ibasepo to dara laarin ijoba ati awon osise na

Bola Tinubu ti jodi mimo pe ohun ti sun akoko isimi lenu ise ohun siwaju si fun ojo die leyin ti o si ye leyi ti o si ye ki o pada si orilede yi ni opin ose aran ti pe Tinubu kuro ni orilede Nigeria ni ogbon ojo ninu osu kejo leyi ti o lo si okere fun isimi ohun ki o to di pe o tesiwaju si Paris ni orilede France nibi ti o ti pade Are France eni tin se Emmanuel Macron ati onisowo Vincent Bolloré ninu atijade kan oluranlowo are lori esofuni ati eto bayo onanuga so pe Tinubu lo ntesiwaju lati dari awon oro orilede na bo ti le je pe o wa ni orilede miran gege bi atijade na se so okan lara awon ase ti are fi lele na ni pe ki won da igbimo olominira kan sile lati se wadi iku ti awon awakosawura mejilelogoji ni ipinle mina ati ipinle niger

0: kin ma kin pe ku ole ni gbogbo bi te ba wa e tin gbo eto yin na ti mo pe ti ago marun ba tin lo o na ni eto yin eto yin eto wa eto so kutu wa e kan ni alalobare ga e kan ni glow 99.1 fm
1: olasan pa odun ta wi
0: yo ma ba

0: Jonathan aku omo fun rara re o kiyin be duro re ase o mi o dupe
1: o wa la lo
0: anan tesi wa lagbo ina gba ke fi showe thank you so much
1: 2025 concert
0: afu onare
1: alujo pese
0: papa ni ro leyin nitori nkan ta mu wa o se be po die loruko gbogbo awon to je pa ajoko worin seto yen na fun ti ro leyin loruko iya afi oladele mojisola e moje fun ara re ati loruko amoju ero mi yen na fun ti sai isu emotion so fun pe ka e fokan bale eto ti ro leyin e gbadun e daada oruko temi na ni kiki owo lale ti gbogbo yin mo si ki on top mo ni eyin na ti mo na gbadun e daada eyin na ni ro le e je ka wa se bele yin na e je kin lo bele ki gbogbo e le lo bo se ye ko lo eyin na fun ti iro le ye ba o la ife se yan o oda ni papapa gẹgẹ mo ye so fun yin lekan a se bi eleye yin na ti mo pe iroyin ajo ajo la ma fi bere eto ye eyan na ni ojojo mejo mejo eni mo pe iroyin ajo ajo nipa awon oni theater kini kankan to sele lagbole theater eleyi to je pe a fe fi to yin leti eyan na fun ti iroleye abala kejo na ni abala oro nipa awon osere theater to je pe won ti lami aka ni idise theater la fe so taleni gan ti agbe wa iyen na ni roleye o na ni gbadugbaja o ni theater ni iyen na ni ayo olaiya o ni awon gangan to je pe o so nipa bi awon eyan se criticize pe o ti ni ife obirin ju kilode obirin lo sama nba heart o salaye lekun rere iyen na ni pa re ati taleni keji da tun gbe wa tori awon oni cinema meji to je pa awon na ti lamilaka toju won de ti ri ni idise theater la gbe wa iyen na ni roleye eni keji na ni olamile kan ayin lati gbogbo awon eyan mo si e ma je kin da e gbo dada o ni awon kankan ti awon kan ma fi n gbe laroge pe e gbo

0: ba tin darapo mo wa loju opo ayeluja ati facebook la pa be
1: kai baba baba
0: e ma fi atejise yin ranse ibogan lewa te ti pe nwo wa je n gbadun e bo se nlo yen na ni kan ni alalubarika e yen na ni kan ni lo 99.1
1: fm
0: en boye ni papapa e je kin wa bala ko yen na ni abara iroyin yajo ajo ni pawo osere tiata kini gangan to sele lagbo le tiata a fe fi toyin leti yen na ni tose
1: emi abe
0: gege bi awon awuye wuye kan o ti suyo yen na ni pa oni abraham ati oko re gbogbo e patapata le gbo ni role
1: oba de
0: bash international

0: lori oro toyin abraham gege bi iroyin kan se jade iyan na ni ose yin
1: bye bye ku yeye glory
0: mi o se ipo lowo ibo fun enikeni o eleyi tan gbe kakire ero ero aye lo jara kori be nitori kini oro pe wo foruko mi si awon to je pe won o se ipo lowo go ibo iyan na fun
1: ogo ti o ma le da
0: ibo ti o wa ye iyan na ni ilu eko won ni mi o mo kankan be o ti so fun won pe ni bayi o won se ipolowo go ibo fun anybody o eleyi to nse lojo si ai moye bi won se fa lotun lojo e to je pe won o le rin e won o le soro lori ero aye lujara sugbon bayi o won se ipolowo go ibo fun anybody e ara fi mi si aye ti mo wa boyin abraham lo so yi iyen na loju opo aye lujara re iyen ti s iyen na lo se yi o ni ohun ti wa laye ara won o se ipolowo go ibo fun anybody eni ba pe ohun o pe ohun sa yara e ni ohun se gangan

yin yajo yajo nipa awon oni theater ebi da abamo yen na lo se ni yen ka wonu abala keji alagba yen na ni abala alagbara e foro wero nipa awon osere theater o je pe won ti lami laka ni idise theater e kan toju won ti gege bi mo ye so fun yin lekan awon gbajugbaja osere theater meje ni mo gbe wa ni ose akoko nbe o na ni

0: pe won o ma lo yen na lori eto yen na fun ti irole yen e je ki ma ki oga mi o te da leyin ju an lori mi won ti support wa lori eto yi je ko won fun awon opo yen na lo
1: lori mi
0: o dupe
1: lori mi ju
0: e je ki ma ki wa lori pe won se
1: ilo ni aye ye
0: 14 years wedding anniversary. Yen na le. Yen na ni Mr. and Mrs. Akinsola. Won fi ilu United Kingdom se bugu. Oki yin o. E ku orire. E ti se 40.
1: Ko Jesu.
0: E se 50. E se
1: 30.
0: E se 100. Agbara ogo.
1: E ma lo. E ma lo.
0: Won ati yawo won won ni ife itu.
1: Gbogbo
0: gba ni won ma nowo si. Ton ba nowo si wa lele won tun nowo si wa ni tike lati ma fun awon o gbogbo po patapata na na kin e ku ori e na ti ayeyo ojo ayajo igbeyawo
1: e
0: na ni 14th wedding anniversary.

Glow 99.1 FM, Akure, Abale. A toto arere G Herbal Mixtures. To yi o ko pada ko lati Golden Herbal to di G Herbal Mixtures bayi nkan kan na to ngbenu Golden Herbal Mixture tele na lo ngbenu G Herbal Mixture bayi oya eyin ti ilera ara yin je logun gidigidi ete ti yin bele je ke gbo mi yeke yeke alaafia logun oro o alaafia la fin saye alaafia la fin gbaye alaafia si la fin logba eko number yi sile nitori anfani te ma je lorishi rishi 0907 720 7928 tabi 0906 166 6538 tabi ke pe 0808 173 2777 e je ka gbianju ki a ma se ayewo ara wa dede lore kore prevention they say is better and even more cheaper than cure e je ka dena aisan ninu ago ara wa pelu egbogi G Herbal Mixture mo lero wi pe e ti gbo nipa G Herbal Eye Drop egbogi oju to lagbara pupo to si n sise bi arira lati reverse glaucoma ati cataract to man da oju laamu lowo ta wa yi te eyan ba ti le ra pack G Herbal Mixture kan yo lanfani lati gba G Herbal Eye Drop kan lofe si G Herbal yi kaju e o si koju osun ati wi pe ki se orileede adulawo ni pataki orileede Nigeria wa nikan bi lo ye ko ma ni anfani siru egbogi to nsise daada yi iba je infertility ni airomo bi ropa rocte stroke high blood pressure eje riru tabi ifunpa giga diabetes iyen ito sugar ta tun mo ni atogbe aisan oju cholesterol kokoro inu eje kaka die ka da ke nbe na ni o tori wi pe gbogbo nse gba la ba ma pe egbogi ti oruko re nje G Herbal Mixture eyin te ti mo Golden Herbal tele e ma mi kan oruko re lasan la kan yi pala ko le wo international market awon eso ati ewebe to nse orisirisi ise iwosan lago ara wa ni won po papo ojulowo egbogi awogba arun to nbe nu ike re yi o yi pada rara o ise iwosan to nse lago ara koda ise re tun peleke si ni ko si chemical kankan bo ti wo kere mo ninu gbogbo awon eroja eso ati ewebe ti won fi pe lo G Herbal Mixture yi kokoro ko lo ti ninu rara awon eso tenu nje na

Aninu e ati awon ewebe vegetables awon eso bi carrot pineapple tomatoes cucumber kaka die kadake nbe ni teyan ba ti ji looro kutukutu ko fi tele enu ko ma ba se aje re lo e wa ri wipe ara o ma ji pepe pepe yato bo ba tun do wa sale leyin teyan ba jeun ale tan ko tu gbe die lura bogo tin je tolohun bi omo tuntun le yan o ma sun ko sibi te ti ni lo ji ani awon alagbata l'America alagbata nbe ni Europe alagbata nbe ni Canada alagbata nbe ni South Africa alagbata nbe ni London lawon Asia countries ati be lo leyin ti Nafdac ti lu lo nte gba o kaju osuwon lorilede Nigeria wa nbi ise gbogiji abalmiso yi o se royin tan lori afefe afi keyan na nowo mu ti e nigba na ni nkan ta nso yo le ye yin eyin te ba ni arugbo nle ti are agba ma nse won e gbianju kera G Herbal Mixer ke gbari lenu agba ile ise Martin's Herbal Products lo nse gbogi G Herbal Mixers jade o eyin na le lo si awon olu ilu gbogbo ipinle ile Yoruba lati lo se awon ayewo lofe ni o won ni gbowo lowo yin ke le moru arun to nbe lagu ara yin leyin ayewo ke ra G Herbal Mixer ke si gba G Herbal Eye Drop ogun oju lofe le kan si ero ibanisoro te le pere 09077207928 tabi 09061666538 tabi 08081732777 gbogbo awon ero ibanisoro yi lele kan si wa lori e yala pelu text messages whatsapp chat tabi ke pe wa tara G Herbal Mixer golden herbal mixer tele na lo nje be o

0: gbangba la sa ta tori e la se duro dede Glow 99.1 FM ijapo akure
1: akojopo iroyin ni tibuto ro orilede wa la muto yi wa

muki enkuro le eko ise latoro lase lowo ledo ise wa kuni dise akujo pe royin la mu afun yin lati kan ni glow 99.1 fm japo state akure oluwa re mi lekun idowo loruko mi saaju koko tin be niroyin na ri ti se atumo ori awon akeko ti won fi sikun ofin gbe latari iyayoporo leyin idanwo wa eki to koja ilegbimo asofin apapo ti je kode mo pe ofin to ro mo idasile le solopa ipinle nikan ni ohun ti fi sowo sawon ipinle mererindin logoji lati ile okere eni kan farapa nibi majesi kan ti dana ibon bole ni ile eko kan lekun iwo orun ile Turkey aroyin ke duro pelu wa o ese unde dara po mo wa iroyin na ri lekun rere ijoba ipinle Ondo ti se atumo ori awon akeko ti ile eko oye mekun ati Aquinas tin be nilu Akure lawon ti won ke fin pe won yo ayoporo leyin gba ti won se asekagba idanwo wa eki won eyi ni benu ati jade kan lati owo akowe ilu korosi ile ise eto eko ti ipinle Ondo BC Lawani loni iroyin je kudimo pe eto atumori yi ina ni won ti se lasiko ti won be ni aye isimi ti o si je pe ile ise eto eko ohun ina ni o se agbekale re pelu ajosepo oriko itunwo omoniyan se ajo NDLEA ati ile wosan leyi ti mo se ayewo opolo nipinle Ondo nigba ti n so lori igbese leyi commissioner fun eto eko nipinle Ondo igbekele ajibe fun je kudimo pe eto atumo ori yi ina ni o ni iwoye lati le yanju gbogbo kude kude leyi ti n be ninu iwa awon irufe eyan be ati lati se iranwo fawon akeko ohun lati le ni oye nipa atunbotan irufe igbese bi leyi ni pataki lati mo da alafia iloro ajibe funfin da awon akeko ohun ati awon obi won loju pe won ti yo oruko won kuro ninu iwe iwa ibaje patapata ati pelu pe iwe eri idanwo wa eki won leyi ti joba ti saaju gbesele ina ni yo di yeyonda fun won sibe lati ipinle Ondo ile ise ti eto eko nipinle Ondo lo ti takete si esun kan leyi ti n jarinrin pe nise ni won ti n se ayewo eje fun awon akeko nile eko CAC Adu Memorial ti n be ni Okearo nilu Akure ta waye ile ise eto eko ohun je ko dimo pe ohun o buwo lorufe ase bi eleyi bee si ni ohun o pase iru re pelu afikun pe ko si oga agba ile eko leyi ti o lase lati mo gbe irufe eto bayi kale tabi ki o mo gba owo to ba jomo lai gba ase lowo awon eni toro kan ile ise ohun lo soro yi loni latowo eni to je agbenuso re BC Lawani nibi ti o ti n koroju si esun leyi ti won fi kan pe nise ni awon akeko n san awon owo toto egberun mejo lati le mo se ayewo eje won ewe ile ise eto eko ohun je ko dimo pe ohun ti ni oye nipa pe ajo eso abarun labolu NSDC ina ni olowo ninu eleyi bee si ni o tun gba awon oga agba ile eko ohun ati awon alakoso mii niyanju lati mo tele ofin ti ijoba ba ti la kale nikan ilegbimo asofin apapo ile yi ti se lalaye pe ofin to jomo atunse si idasile le solopa ipinle nikan ni ohun ti gbe sowo si awon ilegbimo asofin mererindinlogoji ti n be kakiri ile Nigeria fun agbeyewo alaye yi ina ni ko seyin iwoye awon aralu leyi ti n je ko dimo pe gbogbo iwe ofin ile yi leyi ti won se atunse si ni ilegbimo asofin apapo ohun ti gbe sowo sawon ilegbimo asofin ipinle gbogbo ninu atijade kan lati owo akowe ilegbimo asofin apapo Kamoru Ogunlana loni ti je ko di mimo pe eyi to ni se pelu idasile le solopa ipinle nikan ni ilegbimo asofin apapo ti gbe sowo kaakiri awon ipinle mererindin logoji
Minisita fun ohun amusagbara nile yi Joseph Tegbe indo ti je ko di mo pe pelu awon atunto ati atunse eleyi ti ijoba apapo ile yi tin gbe lati le mu ki ina ba ki o roso mo kakiri ile yi pe obitibiti omo Nigeria ina ni won o ti lanfani lati mo lo ina ba botito ati botiye Tegbe ina ni o soro yi di mimo loni loju opo ayelujare nibi to tin je ko di mo pe o ni imolara nipa bi awon Nigeria tin kerora lawon ti won o ti mo ni iriri ayipada otun leyi ti o ti di kiko sile nipa ti ina ba lati igba ti o ti de ori ipo ohun losu bi meta seyin o je ko di mo pe isejoba ohun ina ni o ti gbajumo ati mo se awari isoro ki o si tun mo yanju awon isoro leyi tin be leka ipese ina ba ohun Mr. ohun afikun pe ijoba ina ni o tin wa awon ona bayi ni pataki leyi ti yo mo fi mu ki ina ba ki o mo di apin kari kaakiri ojule awon mo Nigeria Minister fun olululẹ yi Nyesan Wike lo ti satenumo atileyin re fun are Bola Tinubu ko ba le pada jawo olubore ninu eto dibo ti 2027 nibi to tin je ko di mo pe ojuse ohun ni sansan ina ni lati ri daju pe are ohun in lo pada jawo olubore fun sa elekeji Wike lo soro idi mimo nilu Abuja leyin gba to se abewo sawon akanse ise popona ati awon akanse eto mi nilu Abuja nibi to tin je ko di mo pe Iko Rainbow Coalition leyi ti ohun ti gbe kale ina ni lati mo se akojo awon eyan fun are Bola Tinubu ti ki si se lati mo tembelo awon egbe oselu mi ni pataki egbe oselu All Progressives Congress Minister tun wa fi patari bi iroyin tin je ko di mo pe ni se na ni o tin woye ara re fun omoye sipo are lodun 2031 to sin je ko di mo pe irufe ipinu bayi ina ni yo ni se pelu bi ojo la yo tiri ni pataki leyin gba ti ohun ba tiri daju pe are Bola Tinubu pada wole gege bi are leyi lodun 2027 Akojọ peroyin le ntẹti si lati kan ni Glow 99.1 FM Ijapu Estate Akure baba pada de in lamote waju ninu iroyin wa e mo yi kuro an pada bo Ashiwe ka bo pada si ara iroyin ni kan ni Glow 99.1 FM Ijapu Estate Akure ele ba wa dore lori awon ikan ni ibani dore wa won yi www.glowfmradio.com loju opo X wa Glow 91 FM loju opo Facebook wa Glow 99.1 FM Akure Instagram wa Glow 991 FM loju opo YouTube wa Glow FM Nigeria ele gba itakun opo Glow FM lori ka ipate itakun si Google Play Store tabi ke gbe wa lori ero Radio Garden nibi kibi te ba wa lodi agbaye e tun le fi royin sowo si yara ikoroyin jo wa lori awon number yi 0704 7001991 tabi 0805 333 5045 iroyin wa ti role oni inte sowo waju Ijoba apapo nlo ti se agbekale igbimo eleni mewa kan lati le topipin ipapoda awon eyan metadin ni ogoji lawon ti won ti gbemi mi si akata ajo NSCDC nipinle Niger lori esun pe won wa kosa lona eto minister fun oro abele olubumi tun jojo lo se agbekale igbimo yi loni nilu Abuja leyin ase ti are Bola Tinubu ti pa lati le se itopipin oro ohun debi kunkundun ti minister ohun si n so ninu oro re pe are Bola Tinubu ina ni o ti kare fun ifomoniyan se lati le se agbekale irufe igbimo yi ati lati le wo ofin nipa isele naa to si n je ko di mo pe igbese yi ina lati daju pe idajo ododo ina ni o wa fun awon eni ti won ti gbemi mi ohun bakan naa ni tun jojo o tun ba awon molebi awon olugbe naa kedun be si ni in rawe be sawon aralu lati fowo wonu ni won gba ti iwadi ba n tesiwaju lati le mo n to sokunfa ipapoda won gan nisansan lakata ajo NSCDC
ni bayi ninu iroyin lati ilo kere iroyin je ko di mo pe mo jese kan na ni o ti dana bobole leyin ile eko kan tin be ni ekun iwo orun orile ede turkey nibi ti awon akeko mokanla ati farasese isele ohun ina ni o waye loni ni agbegbe to gutlu ni eba izmir nibi ti awon elomi bi meta na tunti farasese ti won si wa bayi ni ipo ti oburujai minister fun oro idajo loile de turkey akin gurleg lo fidi o fi idi oro yi mule pe gbo awon ti won farakasa ninu isele ohun ina ni won je majesin ati pelu pe eni to se ose ohun ini owo awon agbofinro ti te koniju bayi lo lori ko jopo royin wa fun lo ni lati kan ni glow 99.1 fm jopo state kure ka to mo lo kuku amenu bare lekan si sajun lati fi to yin leti pe ijoba ipinle ondo lo ti se atumo ori awon akeko leko girama oye mekun ati aquinas lawon ti won yo ayoporo leyin gba ti won se asikagba idanwo wa e ki won losu die seyin sun je ko di mo fun yin pe ilegbimo asofin apapo ile yin lo ti salaye pe eyi to jomo ofin idasile le solopa ipinle nikan ni ohun ti gbe sowo kakiri awon ilegbimo asofin mererin din logoji tin be lo lede yi fun agbeyewo kotan lati muroyin wa lati le okere pe majesi kan na ni iroyin so pe o ti dana bobole ni ni eyin ile eko girama kan tin be ni ekun iwo orun turkey nibi ti awon akeko mokanla ti farasese agbale bagbata atan ina ni adari re si nibi ni ati mo ge pete lori akojo poro yin wa fun oloni lati kan ni glow 99.1 fm jakwe state akure comfort o molafe lolotu iroyin oluwa re mi lekun idowo loruko mi esun ti e ba gbo o daro kasun re

0: Just in the mood for the weekend.
1: Wazobia High Life.
2: If you call it Joromi, I can call.
3: Besomo Botunga, Kunuga no Igwibo.
4: Better Hausa music, even Calabar music.
5: Benin music,
6: all High Life.
7: Making us one Nigeria.
8: With fun, happiness, and joy.
9: Make it a date with Mr. Sam,
10: Original Daddy-O.
11: Every Friday by 5 p.m. to 6 p.m. on Glow 99.1 FM.
12: Itabo Stadium.
13: Ode woki luma ito o balẹ bi owara ojo ito kan soso bi egberun ru e
14: idan lo
13: katapila oko oke o ti de sori ikan ni Glow 99.1 FM ito akodi logbon to dunyan gbayogba ti gbogbo kan si ni abala meta ototo loni abala akoko ni efe ati awada loni ranran nibi te ti ma rerin kekeke nigba ti awon atokun ban fefe atawada pelu awon odu oloji kabiti kabiti tin parunu eni re da yin laraya abala keji ni e ba wada se kini kin se nibi ta ti ma agbeyewo on tin sele somo eda eyan to si ni lo imoran abala keta ni emu number ejebun te ti lanfani ati pe mu number te si jebun to nitumo idan lo ojo friday oso ose ni o lori kan ni glow 99.1 fm lagu mesan si mewale 9 to 10 pm awon ogbon tarigi soro soro to danto meji adebiyi abayomi asoro tefe tawada ti gbogbo eyan mo si mc decent pelu olayemi adekunle agbolohun bi oje amulenu bi abe ni o ma tokun eto ohun idan lo eto ye ka si ara ugontio eje ajo ma jo
15: igba irawo ko le mole to supa ade ori opin ojo teye keye Glow 99.1 FM akure agbaletu
16: imototo bori arun mole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji ka gbale ka gbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojutu ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise Glow 99.1 FM akure loni ma gba idoti layi layika re
17: 99.1 FM, Ijabu Akure.

0: What you want FM? Daji.
1: About Netflix, baby.
2: Igba irawo ko le imole to supa. Ade ori oki ojo teye keye. Glow 99.1 FM.
3: Ọlọ́run bàbá prophet pastor Akọ́ṣílé Ifẹ̀ Dayo ń ṣe bẹ́bẹ̀ nínú ìjọ CAC òkè Olúwa kò gbàgbé mi nílùú Àkúrẹ́ òun la ṣe ń pe gbogbo ènìyàn sínú ìpàdé àdúrà alágbára tó ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Wednesday lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ tí àkòrí rẹ̀ jẹ́ wákàtí àánú àti ìtúsílẹ̀ Hour of Mercy and Deliverance aago mẹ́jọ àárọ̀ sí méjìlá ọ̀sán ni 8 AM to 12 noon kí ni ìṣòro tí ń bá ọ fínra ìwọ náà máa bọ̀ kí àánú ó tu ọ sílẹ̀ o wákàtí àánú àti ìtúsílẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ Wednesday aago mẹ́jọ sí méjìlá ọ̀sán nínú ìjọ Christ Apostolic Church CAC òkè Olúwa kò gbàgbé mi tó wà lẹ́yìn Funke Mass Filling Station Ayéjẹmí Street ìsọlọ nílùú Àkúrẹ́ ní kété lẹ́yìn ìpàdé àdúrà ni bàbá ń láǹfààní láti rí gbogbo èèyàn fún ìgbaniníyànjú ẹ̀sìn láǹfààní láti bá wa jọ́sìn ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi nínú ìsìn tó ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Sunday School laago méje sí mẹ́sàn àárọ̀ àti ìsìn ọjọ́ ìsinmi gangan laago mẹ́sàn àárọ̀ sí méjìlá ọ̀sán ìránṣẹ́ Ọlọ́run alájẹ Prophet Pastor Akọ́ṣílẹ̀ Ifẹ̀ Dayo JP ni Ọlọ́run lò fún ìtọ́ni àti àdúrà ẹ máa pe bàbá sórí nọ́mbà yìí 08060352729 máa bọ̀ ó Jésù bá ọ pàdé.
4: Ẹ kalẹ̀ níbi gbogbo tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Bàbá wa nínú Olúwa Tọ́lọ́run lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ìjọ CAC Olúwa kò gbàgbé mi wọ́n ti wà ní orí atẹ́gùn. Ẹ kalẹ̀ bàbá kí àwọn ọmọ Nàìjíríà.
5: Ẹ kalẹ̀ olóòtú mo kí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pátápátá nílé lóko àti lẹ́yìn odi mo kí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ondo mo kí gbogbo ọmọ ìjọ Christ Apostolic Church òkè Olúwa kò gbàgbé mi nílé lóko àti lẹ́yìn odi pé bí oṣù ṣe ń parí lọ wọn ní fẹ̀jẹ̀ mi àtẹ̀yìn patítì láró lórúkọ Jésù bí oṣù ṣe ń parí lọ lórúkọ Jésù ẹ̀mí yìí ò ní ba lọ lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ní ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé yín ẹkún òpin ọdún kò ní bà sílé yín ikú ọmọ òpin ọdún kò ní bà sílé yín ikú aya òpin ọdún kò ní bà sílé yín gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ètò ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ ni ọ̀la máa yàtọ̀ gbogbo ènìyàn lọ́lọ́run retí ní ọ̀la olúwa sọ fún gbogbo àwọn tó wà ní ìkóríta kò yé mi mọ́ gbogbo àwọn tó jẹ́ pé ayé tiẹ̀ ti sún ìwọ tó yẹ pé wà ń lé ọkọ òrọ́mọ bí ó ti sún ọ obìnrin kan ń gbọ́ mi ó máa ń ro bíi pé kò ń para ń báyìí ṣùgbọ́n olúwa sọ fún mi pé lọ́la yẹn solution máa wọ ọ̀rọ̀ rẹ ìyẹn ni pé àtúnṣe máa wọnú ọ̀rọ̀ ayé rẹ ìwọ tó yàgàn ọmọ bíbí ìwọ tó yẹ pé òun wáṣẹ́ láti bí ọdún márùn ọdún mẹ́ta òríṣẹ́ ṣe máa bọ́nú pàdé àdúrà ìlọ́la gbogbo ẹ̀yìn tó yẹ pé ẹ máa sunkún lójú àlá àbá ẹ máa ń jẹun lójú àlá àbá ẹ máa rí ìbálòpọ̀ lójú àlá ẹ̀yìn tó jẹ́ wípé gbogbo ògbà lẹ máa ṣa ìgbín lójú àlá gbogbo ẹ̀yìn tó jẹ́ wípé ìfàsẹ́yìn ni ṣá bẹ́ẹ̀ kówó dáníà ní mọ tẹ́ fi ṣe ẹ máa bọ̀nú pàdé àdúrà lọ́la nínú ìjọ Christ Apostolic Church òkè Olúwa kò gbàgbé mi èyí tó wà lẹ́yìn iléepo Funke Mass Filling Station Ayéyẹmí Street ìsọlọ Lákúrẹ́ ìsìn yẹn máa gbéra ní aago mẹ́jọ láàárọ̀ ọ̀la torí ọ̀la yẹn ọlọ́run ti mú déètì yẹn lọ́tọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ọmọ lórúkọ Jésù ẹ̀rí fojú sunkún ọmọ yín ìpàdé àdúrà dá lórí ọmọ lọ́la ó dá lórí àwọn àgàn ó dá lórí àwọn tó ń waṣẹ́ ó dá lórí àwọn tó jẹ́ pé wọn ò rí olóore wọn máa rí promise and faith ní gbogbo ògbà gbogbo ẹyin tẹ máa ń jẹun lójú àlá ẹ máa bọ láàárọ ọla ọlọrun sì dá sọrọ ayé yín tẹ bá ń bọ ẹ máa pe nọmba 08060 35 27 29 08060 35 27 29 yóò dára fún yín ayọ̀ láwọn fi pàdé jésù olúwa wa.
4: àmì tọ́wọn èèyàn bá ń bọ̀ lọ́la kí ni kí wọ́n mú dání.
5: ohun tó máa mú dání náà ni ìgbàgbọ́ toro olómìnira ìgbàgbọ́ rẹ̀ ó sọ wòlíì dáláìmọ́ ṣe olómìnira oníyèméjì ni bọ́n gbàdúrà fún kò tí ìgbàgbọ́ pé ó gbà so orú àwọn yẹn wọ́n gbúdọ̀ mú ìgbàgbọ́ wá first number two kọ́ mú omi dání tó bá ń bọ̀ tó bá ní àná ẹ̀ tì mú dání lọ́la o ọ̀la yẹn máa yàtọ̀ púpọ̀ púpọ̀ olúwa dẹ̀ ni pé gbogbo àwọn tó ń wá ọmọ kan tete de lago mejo laaro la awon yen o ni ise to luwa ni kin sare se fun won lowo aro iyen ni pe kin sare gba wa adua kan fun won sinu omi kan mu kan se kunle siwaju pepe olohun so npe emi agan ma kuro lara won gbogbo awon to je pe won ma se igbeyawo loju ala gbogbo awon to je pe won ma fo omo lomu loju ala gbogbo awon to je pe won ma gbo omo pon loju ala to je pe ton ba tun wa loyun loju aye oyun ya wale e ma bo laaro la ola yen ma ni agbara pupo olohun ma no wo iyanu jade e o si ri owo olohun si rere gbogbo eyin ti oju npon e ma bo e o ri anu gba
4: amen iranṣẹbirin to so pe owo alantakun ma nko ohun
5: lo ifaseyin ni gbogbo gba mo so lori eto I pe anybody ti o wa alantakun ba nko loju owo ile re so npe ko ni lojina
4: oh my god
5: eniyan bo ko 1 million ojo ko ni mo to fi se bo taja bo ku soja from monday to sunday ko ni la ko jo gbese la ma fi so gbese a ma fi koro kan ni and then to ma promise re ni kan won ni muse to ba pe o fe se marriage marriage yen le daru tori pe owo alantakun yen ide aye lo nje be to ma ti fi de yan eniyan o le lo waju o oju kan lo ma wa sugbon tolorun ba feran a je ko ma ri physical so ohun to de ku ni pe ko gbe igbese ki lo n te ko se na ni adua ati awe leyin na igbese to ba ku a o ma so fun o gbudo ni ipapade pelu woli to ina di gbogbo awon be yen gbudo fi darapo mo ipade adua ilola ni ago mejo si meji laaro loruko jesu o dara fun gbogbo yin
4: adura o la gege ba se mo pe oni okay kin so ni second to the last one olaye
5: olaye ma lagbara
4: iru awon wo lo Olorun pe boya awon to nkoju amubo oko boya ki won duro abi
5: gbo gbo eniyan lo Olorun pe ko se en to ta Olorun tada na wala tarawa danu
4: amen
5: awala agbagbo po Olorun le se gbogbo eyin ti oro aye yin ti sun gbogbo eyin to je pe ise yin ti daru gbogbo eyin te wa ni ilu oyibo te n wa gbe igbelu gbogbo eyin to mo yin wa ni ilu oyibo ti won ti ni we igbelu mommy ma je ntan je o le wa bo nile lojiji ohun to le fi nese nle ni ilu oyibo ni pe ko gba iwe igbelu ki se ko mo re wa ni ilu oyibo ko ma reti ko ma send owo si o ko ma ba gbegbe se bi ona bayo se ma wa fun lati gba iwe igbelu gbogbo awon ti ori ba nta ti won ki ri ran lowo gba won ma bo laaro la e ma pe number te ba nbo 08060352729 aro la ni a ma pade le ni onu ijo wa CAC oke oluwa ko gbagbe mi to wa leyin lepo Fukimans filling station aye yami street isolo lakure odu ni ijo yen ni isolo ki se amo fu oloko ko de jina soja oba gbogbo en te ba nbo lati le se garage tori ona ton se le bole lade gbola ke gbe okada ke le nlo si le epo to wa ni aye yemi junction ni solo en te ba nbo lati nepa en te ba nbo lati oda en te ba nbo lati oba ile en te ba nbo lati kiloruko igoba e bole ni jomu junction e gbe okada e le nlo si solo ni le epo to wa ni aye yemi junction e bole nbe te ba ti bole agbe yin de church yen ko jina soja oba patapata ko se 300 400 loruko jesus e ma ra anu gba e ma ra anu gba e ma ra anu gba e ma ra anu gba lale mu ma gbadua fun awon eniyan trend ki to wonu isoru adagba tebi lale mo ma sure fun eniyan trend ago mewa gerege layin ago mewa to ba ti ri bi pe ma bo laaro la ma pe number mi lale o na ni 08060352729 ki to gbe call bayi ma kuro nu gbogbo yin iyen ni eyin ago mejo gbogbo eyin te ba fe pe wole mo ri ya kan oju ndun bayi enikan wa pare ndun ese ndun enikan wa ko le dide loju kan ma bo ton ba le gbe oko gbe o to ba re eyan ran wa lola ni ko ma bo ko mu roba dani iwo to gbe pe owo kin gbowo lowo re iwo to pe o ma se bi je kini sugbon iye o je ko mo pe adiye re lagun agbara ko lo gba ire re danu agbara ko lo mu ase danu wonu aye re ma bo laaro la wa ra anu gba esi yin olorun jesu oluwa wa
4: ami ka to lo si oke lo eja ka text message ranse kunrin yi oni ati gba to nti te omi kan mole ni idaji oni gba yin ni ese un ti di nkan mi oni se o le wa lola
5: o le wa emoye won to ti wa to lohun ti mu lara da iwo te se bandu to ba ten kan mole agbara lohun le wo san ko si agbara ko si ogun ti agbara Olorun ka o gbudo duro ni korita mama wa sora nigba yen nigba to sun mama sera o fe ya o fa Abraham e ri pe at end of the day o ti ro pe o ti pari tori pe ko ri ko osu mo sugbon nigba to Olorun yo si o rerin o o pada rerin ana na rerin o iwo na mi o mogu to nja o ti ja won kan to ti wo sinu ijo Christ Apostolic Church to je pe Olorun ti yanju e lai si wahala so ese ndu on ni o le gba pa ni o ri ran ni ma bo mi o ki se fake miracle enu re lo ma fi gbadura mi o ki se fake miracle ohun to ba ti bere Olorun ma se mo le fun Olomi adua o le mu ororo wa ki ya si te mi niyan o so make sure pe o wa lola oru en to ko message oni dadua ogun atemole o le payan o le payan olomiran won le fesi lara koro lapa koro lese olomiran le ba rin lo ko pade lojo ona olomiran le sun ba otitu ademo apa atese ra de ro so oru awon be aye lo nba won ja loruko jesu gbogbo wa aye lara yin o ma gbe sorun jesu oluwa wa
4: amen e je ki ade oke lona ka gbon ti won ni fun wa
2: Olorun baba prophet pastor akoshile ife da yo nse bebe ninu ijo CAC oke oluwa ko gbagbe mi nilu akure ohun la se pe gbogbo eniyan sinu ipade adura lagbara to nwaye ni gbogbo ojo Wednesday losose ti akori re je wakati anu ati itusile hour of mercy and deliverance ago mejo aro si mejila osan ni 8 am to 12 noon kini shuru tin ba ofira iwo na ma bo ki anu to osile o wakati anu ati itusile ni gbogbo ojo Wednesday ago mejo si mejila osan ninu ijo Christ Apostolic Church CAC oke oluwa ko gbagbe mi to wa leyin funky mass filling station ajejemi street isolo nilu akure ni kete leyin ipade adua ni baba nlanfani lati ri gbogbo eyan fun igbade niyanju esi nlanfani lati ba wa josin ni gbogbo ojo isimi ninu isin to nbere pelu sunday school lago meje si mesan aro ati isin ojo isimi gangan lago mesan aro si meji la osan ifranse olorun alaye prophet pastor akoshile ife dayo jp ni olorun lo fun itoni ati adua e ma pe baba sori number ji 08060353 2729
4: mabo jesu o ba opade e je ka wo oro olorun
5: oruko jesu
6: amen
5: oluwa gba ope wa oluwa gba yin wa o tun je ki asale soju gbogbo awon to n gbo mi ni ojo mejo mejo ati gbogbo awon ole ise radio 99.1 fm o je kanikeni o yoda nu gba ope wa
6: a
5: lo na oro re o la ba wa soro iwo lo le so iwo lo le muse Oluwa oro ta fe gbo lale je ko se wa lanfani Jesu Oluwa wa ki lo Oluwa fi simi lokan ni pe ma banu je ma rora re pin ko so ohun ti Olorun mi o le se ko si agbara ti agbara Olorun mi o ka e je ka sa wo ru we Genesis 18 e ri pe mama wa Sara nigba ye o ri pe o ti pari fohun o rora re pin o ro gbogbo re pe o ti pari o le bi momo o fe yawo fun Abraham yawo yen wa bi omo eru sugbon nigba to ya Olorun ma pa mama Sara lerin o mi o mo condition to wa o baye o romo bi ile oko baye an wa se ni o pe to tin wa ko ti bo si ma ro ra re pin o ma so ireti nu Olorun le se yes Genesis 18 verse 1
6: Oluwa si farahan ni igbo mamre
5: Oluwa farahan ni igbo mamre
6: o si joko ni enu ona agọ
5: o joko lenu ona agọ kan
6: ni imoru ojo o si gbo oju re soke
5: o gbo oju soke
6: o wo si
5: kiyesi
6: okunrin meta duro
5: ninu awon angeli meta duro lodo re
6: nigba to ri won o suro lati enu ona agọ
5: o sure lati enu ona agọ ajo
6: lo pade
5: won
6: o si teriba sile
5: o
6: si wi pe
5: oluwa mi
6: je bi mo ba ri ore
5: ti n ba ri ore ofe loju re
6: emi be o ma se koja lo
5: ni bi o yes
6: je ka mo nje
5: die wa
6: ki eyin ki o si wese
5: yin
6: ki eyin ko si
5: si mi labe igi
6: emi o si
5: mo nje die wa
6: ki eyin si fi okan yin bale
5: e fo okan yin bale
6: leyin eyin ki eyin ma koja lo
5: e ma koja lo
6: nje
5: yes
6: nitori na ni eyin se to omo odo yin
5: wa
6: won si wi pe
5: se be
6: bi wo ti wi
5: hallelujah ojo afiyesi lolorun ma ba yan pade ola lojo ti resa ojo ti mama wa sera langeli yen de o mojo t'Olorun fe di o lalejo o de mo wakati o sugbon laje ojo iranti fun gbogbo awon to ti so iretinu fun gbogbo awon to ti nbanu je fun gbogbo awon to je pe ireti ti pin fun e ri pe ni korita yi Abraham se angeli lalejo leyin na won so fun pe ni wo ya bodu o Sara yo loyun yo bi omokunrin e ka
6: Abraham si sure lo sinu agbo
5: yes
6: egboro abraham si sude lo sinu agbo
5: ti
6: mo egboro malu kan
5: yes
6: ti o ro dara o si fi fun omokunrin kan
5: yes
6: o si yara lati se o si mo ori
5: amo ori amo
6: ati wara
5: eh o
6: ati egboro malu
5: ti
6: o se o si gbe kale
5: ni waju o gbe kale ni waju awon angeli
6: o ti won ni abe igi na
5: o duro ti won
6: won si je
5: won je
6: won si bi pe
5: won bi pe
6: nibo ni sara ya
5: re wa nibo ni sara ya re wa
6: o si wi pe
5: momo kan gbo mi o wa ni po sara bayi o ti romo bi lati gba to ti wa nle oko o ma nloyun o ma baje mo lara opin de ba lola sa to ba le wa eka
6: o si wi pe
5: o wi pe
6: wo ninu ago
5: wo ninu ago
6: o si wi pe
5: o wi pe
6: emi o su pada to
5: wa emi o pada to wa
6: ni toto
5: ni toto
6: ni wo ya mo
5: ni wo ya mo do
6: si kiyesi
5: kiyesi
6: sara aya re
5: yo sara aya re
6: yo ni omokunrin kan
5: yo ni omokunrin kan
6: sara si gbo lenu ona
5: ago sara si gbo lenu ona ago
6: ti o wa leyan okunrin na
5: tori pe o ti wo pe ko se se mo o kan bu serin pe se ohun to ri menstruation ti o to ti je pe gbo nkan ti pari fun se ohun le bi momo iwo na ro bayi pe baye re se ma ware iro o olohun to yi igba pada olohun to ma yi oju ojo pada o le yi ohun gbogbo pada fun olarin wakati meji pere mo ra ni to je pe nu we osu to koja eni ti o je pe ore to ti lo ilo ibo ti o ran ti re o send the 5 million si o ni ko lo fi bere ise omo yen sawa sodo mi girigiri o lo mo pe bele ladua se ngba dadi mo ni ko lo wa shop bye bye ko so wodun meji ko so un ti olorun mi o le se o ti so re tinu ma bo lola yes
6: yes abraham o sera gbo
5: won ti gbo
6: won ti po ni ojo
5: yen ni pe won ti darugbo yes
6: o si dekun ati ma ri
5: fun sera bi wa obirin yes
6: nitori na sara ran ni
5: o ra ni o
6: pe leyin igba ti mo di ogbologbo
5: ta igba ti mo ti di ogbologbo
6: ta emi o ho ha ni
5: bawo ni mo se le layo iwo na ro be ninu ile bayi o ro pe ile oko yo ti pari o ro ni bi ise pe ah atijo ti mo ti se se mi o ni akojo to ba le wa lola ma je ntan je gbogbo nta aye ti gba lowo e la ma da pada make sure po wa lola owo kan lo wa lori ogo ati ayanmo re ogun ogo lo nja ki n se pe bọlọrun se da o niyan sugbon ni kete tangeli ba di o lalejo ayi pada ma wo nu ise re yen ayi pada ma wo nu aye re yen ayo ma wo nu ile ti o layo ogo ti tun ma farao eka
6: ti oluwa mi si di ogbologbo
5: pa yes
6: oluwa si wi fun abraham pe nitori kini sara se re
5: ki lo de to fi rora re pe
6: emi o ha bi mo ni to
5: se mo le bi mo sa
6: eni ti o ti gbo tan
5: en to ti gbo tan
6: o nkan ha soro fun
5: o ko wa to soro fọlọn bi
6: ni akoko ti a da emi o pada so wa
5: emi o pada wa
6: ni woyi amodun sara yo si ni omo ko
5: amen mama mi o ma ku to sunri bo ba gbo mi nile to sami to le o tu sokun yen mo
6: amen
5: anti yen won bo ninu je o me mi mo olomi je mi nu gbogbo awon ti mo fokan tan won ba mi nu je awon kan tin gan ni de oko awon kan tin gan pe boda ope to ti se ni bank ora le ile akoko re re o gbogbo eyin oloseru te ma mu amun bo gbogbo eyin to je pe to ba ti kudi oke debe lo ma njabo e ma bo laaro la olohun to ma gbe ni ga yo gbe in soke loruko jesu e de ma ra anu gba mama wa sera re ni pe so le se se kini o se se agba olohun ju taye lo yo dara fun yin ni wo ojo mejo atun ma pade ki oluwa ko gbusi gbo ati ki ka oro re
6: amen
4: e je ki a de oke lohun pa gbo ntun ma ni fun wa
2: Olorun baba prophet pastor akosile ife dayo nse bebe ninu ijo CAC oke oluwa ko gbagbe mi nilu akure ohun la se pe gbogbo eniyan sinu ipade adura lagbara to nwaye ni gbogbo ojo Wednesday losose ti akori re je wakati anu ati itusile hour of mercy and deliverance ago mejo aro si mejila osan ni 8 am to 12 noon kini soro tin ba ofira iwo na ma bo ti anu o tu osile o wakati anu ati itusile ni gbogbo ojo Wednesday ago mejo si mejila osan ninu ijo Christ Apostolic Church CAC oke oluwa ko gbagbe mi to wa leyin funky mass filling station ajejemi street isolo nilu akure ni kete leyin ipade adua ni baba nlanfani lati ri gbogbo eyan fun igbade niyanju esi nlanfani lati ba wa josin ni gbogbo ojo isimi ninu isin to nbere pelu sunday school lago meje si mesan aro ati isin ojo isimi gangan lago mesan aro si meji la osan ifranse olorun alaye prophet pastor akosile ife dayo jp ni olorun lo fun itoni ati adua e ma pe baba sori number ji 08060352
7: 7729. Ma bo Jesu ba opade.
4: Boya ife je ki awon baba wa nu Oluwa kon gbadura fun yin. Number te ma lo ni 08251 ati 01. 08251 ati 01. Number te ma lo ni yen lati fi ba iranse Olorun alaye soro ni asale oni. Baba etu yonda number yin fun.
5: Number te ma pe mi si leyin eto yi o ni 08060352729. Be ba nbo lo lati ona ba daru mo yin loju e pe number yen 08060352729 yo dara fun yin.
4: E kale. E ma po eto baba. Ki lo ruko yin ati
8: ororo yin a ma do tun o baba
5: ada fun yin baba ada fun
8: ruko mi ni oteru kwambos lata pe ladu gbojo ka baba gbadura fun mi
5: oruko jesu
8: ami jesu
5: lo su baba ba ibi oni basile yin
8: ami jesu
5: mo so gaga bi ko ati rijo eledumore tolorun pe to yan gbogbo on to ku yin ku lati je eyan swaju ati swaju si orun ko yan dare fun yin
8: ami jesu
5: yin oni wo lojiji
8: ami jesu
5: omo yin oni wo lojiji
8: ami jesu
5: oluwa wa
8: ami
5: mo teru ko e ma wa si program yin le kankan o
8: yesa
5: ko si adua o kin poju yo da fun yin
4: 08251 ati 01 number te mo lo niyan lati fi ba iranse olorun alaye soro
5: awon to npe yen o digba tin ba kuro lori eto kin to lo number mi lati pe
4: 08
5: e je kin kuro lori radio
4: 14 ati 01 08251 ati 01 number te mo lo niyan lati fi
5: Hello.
8: Amen.
5: Pe mi leyin eto yi e pe mi sori number mi leyin eto yi. Se gbo sa.
4: Ti e ba ti fe pe ma kuro legbe radio yin tabi ke yi radio yin sisale. O eto. E kale. O eto 5 meter 1 meter ati 0.
8: Hello.
4: Hello e kale.
8: Hello.
5: E kale o.
4: Kale ki loruko yin.
5: Lati bo
8: ati temi temi owo
5: oruko jesu
8: ami
5: oluwa ko gbadura fun yin ibi ta fogun de yin mo oluwa ko tun yin le mi o ni akoko e pe mi sori number mi leyin eto isa era anu gba
4: o eto 5 meter 1 meter ati 0 kan number te ma lo niyan lati fi ba iranse olorun alaye soro ni Shall Leoni 08251 at 0.
9: Hello,
4: you look on your 13.
9: Yes, I got a
5: lucky boy.
4: Hello, look on you. Kill look on
5: you. Oh, look on you. Look on you. Look on e pe mi sori number mi leyin eto yo da pe service yen wave e pe mi sori number mi 08060352729 tin ba ti kuro le agbara ye be si pe wole
4: e kale ki lo ruko yin ati te tin pe
5: eh
8: wa ki le daro mafo
5: oruko jesu oluwa ko gbadura fun yin ogbo on to n jabo lowo yin le ni orun ko da pada fun yin ogun ile to fe pa na ogo yin ogun ye wole e pe mi laye eto isa tori mi o ni akoko pupo o kuseju bi meji e pe mi sori number mi laye eto yi a ma gba ipe meji si bayi
4: e kale e ka le ki loruko yin
5: e ku on bi radio yen pa baba e pa pa pa e ma ku on bi radio e ta ba fe ba mi soro
4: o 0805 meta 1 4 0 kan e ka le e ka le ki loruko yin ki loruko yin
5: oruko jesu o ya ka ti koja bi te wa e baba agbara to da yin duro soju kan agbara e ma gbinu sonu ise wo le nse ise yin o lo owo wa lori ise yin ba mori obirin kan to nlo adabi lori aye e pe mi laye eto mi le ma je jowa mi lori ategun
4: e yo na number
5: sorry number mi gogogo number te ma pe si layin eto yi o na ni 080 60 35 27 29 080 60 35 27 29 WhatsApp line ni e fun gbogbo awon to ba wa ni outside country ati gbogbo awon to ba fe pe sori WhatsApp direct number yen ni ke ma pe si leyin ago mejo lale gbogbo eniyan gbo mi si waju Oluwa ni kin gbadura fun yin bayi tori pe ti Oluwa ni le ati ekun re aye ati gbogbo okan to tedo sunu a fi die so loruko asi gbe ko le ora won san mi to ba ri be o mi owo yin o ya agbara Olorun ko so kale si gbogbo yin te wa ninu aisan ko gbogun lowo lowo te ba ti mo mi o ya egbe ominira ton ba ri ofa pa a ofa apa ni ma pariwo laare omi ko ti jade ton ba ri ofa pa die die omi ko ti jade ton ba ri ofa to rin kirinu omi ara ti ejere ton ba ri ofa ton ta olara loruko Jesus omi ko ti jade gbogbo isan ton ba foju ko mi inu agbo ara re loruko Jesus ina ko ti jade mo ya omi simo loruko ti baba mo ya simo loruko ti omo be li kori o ti ri be o ti se be mo gbadura fun ilu Akura koni daru ibo to nbo koni fight ajesile ibi to ya ke ama Akura ti de tun ti de anu ko gbe won lo be idile akosile enikeni oni yordan idile akosile enikeni oni yordan gbogbo omo ijo Christ Apostolic lori afafe ninu ijo enikeni oni yordan le to ku ko di o pari loruko Jesu won ni foku omo kayin mole mo gbadura fun deji ilu Akura loruko Jesu ilu oni daru mo yin lori mo gbadura fun osolo fi solo ilu oni daru mo yin lori mo gbadura fun governor ayeda loruko Jesu ogbon imato ye ta fi dari ipinle ide ebuti ayo orun a fi da yin lola mo gbadura fun gbogbo awon ewe ati odo to ti wole iwe loruko Jesu iji ko ni ja yin e ni gbonodi ga ni tutodi abo olohun ko daju lori ni ola ta ba ma pade gbogbo en te gbo mi loruko Jesu e ma mu eri lole ayo yin ma kun o da ti ri be to ba len to wa ndi oro yin to la fi to n ba ku ko to da fun yin oru eni be lo ni gangan ko to di woye ola a ma kede ku re abo daju lori be lori o ile ise ko ni gbina ile ise a ma tesiwaju be li kori o da ti ri be Jesu oluwa wa e pe mi sori number leyin eto yi o na ni 080 60 35 27 29 080 60 35 27 29 yo dara fun yin a o de fayo pade iwo to n gbo mi ohun to le pe oni pe ko foju kan mi lola to ba tete de lago mejo ma da olohun to ma de ti di pe ati wonu surface after be after 12 ma be si da won eyan lohun mi o de kin fa ke eyan soro pupo be temi ni pe kin da olohun a dara fun yin okan ya se bale oruko mi ni woli ati ajinrere akosile ifedayo loruko Jesus ayola ma fi pade o
6: amen loruko temi ni Tony James
4: wale fosa loruko mi
2: Olorun baba prophet pastor akosile ife dayo nse bebe ninu ijo CAC oke oluwa ko gbagbe mi nilu Akure ohun la se pe gbogbo eniyan sinu ipade adura lagbara to nwaye ni gbogbo ojo Wednesday losose ti akori re je wakati anu ati itusile hour of mercy and deliverance ago mejo aro si meji la osan ni 8 a.m. to 12 noon kini soro ti n ba ofira iwo na ma bo ki anu o tu osile o wakati anu ati itusile ni gbogbo ojo Wednesday ago mejo si meji la osan ninu ijo Christ Apostolic Church
3: CAC.
7: Okay, Oluwa ko gbagbe mi.
3: To wa leyin Funky Mass Filling Station.
7: Ajeje Mi Street.
3: Isolo ni Lu Akure.
7: Ni kete leyin ipade adua.
3: Ni baba nlanfani lati ri gbogbo eyan fun igbadi niyanju.
7: E si nlanfani lati ba wa josin ni gbogbo ojo isin mi.
3: Ninu isin to nbere pelu Sunday School lago meje
7: si mesan aro.
3: Ati isin ojo isin mi gangan.
7: Lago mesan aro si meje la osan.
3: Ifranse Olorun alaye.
7: Prophet Pastor.
3: Akoshile ife dayo JP.
7: Ni Olorun lo
3: fun itoni ati adua.
7: E ma pe baba sori number
3: 08060352729.
7: Mabo Jesu ba opade.
10: Babi ma babe, babe ma babi ibi kan le yin o gba ta ide bi awon re. Eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni Glow 99.1 FM ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se
11: eja jo se
10: eja jo se.
12: Ikoni Glow FM akure orisirisi ninu ejoko
13: ni orile ise Glow 99.1 FM ijapo akure Olotu agba ni Tulu Adedayo ni oni afeso nipa ohun agbe kan ti a npe ni koko koko o je ere oko ti opolopo ma feran lati gbo nitori o mu owo wa fun agbe ti loyibo npe ni cash koko bawo ni a se nlo ojele koko that is koko nursery koko ti a nso yi bawo la se nri ojele re ojele ni wipe koko ti agbin to ndagba kekeke lori eto loni ma salaye ferendogi bi awa agbe wo ise le ma se ti a le ma se ojele koko ni eyinkun lele wa ojele koko ti a ba fe se ojele koko gege bi agbe wo yi a o bere ni osu November tabi ni December eyin agbe ma so wi pe ko si ojo mo ni asiko ti a nso yi be ni ko nse wi pe ti a ba gbin koko ni igba ti ojo ba ro pe ko ni se daada o rara o sugbon ti a ba fe gbin ti a ba si fe ta abi a fe gbin lati gbe lo si oko wa lati so di oko lila ti oloyinbo npe ni plantation e je ka fi sokan pe a o gbin ni November abi December ki wa ni ohun amuye ti a ba fe bere ohun ti a n pe ni koko nursery yi nibi ti a ti n gbin ojele koko yi ekini nibi ti a ba fe mu budo sumo omi ti ko ki n gbe loorekoore that is you must have reliable water source o budo tun je ele ti o ni ora ti ko ti n gbe omi duro that is it's not waterlogged ti o ni ora dada ti omi ko si nduro ni ibe o buto je ile ti o te perese abi ti o ra te gere die o se bude je ibi ti o je pe a o ri iboji ferefe ti ko ni po ni ibe nitori pe ojele bi a se so o je gege bi omo kekere koko ti ko si ni agbara ati gba ohun ti o po ti a ba si ni ile ti a fe gbin koko si eyi to je ojele ti ko si ohun ti o bo ibe e je ka gbiyanju ki a pese ohun ti o bo be that is ka provide ohun to je shade ni ibe a le fi mope se ka ri igi mole ki a ko imope si ori re igba mi ewe a le fi ewe se bo ba se wa la se le se sugbon ti o se koko ni be ni pe ohun ti a ba fi bo mole yi ko budo je ohun ti yo bo patapata ti ko ni ri orun o budo bo ni won 50% shade eyi se koko nitori bo se je ojele yi o ni lo ki orun wewewe kekeke ki o ma wonu re ti a ba ti fe gbin ona meji la fi le gbin ti a ba ti se ohun ti a npe ni bed abi a le gbin si ohun ti a npe ni poly bag oyen omi o tumo si nylon kekeke ti a ma ko iyepe si ti a ba fe gbin si ori bi ti a npe ni bed yi o sese ki a ro ohun ti awon eroja gege bi awon manual igbe eranko to ti ke a le fi si ki a gbin ohun ti ka gbin ekoro koko

0: faransa gomeji la
1: put an end to it.
0: Jesus duro di o iwolarika.
2: No FM n se bebe eto gboju ode ni.
3: O tu today o boju ode ti o se gbena woju re lajin akuko gagara ti o pe kegbe re yoko boko abala akoko ninu eto yi la won de jankan jankan ti won mo tu pere pere
4: ode de ba won re pe aje boku won lo tan pa lo ni nko ni
3: da woju won ri ni gbo ode abala le keji la won awo sasa baba lawo ti won mo ti fun tedo n ti fa so
5: keke ja ke a o de oro tona ni pala kale si a o je samodo owo o awon oluki fun
3: Lai lejan bako ni no Let yo wa tokwe to Omo meji e jire Omo baba leren pa Oni yo magbe to Oun sa fe fe Ni bobo jo Shagun Tuesday Lago meson a chalesi me wa O ya o E fidi lenkan E jeka jok bo

0: o tutu de o ogboju ode ti o se gbena woju re laajin akuko gagara ti o pe kegbe re yoku oboko abala akoko ninu eto yi la won de jankan jankan ti won mo tu pere pere
1: ade ba wa re gba ze gbo won lo tan pa lo ni won ni
0: da won ju won ri ni gbo ode abala le keji la won awo sasa baba lawo ti won mo ti fun tedon ti fa so
2: keke ja ke awo de oro tona ni palaka le si awo je samodo owo o awon oluki fun oluwo duro
0: lai le jam ba kon ninu let your wa talk way to omo meji ejire omo baba lerin pa ohun ni yo ma gbeju ohun safefe ni gbogbo ojo segun tuesday lago meson asale si mewa o ya o e fidi le nkan e je ka jo gbo

mo tun ti tun de lasale yi mo tun ti de lasale yi o gbogbo eyin te nbe leyin mi mo mo dupe olorun ba mi edumare mo mo dupe o mo dupe ti mo tun jeun ayo ninu awo tangaran omo mejeje re omo baba lalede ripa mo tun ti de biba sori ategun toni ni 99.1 fm glow ni won pe bi to kale ka si ijapo ni gboro ilu akure nbi lagbara lowo eledu mare ato sise le se yi atawon ti won kopa ninu gbogbo awon eto lojojumo ni le se yi e ni ku ka eto ku e ni faragbariwe e ni ba won dodo lai fara komi mo ki gbogbo awon babalawo aworo sasa babalawo to gbon sasa ti won mo ifa awon yaran yaran mo ki won o mo ki awon ode gbogbo awon agbagba ode patapata ni mo ki awon ode ti won gbe ban ti won yi pefon ti won yi payan awon ode ti won ma peran bo latoko ni mo ki o awon kan be won ni ba ba gbe badani ameni tin lo re fi iban re wa koko ameni tin lo fi iban ti e wa su onisu awa o fi iban ti a wa su onisu o a fi wa lambo ni lambo ode na la pera wa eran la mo pa a ni paya

0: Hallelujah.
1: Mo ni bi ba ba lo waju ta lo eyin a mo so pe kolodumare ko gba wa e ri bi ko si bi ti ai ti gbe dana ale o obe na lodun jura won lo ba ba ye nkan kan wo labe kaluku wa a ba idoti die die die nbe bi a se nso ina wi pe bi awon ojise olorun ni awon afa ni awon babalawo ni awon onisegun ni awon adanse ni gogbo wa na la ni idoti die die die lara sugbon nipase ki eniyan o se bura ka fi ago kan ka jo gbe ti enu bayi ah o lewu pupo fun babalawo onifa o lewu pupo fun ijoko isegun tabi awo kan bi kan o lewu pupo o n lo je ki a mo beru ara wa tabi lati si ka somo ni keji a yi se ru re o ni joko awo ewo ni
2: ake di ba je be ni ge isa
3: ni
2: oba lan oba lo le oba ni wo yi ola adani mo gbagbe olorun oba awon oba didi aye raye aye ni gbegun oba to ti mo ti oba soro moye oba wi mo da se oba le
1: mo ni a mo ran ra wa leti ni ojo mejo mejo ka mo salai mo mo ran wa ra wa leti nitori wi pe e woru ile se ta wa e a need owo nbe o ko si ile se ti o need owo e bi owo o ni pa wa sugbon a need owo nbe gbogbo a bi ilu yi se tobi to yi bi Nigeria se po to ati bi ipinle Ondo se po to yi mo ri onifa to le so wi pe ah baba leri pa e lo ni bo lo wa ori radio ni mo ti mu number re foju kan mi mo wa ni bi bayi bayi wa gba owo wakati kan baba lawo be nbe ni lo akure yi won be lagbegbe re ti ki ba se lo akure gan gbogbo ibi kibi ti o ba je ile Yoruba ko si bi te ti le so ni gbowo eto ko si nibi te ti le so ni gbowo

Ewo mo fe menu ba eye kanakana lale yi a eni ba ma eye kanakana nigba ka na ri eye kanakana so won die sugbon lasiko ta wa yi o dabi eni pe eye kanakana o fe po die kin lo fa ti eye kanakana fi rin jina si ile wa nbi nigba kan tori ile awon awusa lohun ni eye kanakana po si ju sugbon lowo lowo bayi won ti si wa sodo wa nbi kini di ti won fi si wa won like ibi ti won ba nda titan si won feran bi ti won da titan si pupo pupo eye kanakana ni awo meji o ni funfun lorun o si ni dudu ni gbogbo ara yoku eye kanakana yi eje ka so pe o kan fe ejo asani awo won o papo mara won o ko papo mara won eye kanakana yi nje eje mo wi pe ki ye ko lako ko labo abo ni gbogbo eye kanakana be ba gbori egbo lale

nibi ti eye kanakana yi to lagbara de bo se lagbara to yi e ri pe asa mo ki adie mo le ti o gbe lo ti oye adie o ni ri fi se nkankan e ri pe to ba gba ikute mu ninu boya ninu gbo obi kan to bo kete se je odidi okete yi ti asa ba gba mu asa o je gbogbo ofun epata yo fi polofo yoku le de eran ko yoku to ba fe se mere ririn ninu gbo ni e yo je tifun tifun ni yo je kini mo wa fe menu balale yi eye kanakana je eye abami abami ni eye kanakana e ma je ka so pe eye awon agba ni e je ka so pe eye abami ni eye abami to le tete ye awon eniyan waju eye yi to ba ri ibi ti gunugun ye si bi gunugun se je eye abami to ti won so wi pe eye gunugun le eye gunugun buru abami eye ni olorun oba mi edumare ko le to kanakana o e bere pe kini di e sa wo in ta fe so npa e ni wi pe ti eye igun ba ye si bi kan to ye si bi kan ti eye kanakana ba debe yo sabale ti eye igun yi yo rin lo tefetefe ti o tun ni pada wa ibi eyin mo mo nbo

tun gbo ti o ba wa bale eye to ba bale eyin igun yo pa o kanakana ni yo pa jade nbe se mo pe asa loye si inu ite re loke igi lohun nibi ta wa imo ijinlede ta emi gan funra mi mori wipe asa ye sibi kan ojojumo ni mo nlo be ni mo nlo be mo nlo be ni ojojumo o fo mi kan soke kete ni ori igi kan ti an pe ni igi ogoro awon kan pe ni igi iko awon kan pe ni eriko ori e ni asa ikole si o si wa nbe eya kanakana yi si nwa be on koja nwa be on koja gba tori pe eya asa yi ti ye meji sibe o gba be ma asa yi lowo o pa eyin o si fi pa eye kanakana meji na lo fi pa ki se a ko sa ko nbe ko sa bo nbe won yi la ko won yi labo abo na la pe gbugbo won tori n to ba ba lori eyin eleyin to ba pa eyin yi jade abo na la pe ako ni bale eyin ko pa eyin lai lai afi abo nkan lo le bale eyin to le pa eyin jade eya kanakana ije eya bami debi wi pe eyin adie ma nwa ninu ile ni ti ki ba se pe eyin adie wa ninu ile to ba bale eyin adie to ba pa gbogbo eyin adie tan patapata kanakana ni yo fi pa o e tun bere wo ase wadi imo ijinle debe ni mo nbo

wa ya ba mi eran kode to ya ba mi eyede baba mi nigba na ori atan ni won oni ka lo atan ti ma po repete yi ni won oni ka lo nigba na ilu oti de bi awon atan lanla nigba na nigba wa ni ilu Ibadan won oni ka mu roba roba ni won oni ka mu baba se roba wa le pa ye kana kana bi won ni roba ni e lo fi pa arin igboro la wa e le gbe ban korun ke lo yinban nibe hun awon eyan tin yi ori atitan kan bi ti won tin ko le ti won tin gbe be roba ni ke mu lo la ba mu roba debi atitan a sapa ma sabe gi bi ti won ma ba le ibi ti won ba ba si leke leke na o ba si be gbogbo won o wa ni ibi ti won ti jo se we ni abe gi a pa ta ba ti patan ko to ye mi nkan ti won ma fi nse o pe die ko to ye mi tori baba mi ma soro kan wi pe to ba fe mo dayan lohun kokoko ewe ko mo ewe daada ti ma bere pe kin loruko ewe yi kin loruko ewe yi ko le damo ko le loja ki se gbogbo ewe ni babalawo mo ra loja o gbogbo ewe ko o gbogbo ewe ko ta ba wa pa eye yi tan oni bi won se mo se nigba na won fi gbogbo re han wa eni to ba ni idaduro omo nigba na ni won mo fi sise fun ti won ba fi sise fun eni ti ori daduro omo nigba na igba ti o ba fi to osu meji ko ti e le mosu meji je ti o fi loyun o da mi loju tada won o si fi se na won o fi pamo fa won omo won mo nbo

E wa wo ta so pe roba tabi iban la mo fi npa eye kanakana nigba na o po bi baba esua sugbon laye ta wa e enikan o le ri eye kanakana pa ni tosi mo te ba fe pa eye kanakana erin jena die ke to ri pa ki si se gbogbo bi na leye kanakana wa nigba na lohun ti won ba fe ba yan se tobirin na o si loyun ti o si bimo layo atalafia iru omo be mo pe laye o si mo rogo re lo daada mo si ri ninu awon ti baba mi sise fun gba na ti awon omo won ju mi lo awon omo ti an fi eye kanakana ibi ti won ju mi lo ti won si wa titi de ba se nsoro lowo lowo yi arele yi to ti to 120 upward to ye po ti koja 120 soke to koja bi asa awon yoruba to koja adofa soke to koja adofa soke ti si tun se pon kakiri orile epe to si rogo re lo o wa daada titi de ba se nsoro lowo lowo yi kin wa ni mo fe fayo leri oro eye kanakana yi o na ni wi pe o wulo fun eni tin ba nwo mo nigba na laye ta wa yi be yan ba fe lu eye kanakana ni sin ta ba wadi lo ta wadi bo afayimo te ba fe ra afayimo egberun ye 20,000 naira boya ni won ta bayi tori nigba na won ni won igbowo lowo eyan ofe ni won se won wa ma ndupe ni sugbon laye ti won ra nkan lori awon elewe omo yi nko leyan ma sogun ofe sugbon karo o tora o na ni pataki karo o tora ni pataki olooto nbe o won po bi abesua ti won po kakakiri ile yoruba wa nbi won po daada sugbon awon eyan wa won buru die ti won ba ri ibi ti won ba de ibi odo babalawo tabi odo adanse ti o ba ti ma lo moto to 50 million naira ko ti mo se daada loju awon eyan nta fi nbo hani o nta fi nbo sowo fo wa na gangan o na ni belade

gbogbo eyin ti e ma so fun mi pe ah ah kiri npe akiri npe ta ba ku lori eto tan e lo sori facebook yin e kan click lori facebook yin e click 99.1 e wa ko si iwaju re wi pe ogboju ode tabi ke koko ko ogboju ode ke wa ko 99.1 fm tabi ke ko glow fm kekan mo mo pe yo gbe wa ko sibe se le ko a gbe wa fun yin e ti ri logo wa to dabi eni pe o ni antenna ti won ko glow se o ni pupa here here loke won wa ko 99.1 fm si ni sale o na ni logo le se yi te ti mo mu number mi te ba ri pe e ri ko le nigba ta ba pe mo nbo

ba wa je pe odidi re gan lowo baba mi ba gba nigba na lohun ah o akande oge omo laro oye orun re re o to ba so odidi re lowo won ba ba ko siru oloja na to ba lohun ota ti an ba ti fi sise fun awala mo jo nigba na lohun ta mo gbe fun customer nigba na ah customer yo pada wa oju mi ni mo wa laaye ti won fi gbe 404 onigun merin wa ngba na 404 ka onigun merin nigba na ko si tin je ac ninu moto e wide dan ni te ba ti mo pe oru mu yi ko si tin je ac nibo ni o wa lara 404 ngba na iro lo wa nbe ko si to jo

yo wa fi moto dupe yo ni baba e se o mo dupe oja mi tin ta wara wara ki si se nti ma pa yan la nigba na sugbon se laye ti a un o mo lagbara po o lagbara popo e ri pe nigba temi nso e te ba wonu ilu kan ke to ri baba lawo marun si mewa yo pe gan ah yo pe a je pe ilu ta nwi tobi ni ti ba se be e le ri baba lawo mefa meje mejo mewa ni ilu kan iro o ko se n to jo nigba na lohun mo wa ni ilu kan to sumo egbe esa oke ah baba taye sorun orun re re nbi to ba wa ile re o o nikan nigba na ni mo mo lo ni fa ni mo mo lo ni fa ngba na awon won ti ku ni sen ah omo ti won bi nigba na ti fe o ti fe lole oko

bi mo se so lekan tori pe ojo rebi ana orun rebi ati wo ah a ri pe ati so teye kanakana wi pe awon ti won ba n woju olodumo re ti won wa omo nigba na ni won ma fi n sise fun atawon ti won je olutaja to je pe won tin ri se tele won ori se mo ni won ma fi n sise fun nigba na sugbon e ya ko e ni abe iye iye ako yi gangan labe iye re mejeji o ni kene kan be to dabi eso tiri kene kan be labe iye iye yi o dabi eso tiri to ba ri etu ni sale latori igi to wa laarin eje ka so pe ka da iseju kan si meji o ti kan etu yi la ni sale to ba pamo etu yi legbe tabo pamo lori me to ba ke to sare die yo subulule tori o ni oro pupo bi igba ti ejo ba bi igba ti ejo ka ba geran ko je to ku soju kan na ni

0: ere ni ka mo se eja mo se re e mo jaja e ri pe mo so lekan mo ni ke ba mi so fun baba mi fọlọrun so ni ijomu wi pe ni wo yo ojo mejo ajo wa lori eto yi ni ti won ba wa leti gbo ke je ki won o gbo ti won ba si leti gbo e kan won la o peju la aro la wi pe omo baba leri pa nbo wa ri won o omo baba leri pa nbo wa ri won
1: olo

0: agbalagbara pe ibi to nwo mi abara yi o ni ba eni kokan wa obara meji ifa dada ni obara meji nbe ni ifa ni ti obara meji ba bi ifa ni ise to daju ki oni ton ma se ni ise babalawo be ni ise babalawo ifa ni ti oni ton ba wa se ni asiko ti o le pada ko babalawo mo ifa ni ki oni
1: ti o ba si ni
0: ifa ni ko ma jina si awon babalawo be ni ifa ni ko ma jina si awon babalawo be ni beta tin ri obara meji ifa ni eni ti obara meji ba bi ifa ni ko ma je ki ifa e ko jina si be ni ifa ni ko ma je ki ifa e jina si bi ti o n ba wa be ni ifa de ni pe eni ti obara meji ba bi ifa ni ko ni lopolopo obi ni di ifa ifa ni ko ma pa obi yi fun ifa e ni ojuju ifa e ni o ma je ki ifa no tete moju e lati tete ma da lohun lori awon ko ti o ba n bere ni owo e ni be ni be ta tin ri obara meji ti ifa yen ni pe ire ni ifa ni eni ti obara meji ba bi ifa ni ki onitun ifa ni ki o ma se ise awon agbalagba dada be ni ifa ni pe ko ma ba je pe ti o ba se nse nkan awon agbalagba ma ma da nkan lowo be ni bi ta tin ri obara meji ti ifa ni pe ire ni ohun ri ifa ni eni ti obara meji ba bi boya won o te fa ni gbodu ni ifa e wa jade fun ifa e ni o ma bi omo okunrin kan ifa ni omo okunrin na ifa ni ifa kayode ni ki o so omo na ifa ni ti o ba ti bi omo na tan ifa ni ko fi oju omo na mo ifa dada
1: tori odo waju
0: ifa ni ko fi oju omo na mo ifa dada ifa ni ko ma je ki omo na jina si ifa be ni ifa ni pe nitori kini nitori pe ti omo e ba dagba ko ma ba ma se awon ise ti ko ba eleda emu ni be ni
1: ko ma ba si na
0: adamu ninu aye ohun ni fa se ni ki o fi oju omo na mo ifa dada ni bi ta tin ri obara meji ti ifa ni pe ire ni ohun ri ifa ni eni ti obara meji ba bi ifa ni onitan ifa ni en to ma la ni be ni ifa ni o ma la ifa ni ko ma ifa ni ki onitan ki o ma beru ifa ni eni ti awon eyan ma wo pe ah bawo lo sise omo kekere ijo wo lo bere ise ire be ni nitori na ni ifa se ni ki onitan ifa ni ki o ma mu ko ma mu ise awon agbalagba ki o ma mu etutu ko ma mu lokokodo ki awon agbalagba abi awon aye ki won ma ba ma fi enu ba titi e je ki won ma ba wa ma fi ele ilara ki won ma ba fi ma da nkan eru ibi ta tin ri obara meji ti ifa ni pere ni imori ifa ni pere ni o ma ja si ifa ni eni ti obara meji yi ba bi ifa ni ki o ma bo eleda e ni ore
1: kore
0: be ni ifa ni pe eleda ifa ni pe o wa leyin e gogidi ni bi ta tin ri obara meji ti ifa ni pe ire ni ohun ri ifa ni eni ti obara meji ba bi ifa ni onirin ajo ni o
1: onirin ajo ni
0: ifa ni onirin ajo ni be ni ifa ni onirin ajo ni ifa ni onitan ma rin ajo be ni ifa ni ko je eni to je pe o ma je eni to je ko ma jade daada be ni ifa ni ko nse eni to ma wa loju kan be ni ifa ni onirin ajo ni ifa ni pe ire e o wa ni irin ajo nibi ta tin ri obara meji ti ifa ni pere ni ohun ri e wo ona ti ifa na gba ko to ma fe nure je bere ohun ni kokoro gidigba ni rin bi eni forijo bi eni forijo be ni won forijo kokoro gidigba ni rin bi eni fesejo bi eni fesejo be ni won fesejo ariwa fun fakayode ti somo eji obara ebola wo ni ko ma muse ijeta ni yo wo fakayode mi fun mi eji obara ifa ni yo wo fakayode mi fun mi eji obara be ni ohun ni fa fe ni pe ki onitan ki o ma toju ko foju omo eside ifa ifa ni pe ifa lo ma wo omo ni dagba be ni bi ta tin ri
1: obara
0: meji ti ifa ni pe ire lo ohun ri ohun le ri awo ara babalawo olobara divavo olobara eto n fojojumo pa biferiwo je bolawo ni ko ma muse ijeta lo fojojumo pa biferiwo je eji obara ifa lo fojojumo pa biferiwo je eji obara bẹẹni ifa ni obi ti mo ma pa fawon ifa ina ifa ni mo ma fi ma dari ire ni mo ma fi ma dari ola fun ni bẹẹni ibi ta tin ri eji obara ti ifa ni pe ire ni ohun ri ti ifa ni pe ire ni ma ja si e la mu yeboru mo ye bo sise gbo ato so le wo lo fun ara meji
2: lo be e wa buru gulo jo wo ele bo ba da te yan tin be la ro ko re ku
1: hello e ti wole

osoko ogbe lana ata obe ti mo je ti ajoke to se fun mi ninu ile emi gan mo se fun de ile se radio wa loni ni e ma tori e wa ka mi mo le laaro la o eran ti mo pa ti tan.

bi pa mama velo si abi kan ile ogun la ka ye ni mo un re un ogun la ka ye o si mole ogun lo lohun o gbe me abi bi mole fo yena ti me de di gba moroko ti mo e da be o lo ogun lohun o gbe me abi bi mole mo so ko mi nu oroko mo ogun ba gbe ki mo won pada mo gan mi je ma jolu won gori kolodo ti ru mini ogun la ga ye o si mole olomi le be je wo la so le ti ri mo ki mo bora egbe un gbe ni o gbe mi egba un la ni o la mi o ti gbe lagunju oba loje lede o ti gba basi toje bale un badan iwo elewon roro iwo ojiyan ego eyi tara wo je moro to ni temi ajeje nsere lowo to goba eru ibi ma re le ogun lagaye momo lona be ogun lagaye o si yimole ire mogun o ma obuse o ma ugogbin bi eni poko de o ma gun fegiri pojo ti yuku nire bamban ki won nire won e je omo wu ni won bi je ni agbede susu loja to mu o to ni ma na ni ogun lagaye lo ni gbo ariwo gbagbo n lo lode okiki pode o to ni be na ni ogun lagaye bi ma lo lona be gbogbo erun loye mi re ki se ni ogun amu lo ogun ya mu be se bi sakini le baba ogun oro kin agbedo poya abara awon lo ma lagun monana to tori e wa lodi tinu agbe won si mo je gbin eyan agbe mo a si mo jira ah wa je gbin jira ko gbe yoku gbe ti mo ba tele ori ifa be na ni ogun tinu lo logun agbon soso mo ru are oke e wa bi de ki mi kara pere omo ologun eta ni pe ba mi se obe leda se ogun ba mi se obe leda se ba mi se leda ogun ba mi se obe leda se ba mi se